0: Mama, kung pagsalitaan niyo naman po si Lito, wagas.
1: Huwag kang kumampi sa demonyo. Ano ba yung nakita mo kay Lito? Nagmamadali ka kasing mag-asawa eh. Kaya ayan, ang napala mo.
0: Ano pong gagawin ko, Ma? Mahal na mahal ko po si Lito.
1: Aba, Angela, hindi pagmamahal yan, kundi katangahan yan.
0: Daddy siya ni Helena ng anak ko, Ma. Di niyo po pwedeng ilayo kami kay Lito, Ma.
1: Basta noong una, napapayag akong kunin kanya sa akin eh. Pero ngayon, hindi na. Kapag nagpumilit siya, ipapabugbog.

0: Edward Santos. Dr. Edward Santos, you are needed in the emergency room. Please proceed immediately. Calling Dr. Edward Santos at the emergency room, please.
1: Mabuti anak at nagkapan ng mga doktor si Elena. Kung nagkataon, mas lalala pa ang sakit ng apo ko. Bukas, maari na kayo lumabas na apo ko.
2: Salamat po, ma.
1: Yung asawa mong demonyo? Ayun, isinugod din pala sa ospital na mga biyanan mo. Napapraning dahil sa drugs. Wala nang nakikilala. Nagwawala. Baka pagkagaling ng mga sugat sa braso, sanhi ng paghihiwa nito, naggamit ang blade, ay sa mental na siya ipapasok.
2: Ayaw pa po kasi niyang lubayan ang paggamit ng madrugs at paglalasing. Kaya tama lang man ha. Lumayo kaming mag-ina kay Lito.
1: Pwede mo namang dalawin si Lito sa ospital, anak. Kung saan siya nakakonfine.
2: Tsaka na po siguro, ma. Kapag magaling na po si Helena.

0: Angela anak.
1: Ma.
0: Ikaw na ang magmaneho ng sasakyan ha. Tutal, may license ka na.
1: Saan po bang lugar yung pupuntahan natin ngayong araw ng Linggo?
0: Sa simbahan ng Anginong Ador mo sa Binyag.

Ninuman ni Numan habang ikaw ay nabubuhay. Kung paanong sinubaybayan ko si Moises, gayon din ang gagawin ko sa iyo. Hindi kita pababayaan. Ito'y nakasaad na salita ng Diyos. Ngayong umaga, sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, manalangin tayo, mga kapatid, sa ating pagwawakas at maging sa ating paghihiwalay, samahan tayo ng Diyos.

0: Flight 747 has just arrived. Mabuhay and welcome to the Philippines.
1: Siya pala ang daddy ko, mami.
2: Oo, anak. Wala na siyang maalala. Ganyan na lang siya, nasa wheelchair. Nakamatayan na siya ng mga lolo at lola mo. Mga magulang ng daddy mo.
1: Kawawa.

0: naman pala si Daddy. He's a living dead.
1: Bago tayo lumipad papuntang Norway, madalas ko siyang dalawin. Kinakausap. Pero ni minsan, hindi siya tumingin sa akin. Nakatitig lang siya sa mga ulap. At kapag tapos na ang oras ng dalaw, ibabalik na siya sa kanyang silid. Niyayakap ko siya. Anak, mahal na mahal ko ang daddy mo. Kaso, inagaw siya sa atin ng mga bisyo. Kaya siya naging malupit sa ating mag-ina.
0: Ngayon, Mami, bumawi tayo kay Daddy. Alagaan po natin siya. Habang may panahon pa, habang nandito pa tayo sa Pilipinas at nagbabakasyon.
1: Oo, anak. Bibigyan natin ng panahon ang daddy mo.

0: Mas kinahabagan ko si Helena. Dahil ni hindi man lamang niya nadama na mahal siya ni Lito. Ni minsan, hindi siya kinarga ng baby pa siya ng kanyang daddy. Hanggang sa sumapit na mawala na siya ng mga alaala. Madalas kong makita si Helena na lumuluha. Lalo na nang niyayakap niya ang kanyang daddy. Na ang pag-iisip ay nasa kawalan. Hanggang isang araw, si Lito ay pumanaw na. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya kaming mag-ina ay lalong naging aktibo sa paghahasik ng salita ng Diyos sa mga kabataang biktima rin ng mga droga, lalo na dito sa bandang Europa. At iisa ang aming inuusal, purihin ang Panginoong Hesus sa tuwing may madadala kaming kaluluwa para sa Kanya.
1: Hindi kayo pababayaan ni Yahweh, pagkat yon ang kanyang pangako, kayo'y hinirang niya bilang kanyang bayan. Unang Samuel 12:22.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot, kasaysayang patotoo ni Angela Samson. Mga nagsiganap:
3: Marita Anciano Nadal,
4: Eva Moratalia Gomez,
5: Janelle Briones,
2: Roy Camo Gomez,
6: Ariel Basas.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Hello, hello, kaibigan. Welcome to our Tuesday edition of Music and Chat Recharged. Dito lamang po sa FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. Ako naman po si Mel, nag-i-invite sa iyo, kaibigan, na samahan mo ako until 2:30 ng hapon. Para sa ating, of course, giving you a time para kayo ay makapag-relax habang kayo siguro ay nagsisiesta while you are listening sa ating mga naka-lineup na song sa hapon na ito. Wherever you are listening ngayong ang Tuesday, today is the 13th of October 2026. Ayan, makulimlim ang ating weather ngayon dito sa may Legazpi area. Kumusta naman po ang panahon sa inyong mga lugar? Ayan, kumusta ang ating mga kababayan dito sa probinsya naman ng Catanduanes, Happy Island of Catanduanes. Dito din sa Masbate, Sorsogon, Camsur, and syempre sa buong probinsya ng Albay. And of course, dito din po sa Northern Samar, Leyte. At sana abot pa rin po ng ating broadcast wherever you are po sa ating probinsya. O kaya naman kung kayo ay nakaantabay through our social media platforms, ay kami po ay nagpapamagandang hapon sa inyo. Ayan. And syempre, overseas, sa pong magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, or magandang umaga sa iyo. And of course, sa technical side, nag-assist naman po sa atin si Don Ramon Diaz. Kumusta ang inyong afternoon? Sana po ay nasa maayos lang tayong lagay. Kahit may mga pagsubok, may mga challenge sa buhay. Ayan, mga unexpected na mga pangyayari. Tuloy lang po tayo, ano? Dahil meron po tayong mapanghahawakan, ano, na mga pangako ng Diyos para tayo ay itawid sa ganitong mga pagkakataon. And of course, sa araw din na ito, binabati natin ang happy, happy birthday ang ating Mamsi Shelo Ibasco. Happy, happy birthday, Mamsi! Salamat sa napakasarap na dessert, merienda kanina. God bless you po, Mamsi, and many, many more birthdays to come. And of course, sa akin ding sister-in-law, nagsa-celebrate ng kanyang kaarawan today. Ayan, si Cher. Cher Maria Shelo. Hindi, Maria. Amor Shelo pala siya. Pareha sila Shelo eh. Ayan, Amor Shelo, Manzanilla Sitiar. Happy, happy birthday po, Ate Beng. And syempre pa, sa iba pa pong may celebration sa inyo ng kaarawan today, happy, happy birthday po sa inyo. At baka naman, Kuya Mon, meron kang pa-happy birthday dyan na pagbati sa ating mga birthday celebrator ngayong araw na ito. Ayan, pa-play na lang po para mabati naman natin sila ng masigabong paha. Ayan, pa-happy birthday para sa araw na ito, the 13th of October. Hello din and happy birthday kay, ayan, sino pa ba ang ating mga kaibigan ngayon na nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan? Ako, pabati nyo naman po sila. Baka nga may mga kakilala pa po tayo. Ayan, eto. May pabati tayo ng happy birthday. Ayan, sa aming kaibigan naman na nagsa-celebrate ng kanyang kaarawan today. Hindi naman namin to kumpare, pero... kaibigan, si Vin Diaz. Hello sir, happy birthday. And of course, si Ilona Jean. Happy birthday po sa inyo.

0: Kona-kona naman talaga. Happy birthday po sa inyo. Sana nga masaya at makabuluhan ang inyong pag-celebrate sa araw na ito. At marami pa pong birthdays ang dumating. Alright, sa araw naman na ito ay ilang mga pangyayari at kaganapan naman po sa kasaysayan ng ating babalikan. Kagaya po dito sa ating bansang Pilipinas, mga ayan, dapat na hindi natin nakakalimutan na imarka no, sa ating pong kasaysayan. Dahil kung wala itong mga to ay ayan, medyo hindi din natin nalalaman kung ano ang mga kaganapan ano sa mga nakaraang panahon. Mm-mm. Habang hinahanap ko pa yan, ayan, pwede po kayo makipag-ugnayan sa amin para po sa inyo mga song requests, shoutouts, and other messages. Ito po ang ating mga contact information, 0998-843-0573. And of course, nakapost na po sa ating FB page, ang ating program link sa FEBCB Bicol-Care 104.3 The Way FM. YouTube and Instagram naman po is FEBCBCall-Care 104.3 DWAY-FM. Dahil po ang ating program ay isang musical program at meron po tayong mga restrictions sa ating pong social media platforms, pwede po ninyong i-visit at i-search ang ating pong bit.ly/TheWayFM na site para sa ating online streaming. Diyan nyo po maririnig ang ating mga nakalineup na song sa hapon na ito. That's bit.ly/TheWayFM. And syempre pa sa ating mga Karians na nasa Karians Official GC. At batiin natin si Ate B. Ayan, nandito si Ate B na nagha-happy birthday naman kay Ma'am C. Hello din kay Kuya Dan. Hello po. And of course, sa mga kaibigan natin dito sa Camp Ola. Ayan, ang Liave family. Syempre pa dito sa Inarado. Maganda hapon po sa inyo. And ngayong araw na ito, noong 1938, alam niyo ba na si Sergio Osmeña is appointed by Manuel L. Quezon as head of the Special Economic Mission to the United States. Noong 1884 sa ibang dako ng mundo, Greenwich, located in London, England, is established as the prime meridian of the world, setting the standard for timekeeping. At alam niyo ba, ang araw na ito ay tinaguri ang International Day for Disaster Reduction. At yan po ay bilang pagpaalala sa atin ano, na meron tayong mga pwedeng gawin para hindi masyadong malaki ang impact ng mga disaster na dumarating sa atin. Lalong-lalo na sa ating bansang Pilipinas. Dahil known po tayo sa mga bagyo, mga bulkan, mga lindol, mga kung ano-ano pa. Diba? So, and of course, ang nagiging base po ngayon ng patuloy na pagkakampanya, information campaign, ay ang mga eskwelahan, ang mga estudyante natin, para mas lalo silang maging handa no, sa anumang mga sakuna. Ayan, so yan po ang mga nangyari sa kasaysayan sa araw na ito. Ayan, ano ba ang iyong tinatala kaibigan sa kasaysayan na sa araw na ito, maliit man yan o malaki? Yan po ay isang malaking encouragement para sa ating kasalukuyang henerasyon at sa mga susunod pa man. Dito naman sa ating Tuesday edition ng Music and Chat Recharged, abangan nyo pa rin po ang ating music trivia. Mamaya ay papakinggan natin ang Letters from June at mas kikilalanin pa po natin ang grupong ito. And we will be listening to their song, Between. Meron pa rin po tayong by request, Tunog Pinoy. And second day ngayon na fini-feature natin ang song ni Samantha Ebert sa ating Song of the Week. It's entitled Flowers. May part time at marami pang iba. Kaya totoo ka lang dito kaibigan sa ating program na Music and Chat Recharged. Wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information with your friend Mel.
1: This is Care 104.3 The Way FM.

oras po natin is 2:09 na ng hapon. At ikaw ay patuloy pa rin na nakaantabay dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kami po ay kasapi ng KBP Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. And we are broadcasting from Maharlika Highway at Rimpaliga, Space City. Magandang hapon and happy listening kay Ma'am Linda Kamahay. Hello po sa inyo, Ma'am Linda, and thank you po sa pagpaabot nyo ng inyong mensahe. Sa hapon na ito, we are so happy to have you. Sabi niya, shout out og happy birthday, Ma'am C from Mindanao, Ante Tatato. Uy, hello po. Uy, murag Bisaya man ni si Ate Linda. Shout out daw. Og happy birthday kay Ma'am C. Yeah, sigurado kilala niyo po si Ma'am C, ano? From Mindanao, Ante Tatato, sabi niya. Okay, sige po. Thank you po, Ma'am Linda, for reaching out sa amin dito sa ating himpilan na FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At syempre, si Kuya Zeke ay nagpaabot din ang kanyang mensahe at of course, song request niya ngayon hapon na to. Sabi niya, hi ka MCR, Ma'am M gayon, how are daw po? Please play po, halika na ni Maxi. Salamat po. Ox naman din po kami, Kuya Zeke. And thank you po sa inyong pangungumusta. Ayan, sabi naman ni Ate Jenna, hinihingi ko po ulit ang inyong prayer para sa aking na gumaling po agad ang aking asma.

0: po sa Music and Chat Recharge. Pwede kayo makipag-ugnayan sa amin through our FB page, FEBC Bicol - Care 104.3 The Way FM. Sa YouTube and Instagram din po is FEBC Bicol - Care 104.3 DWAY FM. Sa atin naman pong messenger sa Carrion's Official GC, kung kayo po ay member na dyan. Kung hindi pa, let us know po and we can add you po sa ating GC. Siyempre pa sa mga naka-online streaming sa hapon na to through bit.ly/thewayfm. Enjoy nyo lamang po ang inyong mga mapapakinggan pang awitin sa hapon na to. Kagaya nitong song request ni Kuya Zeke, Halika na by Maxi Anderson dito po sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares.
1: Music and Chat Recharged by Request.

0: Ayan, para yan sa mga nagbibigay ng kanilang palagi na promise sa kanilang one and only. Ano man ang dumating ay mananatiling ikaw ang palagi. Yehey! And maganda-maganda hapon sa iyo, kaibigan. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa ating program na Music and Chat Recharged. Dito lamang po sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Sama niyo pa rin po ako si Mel. And of course, dito na tayo sa ating featured song of the week for this week. Ating pong featured song of the week is entitled Flowers by a Canadian singer-songwriter na walang iba kundi sa Samantha Ebert. Itong song na to ay naisulat ni Samantha dahil sa kanyang 4 to 6 months na confinement to her bed without a clear diagnosis or treatment. And during that time, ay dumating ang kanyang mga kaibigan, nagbibigay at may dalang mga bouquet. And dumating din yung time na question niya si God. Oo, through her mother, bakit siya dumadaan sa ganitong sitwasyon. But yung mother niya ay binigyan siya ng isang paalala that maybe God wanted her to learn from the suffering. The flowers sparked the core metaphor of the song. And ito po ay dahil ito yung time kung saan mas nag-trust siya kay God and realizing that flowers grow in the valley where divinely placed in her heart or in her heart. So yun ang ano ha, napakagandang paalala sa atin that kahit minsan ang hardship sa buhay ay parang matagal. Hindi natin naiintindihan bakit tayo dumadaan sa mga ganitong sitwasyon na madidilim. Just have to keep on awaiting for the answer sa ating mga prayer. And I believe it will come one day. So we have to always be encouraged as you listen to this song na yes, hindi madali ang mag-trust kay God sa mga low season ng buhay natin. But these low seasons are allowed by the Lord and it's necessary for future growth. At mas lalo pang tumibay ang ating pagtitiwala sa Kanya. Kaya kaibigan, pakinggan na natin itong song na to. Our song of the week for this week. Flowers by Samantha Ebert. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged with your friend Mel.
1: Featured song of the week.

Let's pray now. Father, we thank you po sa hapon na to for giving us another time and opportunity to be with our friends dito po sa Music and Chat Recharge. Lord, you know, ang mga sitwasyon na mahirap para sa amin po mga kakayarian sa mga panahon na ito. And sometimes, mayroong pagkakataon po na we question ang mga sitwasyon, why you allow us to go through difficult and hard times. Thank you for your assurance that itong mga sitwasyon na to ay hindi panghabang buhay. It's just for a moment and the meantime, Lord, na kailangan namin patuloy na mas maranasan ka at makilala ka sa aming mga buhay. Help us, Lord, to continuously trust you and hold on sa inyo pong pangako na hindi mo kami iwan, ipababayaan man. May you bless all our listeners and viewers sa mga oras na ito, wherever they are and whatever they are going through. This we ask in Jesus' name. Amen.

0: Sa aking kinalakhang lugar ay nakita ko kung paano lumaki ang isang bata na anak ng isang katulong. Walang amang kinilalang bata dahil siya ay bunga ng pagkakasala mula sa lalaking may kaya at may pamilya. Maliwanag na siya ay anak ng lalaking iyon dahil bukod sa nabunyag ang patagong relasyon na iyon ay hawig pang bata sa mayamang lalaki. Lumaki ang batang iyon na walang nakilalang ama. Naging tampulan siya ng tukso hanggang sa kanyang paglaki. Hindi siya kinilala ng kanyang ama sampo ng kanyang mga kapatid sa ama. Binanggit ni Apostol Pablo ang ganitong kalagayan sa Galacia, Kabanatang 4, Talatang 21-24. Sa kabila ng katotohanan ito ay may nais ipahiwatig si Pablo. Ganito po ang sinasabi. Ito ang tanong ko sa inyo. Kayong nagnanasang magpasailalim sa kautusan. Hindi ba ninyo napapakinggan ang sinasabi sa kautusan? Sinasabi roong si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki. Sa alipin ang isa at ang isa'y sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari. Ngunit ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinghaga, larawan ng dalawang tipan ang dalawang babae. Ang isa'y ang tipan sa bundok ng Sinai na kinatawan ni Agar at ng kanyang mga anak na pawang alipin. Tunghayan po natin ang minsahe ng Diyos sa oras na ito sa pamagitan ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Galacia Kabanatang 4, Talatang 8-24. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa Aklat ng Galacia Kabanatang 4, simulan po natin sa 8 talata hanggang 24. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang matuwid na kautusan sa bundok ng Sinai. Ngunit walang ganap na makatupad sa mga kautusan ito. Walang sino man ang maipapahayag na malinis sa kanyang harapan. Sa halip, ipinapakita ng kautusan ang ating mga kasalanan na siyang naging dahilan ng ating pagkapailalim sa hatol ng Diyos. Subalit natupad na ni Kristo ang mga hinihingi ng kautusan. Itinuturing ng Diyos na ang sino mang nananampalataya sa Kanya ay nakakabahagi sa kanyang katuwiran. Ito ang katotohanang itinuturo ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Galacia, kung saan mula sa kanilang mga nakaraang buhay bilang mga pagano, nakilala nila ang katotohanang nagpapalaya. Tunghayan po natin sa mga sandaling ito ang wagas na pagmamalasakit ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia sa gitna ng mga bulaang guro. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa 4 na kabanata ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, talatang 8-24. Simulan po nating basahin ang 8 talata na ganito po ang sinasabi. Noong hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga Diyos-Diyosan. Sa talatang ito, pinapaalam sa atin ni Pablo na ang mga taga-Galacia sa nakaraan nilang buhay ay nananambahan sa mga Diyos-Diyosan. At ang kanilang pagkakilala sa tunay na Diyos ay siyang nagpapalaya sa kanila mula sa pagkaalipin sa ganitong uri ng paniniwala. Gayunpaman, ayon kay Apostol Pablo, sa 12 kabanata ng 1 Korinto talatang 2, ang mga Diyos-Diyosan ay pawang mga walang kabuluhan. Ito'y dahil sa hindi man lamang sila makapagsalita o makagawa ng kahit anuman. Ang pagsamba sa mga ito ay isang malaking kahangalan na magagawa ng mga tao sa kanilang buhay. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa 1 kabanata sa Aklat ng mga taga-Roma, talatang 22, ang mga taong gumagawa nito ay nagmamarunong, ngunit lumilitaw na hangal nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ang ibon ng mga hayop na may apat na paa at ang mga nilalang na nagsisigapang. Datapwat wika ni Apostol Pablo tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng mga taga-Galacia, basahin po natin ang 9 na talata. Ngunit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, dapat ko pangang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo nanunumbalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit ibig na naman ninyong paalipin sa mga iyon? Ang pagtanggap sa kanila ng Diyos ay dahilan sa pananampalataya nila kay Kristo. Kahit na karamihan sa mga mananampalataya sa Galacia ay mga Hintil o hindi sila Hudyo, na totoong may katutubong paniniwala ayon sa kanilang kinamulatan, Gayunpaman, sila ay nananampalataya sa Panginoon. Ito ang dahilan na sila ay kilalanin ng Diyos bilang kanyang mga anak. Sa kabila ng lahat ng mga ito, ay may mga matapat na sumusunod sa mga kautusan ni Moises na naguudyok sa kanila na tuparin ganap ang kautusan upang hanapin ang ganap na pagpapawalang sala ng Diyos. Naayon naman kay Apostol Pablo ang pagsasagawa ng mga panlabas na tuntunin ng kautusan upang hanapin ang kaligtasan ay tulad ng pagpapaalipin. Sapagkat ang pagsunod nito ay sinabi ni Apostol Pablo ang ganito, ipinangingili ninyo ang mga araw, mga buwan, mga panapanahon at mga taon. Ang mga gawaing ito ay mga kaugaliang Hudyo na kanilang ibinabatay sa kautusan bilang karagdagang sangkap tungo sa kaligtasan. Sa nabanggit na talata, ang pangingilin sa mga araw ay tumutukoy sa araw ng Sabat. Ang mga buwan ay tumutukoy naman sa pangingilin ng bagong buwan na isinasakatuparan ng mga Israelita sa panahon ng mga hari. Subalit sinaway sila ng mga propeta sa pagsunod ng mga bagay na ito. Ang mga panapanahon ay tumutukoy sa mga kapistahan na ipinagdiriwang ng mga Israelita na itinagubilin sa mga kautusan ni Moises. At sa kahuli-hulihan, ang mga taon ay tumutukoy sa taon ng Sabat na ipinagdiriwang ng bansang Israel sa bawat ikapitong taon. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, ang sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata, talatang 16 sa kanyang sulat sa mga tagokolosas ay ganito, huwag na kayong pasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga kaugaliang ito ang mga bagay na inilalagay ng mga tagapagturo ng kautusan sa isipan ng mga mananampalatayang hintil sa Galacia. Ipinangangaral nila na ang kautusan ay dapat tuparin upang maging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Dahil rin naman dito ay sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 11, nangangamba akong baka ako'y nagpapagod ng walang kabuluhan dahil sa inyo. Nangangamba si Apostol Pablo sapagkat ipinahayag niya sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan, ngunit baka siya ay nagpapagod lamang sapagkat nabalitaan niya na sila'y namumuhay ng salungat sa katotohanan na kanilang tinanggap. Pinawalang sala sila sa harap ng Diyos dahil kay Kristo, at ngayon ay napag-alaman ni Apostol Pablo na sila ay bumalik sa kautusan bilang batayan ng kaligtasan. Kaya naman bilang kanilang ama sa pananampalataya, hangad niya ang kanilang panunumbalik sa tamang aral na nagpapasakdal sa kanila sa harapan ng Panginoon at nagpapalaya sa kanila mula sa anumang uri ng pagkaalipin laban sa kalooban ni Kristo. Ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 12 ganito po ang ating mababasa. Isinasamo ko, mga kapatid, tularan ninyo ako. Hindi na ako saklaw ng kautusan tulad ninyo noon. Wala kayong nagawang anumang masama sa akin. Sinabi niya ito upang gisingin sila sa tamang kamalayan na inagaw ng iba. Ito'y dahil sa mas nakikinig sila sa turo ng mga bulaang guro kaysa manatili sa mga katuroang ipinangaral ni Pablo ayon sa kalooban ng Panginoong Hesukristo. Ang mga pangyayaring ito ay isang malaking aral para sa ating mga mananampalataya sa panahong ito. Makikita po natin na ang tanging paraan upang hindi tayo mailigaw ng maling mga katuroan ay ang manatili sa isang gawain na ipinahahayag ng buong kapamahalaan at karunungan ang salita ng Diyos. Dapat tayong mag-ingat sa mga aral na bunga lamang ng mga kuro-kuro at haka-haka ng mga tao at hindi nasasalig sa banal na katuroan ng Biblia na siyang dumulwalhati sa Panginoong Hesus. Ayon kay Apostol Pablo sa unang talata ng ika-apat na kabanata ng unang Timoteo, tayo ay nasa panahong ang sinusunod ng tao ay ang mandarayang espirito at ang mga aral ng Diablo, kung saan mas pinakikinggan ng tao ang mga turong maganda sa kanilang pandinig na gumigising din naman sa kanilang mga nasa. Kaya naman, gayon na lamang ang pagpapakasakit ni Apostol Pablo na ang mabuting balita ay maipangaral sa kabila ng kanyang kahinaan. Para kay Apostol Pablo, mas mahalaga ang espiritual na kalagayan ng mga mananampalataya. Kaya naman sa kabila ng kanyang nararamdamang kahinaan, minabuti pa rin ang kanyang kalooban na ipangaral ang mabuting balita. Sapagkat ayon sa kanya, sa unang kabanata ng aklat ng Roma talatang 16 ang ganito, "Ito ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa ikaliligtas." Gayun din, sinabi ni Apostol Pablo sa 14 na talata ay ganito, "Hindi ninyo ako nililibak, nihinamak dahil sa aking karamdaman na naging isang malaking pagsubok sa inyo. Manapay tinanggap ninyo ako na parang anghel ng Diyos at higit pa parang si Kristo Jesus." Naalala ko tuloy ang wika ng Panginoong Jesus sa 10th kabanata sa Ebanghelyo ni Mateo talatang 42 ang ganito, "At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinityak ko sa inyong tatanggap siya ng ganting pala." Napakalaking bagay sa Panginoon kung paano natin pinakikitunguhan ang kanyang mga alagad. Sa aklat ng Galacia, kabanatang 6, talatang 6 ay ganito po ang sinasabi, "Ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan." Ang pagmamalasakit ng mga taga-Galacia sa kalagayan ni Apostol Pablo ay tunay na kahanga-hanga sapagkat ganito ang kaniyang sinabi sa talatang 15, "Ako na rin ang makapagpapatotoo na kung maari nga lamang, dukutin na ninyo ang inyong mga mata upang ibigay sa akin." Sa talatang ito ay masasabi natin na ang karamdaman ni Apostol Pablo ay may kinalaman sa kanyang mga mata. Isang uri ng karamdaman na laganap sa panahong iyon na nagdudulot ng panunugat sa mga mata. Dahil rito, hindi maiwasang sabihin ng iba na hindi kaakit-akit ang panlabas na anyo ni Apostol Pablo. Gayunpaman, sinabi niya, ang lahat ng ito ay kanilang maluwag na tinanggap dahil kay Kristo. Ngunit ang lahat ay nagbago nang ang kaisipan ng mga taga-Galacia ay sinimulang lasunin ng mga bulaang guro ng pananampalataya. Pakinggan po natin ang malungkot na wika ni Apostol Pablo sa talatang 16. "At ngayon, ituturing ba ninyo akong kaaway dahil sa sinasabi ko ang katotohanan?" Ang mga pangaral at turo ni Apostol Pablo ay pawang naging kasinungalingan para sa kanila sapagkat mas higit na pinangahawakan ng mga taga-Galacia ang mga bulaang aral ng iba. Kaya naman ganito po ang paliwanag ni Apostol Pablo sa talatang 17 at 18. "Ipinagmamalasakit nga kayo ng mga taong iyon, ngunit hindi mabuti ang kanilang layunin. Ibig lamang nila kayong ilayo sa akin upang sa kanila kayo bumaling. Hindi masama ang pagmamalasakitan, kung mabuti ang layunin, hindi lamang kung kaharap ninyo ako. Kung ang adhikain ay ayon sa makasariling layunin, mabuting tayo'y mag-isip-isip sapagkat darating ang oras na tayo ay hihinga ng isang kapalit na bibihag sa ating malayang paglilingkod kay Kristo. Ito ang layuning nakikita ni Pablo mula sa mga Hudyong gumugulo sa mga mananampalataya sa Galacia. Nalalaman ni Apostol Pablo na silikod ng kanilang mga pinakikitang mga pagmamalasakit, naroon ang hangaring gamitin lamang ang mga taga-Galacia upang matupad ang kanilang layunin na mataas sa paningin ng mga ito. Hindi tulad ni Apostol Pablo na sa kabila ng mga kababalaghang ipinamamalas sa gitna ng lahat ay nananatiling mapagpakumbaba. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa 2 Korinto kabanatang 12 talatang 12-15. Sa mga talatang ito matutunghayan po natin ang tunay na katangian ng isang tunay na mangangaral ng salita ng Diyos. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo, buong tiyaga kong pinatotohanan sa inyo na ako'y tunay na apostol sa pamamagitan ng mga kababalaghan at iba't ibang kahangahangang bagay. Ano ba ang kalamangan sa inyo ng ibang iglesia? Wala, liban sa pangyayaring hindi ako humihingi sa inyo ng kahit ano. Ipagpatawad ninyo kung iyon ay isang pagkukulang. Kayo ang kailangan ko, hindi ang ari-arian ninyo. Ang mga magulang ang dapat mag-impok para sa mga anak at hindi ang mga anak para sa mga magulang. At ikaliligaya kung gugugulin ang lahat at ihandog ang aking buhay para sa inyong kapakanan. Katiting lamang ba ang isusukli ninyo sa malaking pagmamahal ko sa inyo? Sa bawat paghayo ni Apostol Pablo sa iba't ibang lugar ng kanyang gawaing pangministeryo, may mga Hudyong masigasig sa pagsasagawa ng kautusan na sumusunod sa kanya upang salungatin ang kanyang mga pangangaral. Kaya naman, hindi maalis ang mga pag-uusig sa ministeryo ni Pablo dahil sa may mga laban sa pananampalataya na sumisira sa kanya. Hindi hangad ni Satanas na maipahayag ng malaya ang mabuting balita. Kaya naman, gagawin niya ang lahat niyang makakaya sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod upang hadlangan ang paglaganap ng mabuting balita sa sanlibutan. Datapwat, tulad ng isang maarugang ina, hangad ni Pablo ang paglago ng mga mananampalataya sa Galacia sa kanilang relasyon sa Panginoon. Dalangin pa rin ni Apostol Pablo na tulad ng mga mananampalataya sa Efeso, na naway liwanagan ng Diyos ang kanilang mga isip upang malaman nila ang pag-asa ng pagkatawag ng Diyos sa kanilang buhay. Ang kalagayang ito ng mga mananampalataya sa Galacia ay totoong napakahalaga para kay Pablo. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa 20 talata ng kabanatang 4 sa aklat ng mga taga-Galacia. Ibig ko sana kayong makaharap para masabi ko ang aking saloobin sapagkat gulong-gulo ang isip ko tungkol sa inyo. Makailang ulit ko nang napatunayan na higit na mabuti ang tuwirang pag-uusap kaysa pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng sulat lamang. Naniniwala akong iyan din ang nararamdaman ni Apostol Pablo sa mga pagkakataong iyon. Marami sana siyang nais sabihin, subalit hindi niya maipahayag, sapagkat hindi kayang ipahayag ng sulat lamang ang kanyang nararamdaman na pagmamalasakit para sa kanila. Datapwat, tanong niya sa kanila, kayong nagnanasang pailalim sa kautusan, hindi ba niyo napapakinggan ang sinasabi sa kautusan? Makikita po natin sa talatang ito ang pamamaraan ni Apostol Pablo upang lunasan ang espiritual na suliranin na bumibihag sa mga taga-Galacia. Inakala nila na ang pagtupad sa ilang bahagi ng kasulatan ay sapat na sa harapan ng Panginoon. Ang hindi nila nalalaman, ang paglabag sa isang utos ay nangangahulugan ng paglabag sa kabuuan nito. Dahil dito, nais ipaliwanag ni Apostol Pablo ang tunay na diwa ng kautusan. Nais niyang ipakita ang bagay na hindi maunawaan ng mga masigasig na sumusunod nito. Sapagkat ang tanging nakikita nila ay ang hinihingi ng kautusan at hindi ang hatol na nakapaloob sa bawat hindi nakakatupad nito. Sa pagkakaloob pa lamang ng kautusan ay makikita na natin ang kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. Mababasa po natin sa aklat ng Exodus, Kabanatang 19, talatang 16 hanggang 21 na ganito po ang sinasabi. Kinaumagahan ng ikatlong araw, nagkukulog sa bundok at salasalabat ang kidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tambuli. Lahat ng tao sa kampamento ay nanginig sa takot. Pinungunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba si Yahweh sa anyo ng apoy. Pumailan lang ang usok tulad ng usok ng isang pugon at ang mga tao ay pinagharian ng takot. Si Yahweh ay bumaba sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises at sinabi niya, "Bumaba ka at sabihin mo sa mga tao na huwag lalampas sa hangganan sa kagustuhan ng ako'y makita, sapagkat marami ang mamamatay." Mababasa po natin na pinag-utusan ng Diyos ang mga Israelita na huwag lalampas sa hangganan na kanyang inilagay, sapagkat ang hangganan ay banal at sino mang lalampas sa hangganang iyon ay tunay na mamamatay sapagkat sinuway nila ang utos ng Diyos. Gayon din naman, kung ang sanglibutan ay magsusumikap na humarap sa Diyos ayon sa pagsunod sa kautusan ni Moises, naniniwala akong ang tangin nilang makakamtan ay hatol. Tandaan po natin na ang paglabag sa isa ay paglabag sa lahat. Dapat rin nating maunawaan ang diwa na sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma kabanatang 8, talatang 7. Nang kaisipan ng mga taong walang kaugnayan sa pananampalataya kay Kristo ay pakikipag-alit lamang sa Diyos. Tanging ang pananampalataya lamang kay Kristo ang paraang kinalulugdan ng Diyos, sapagkat siya ang tanging haing walang dungis na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating ikatutubos. Sa patuloy na pagpapaliwanag ni Apostol Pablo, nagbigay siya ng isang talinghaga na naghahayag ng isang katotohanan tungkol sa kaugnayan ng kautusan sa bawat nasasaklaw nito at ganito po ang kanyang sinabi sa talatang 12-26. Si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki, sa alipin ang isa at ang isa ay sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari, ngunit ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinghaga. Larawan ng dalawang tipan, ang dalawang babae, ang isa'y ang tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Agar at ng kanyang mga anak na pawang alipin. Si Agar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai sa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem na naging alipin kasama ng kanyang mamamayan. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. Sa paggamit ng talinghagang ito, nais ipahiwatig ni Apostol Pablo na ang nasa ilalim ng kautusan ay nakaugnay sa babaeng alipin na walang iba kundi si Agar. Samantalang siya na pinaghaharian ng biyaya ng Diyos ay naugnay sa babaeng malaya, si Sara. At kung papaanong ang pagpapala ng Diyos sa babaeng malaya ay bunga ng kanyang pangako, gayon din naman tayo na naugnay sa kanya ay magmamana rin naman ng pangako ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ang kautusan ng Diyos ay nariyan upang maging kapahayagan ng kanyang kabanalan. Ito ay binigay upang makilala ng tao ang kanyang likas na kalagayan sa harapan ng Panginoon bilang isang makasalanan na hindi nakaabot sa kanyang kalwalhatian. Itinuturo tayo nito sa ating Panginoong Hesukristo na siya nating manunubos at katuwiran. Ang buhay ng Panginoong Hesus dito sa daigdig ay katuparan ng bawat hinihingi ng kautusan. Upang sa pamamagitan ng kanyang ganap na pagsunod, tayo ay makatagpo ng katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya. Kaibigang nakikinig, tinanggap mo na ba ang Panginoong Hesus sa iyong buhay? Nalulugod siyang ibahagi ang kanyang katuwiran para sa iyo upang ikaw ay makasama niya sa kalwalhatiang walang hanggan doon sa kalangitan.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
3: Puri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Papuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air.
6: You played the best music.
0: Papuri with Junji Marcello.
7: Mapagpalang Tuesday afternoon po sa inyong lahat. Ito po ang Papuri Radio Show with your host Junji Marcello at very special ating programa ngayon dahil special na ating mga nakikinig. Yan, ganyan kayo ka-special sa amin. Siyempre, shoutout sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa CDO, NewJ 103.3 DXJL, Your Positive Choice. At kaagapay, available po ang mga awiting inyong maririnig sa programang ito. Puntahan nyo lamang po ang ating website, papurimusic.febc.ph, at syempre, kung meron naman kayong digital streaming music platforms, katulad ng Spotify or Deezer, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, eh, matatagpuin din po ating mga awitin. I'm not too sure about the Sarilika if it's there already, but yung mga Papuri albums 1 to 25 ay nandun po. Pero malay natin, baka nandun yung Sarilika. Kailangan tanungin natin ang Papuri Music Ministry kung na-upload na ba ating Sarilika na album, dahil lang feature natin ngayon ay Sarilika Volume 4. Yan, simulan natin sa awitin ni Cesar Aniceto, Kisap Mata. Pastor Cesar, naalala ko to, record natin to mga 80s yan. Inawit ni Marilu Paranos Clavicilia. Siya lamang ang daan, likang awitin ni Herny Valino, Pastor Herny, at inawit ni Rachel Undag. Ito ay singer-songwriter, siya rin ang umawit ng kanyang awitin, Panginoon Aking Pastor, Res Valdez. At matapos niyan, meron pang mga ilang mga papuling awitin tayong ihahabol dyan at mga awitin sa ating catalog na Waterwalk Records. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Popuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air.
6: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
7: Mga salilikhang awitin mula sa ating Popuri Music Ministry. Alam niyo po ba ano po ba ang salilikha? Kung hindi nyo po alam, i-explain ko po sa inyo. Ang salilikha po ay, ito po ay hindi kasama sa Papuri 1, 2, 3 hanggang 25. Ito po yung in-between project ng Papuri. Ito po ay yung most requested songs na pinapatugtog sa radyo, 702 DZAS. Mga self-produced na mga songs. Ito ay simple lang arreglo, piano lang minsan, minsan gitara lang, minsan may konting ilang instrumento. Dahil ito po ay nire-record mismo doon sa studio. At ito po ay tinetest, i-play sa radyo at yung most requested, yun yung isasama sa album. Kaya po, maririnig nyo, very simple ang mga arrangements pero napakaganda ng mga awitin. So tuloy na tayo, ating patagalin pero bago yan muli, shoutout sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, sa 1143 DZMR Isabela, sa K104.3 DYFM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL, your positive choice. Yan, muli po ang mga awitin ng Papuri from 1 to 25 ay available po sa ating paboritong digital music platforms. So kinig na and stay tuned to upcoming releases. Malapit na yan. Meron tayong inaabangan na napakagandang anniversary album. Hindi pa namin alam kung saan papunta dahil pinaplano pa lang, pero 2 years from now, maririnig niyo po ang very special project ng Papuri. Ito ay collaboration ng lahat ng mga Papuri artists na nag-signify na kanilang pagsuporta sa Papuri Music Ministry. So tuloy na tayo ang second batch ng mga awitin from Sari Likha 4. Ligtas, yan, paborito ko to. Ikang awitin ni Maestro Danny Tan at letra ni Roger Bolivar. Inawit ni Ate Maru Cepeda Javier. Alina Emmanuel. Itong Alina Emmanuel talagang way before sa likha pa to eh. Matagal ng likha ni Arnal De Pano ito. At ito yung ni-record finally ng Tanglaw Singers. Hindi pa to Sinag. Ito ay before the Sinag Singers, merong Tanglaw Singers. Pareho namang kumikinang. Kaya Tanglaw or Sinag, ito ay likhang awitin ni Maestro Arnal De Pano. Pablo, ito, tuwan-tuwa ako sa awitin ito. Talagang meron pang lyrics dyan ay nahulog sa kabayo. Totoo naman, nahulog naman siya kasi nagulantang siya doon sa narinig niyang boses na ating Panginoon. Kaya ito po, pakinggan natin yan. Composer and songer and songer tuloy. Composer and singer, yan. Pero minsan tawag naman natin sa singer ay songer. So, composer-songer, yan, si Sagani Liserio. Pangako, likhang awitin ni Pastor Butch Charvet at siya rin po ang umawit. Patapos niyan, kung may oras pa, magsisingin tayo nilang mga awitin sa ating Papuri Catalog at Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Popuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air.
6: You play the best music.
0: Popuri with Junji Marcello. Nasa huling bahagi na po ating programang Popuri Radio Show. Sad to say, magpapaalam na po tayo for this week. And next week, magbabalik po tayo. Pero bago yan, alam nyo naman, sa last segment, lagi tayong tumatalakay ng isang Bible verse galing sa ating mga nagpadala ng Bible verse. At ang napili ko po ngayon ay ang the last one, yung 1 Corinthians 15:58. And let me read another version of it na maganda rin ang pagkakasabi. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Himayin po natin. Yung una-una, stand firm. Ibig sabihin po nito ay stay strong sa ating pananampalataya. Huwag ating hayaan ang ating mga doubts and troubles to push us away. Pero of course, easier said than done. Sa biyaya ng ating Panginoon ay kaya natin, katulad ng susunod na command, be immovable. Ibig sabihin niyan, to stay and to remain steady and huwag nating hayaang anything na magimbal tayo at ma-shake ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Muli po, hindi natin kaya to ng tayo lang sa biyaya ng ating Panginoon. Itong part na to, gusto ko to sa second or third sentence. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Work of the Lord. Do good things that obey God. Helping people, sharing the gospel, and loving others. Yan po ang work ng ating Panginoon. And yung ending naman. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Yan. Pagtiwalaan natin ang hard work na ginagawa natin sa ating Panginoon dahil tayo ay grateful. Meron tayong gratitude because it matters to God at meron niyang permanent and good reward na maraming nabibiyayahan. Kapag tayo ay sumusunod, nagtitiwala, standing firm, immovable, and always giving ourselves fully to the work of the Lord. Napakagandang Bible verse. Salamat po sa inyong mga Bible verses. And this specific one ay padala ng ating kapatid na Evangeline R. Darjuan. This specific Bible verse ay favorite niya. And specifically, ay isa to sa mga paborito ko rin. Kaya very specific blessing, at huwag natin kalimutan to stand firm in the Lord, immovable, giving ourselves fully to the work of the Lord because yung labor nating lahat is, yes, we all know that, not in vain. Napakaganda, hindi po ba? Ayan, and with that, magpapaalam na po tayo. At bago tayo magpaalam, ay gusto kong i-mention ang lahat ng mga tumulong sa atin. Nakaagapay natin sa ating broadcast sa Bukawi Transmitter Side, ProTech on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura, at Reggie Villena. Ang ating Engineer on Duty, JV Itabua, ang ating Scriptwriter at Co-Producer, Kayla Escalante. At syempre, gusto kong pasalamatan kayong lahat na patuloy na nakikinig, hindi lamang sa programang ito, sa lahat ng programa ng ating istasyon, pinakamamahal na istasyon, DZAS, at lahat ng mga istasyon ng Far East Broadcasting Company. Alright, and with that, ako po'y magpapaalam na, at bago ako magpaalam, alam niyo naman, lagi akong nagbibilin at bumabati sa aking pinakapaboritong human being in the world. My dear Anna, I love you so much. And I am excited about the many things happening that God has in store for us as a couple and individually. At meron akong babatiin, very special person sa buhay naming mag-asawa, sa aming Bible study group at sa aming church na Green Hills Christian Fellowship, ang aming dear brother, Pastor Aris Lumagi. Happy birthday sa'yo sa Thursday. And we wish you the very best at ang lahat ng mga pangarap mo. Alam ko ang pangarap mo hindi lamang para sa iyo, hindi lamang sa iyong pamilya, kundi sa ministry, sa gawain nating Panginoon. Pagbati mula sa iyong MP1 family, GCF family, sa iyong kabiyak, si Dr. Rica Lumagi at ang dalawang matitikas na iyong mga anak na si AJ at si Ryan. At syempre, huwag kalimutan, itong pagbati na ito ay may kasamang panalangin mula sa amin ni Anna. We love you so much, dear Pastor Aris Lumagi. All right, and with that, magpapaalam na po ako. Muli po, ako po si Junji Marcelo. Ito po ang Papuri Radio Show. At huwag kalimutang pakinggan ang mga awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Dahil ito'y may kalakip na panalangin at salita ng ating Panginoon. Laging tandaan, sa Diyos ang Papuri.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawang saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Kumusta ka, kaagapay? Ngayong Martes, ako po ang inyong makakaagapay. Ito po si Kayla Escalante. Samahan niyo nga po ako para po sa makabuluhang diskusyon tungkol po sa mga usaping legal. Kalain mo nga, nangangalahati na po tayo sa buwan ng Oktubre. Yes, ganun pong kabilis ang panahon. O, hindi natin mamamalayan ay Pasko na naman at bagong taon na naman. Kaya kaagapay, salamat po sa inyong pagtutok at muli po, samahan niyo lamang po ako dahil maya-maya po ay makakasama na po natin ang ating makakaagapay na attorney. Pero bago yan ay bati muna tayo sa ating mga kaagapay na talaga namang suking-suke at lagi nang nakatutok dito sa ating himpilan, dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyo at muli kaagapay ang aking lambing. Huwag po ninyong kalimutang i-share ang ating live streaming o itag ang inyong mga kakilala, ang inyong churchmate, ang inyong kapamilya at sama-sama po tayong matuto. Hello, hello po sa mga kaagapay natin all over the world. Yan man ay sa maging lalo na no, yung mga kaagapay nating overseas Filipino workers na malayo man ay para ring malapit dahil palagi nakatutok dito sa ating himpilan. Bumabati na nga ng good evening mula sa Korea si Kuya Erwin Torres Wenceslao, si Kuya Angel Gorospe ay nakatutok na rin sa atin. Nagmamagandang gabi naman ang aking churchmate na si Ate LV Esguera Realon. Happy listening po sa mga kaagapay natin no, from Carmona Christian Church, maging sa mga kaagapay natin from Philippine Missionary Fellowship Batangas, Cavite and Laguna area. Hello, hello po sa inyong lahat. Happy listening po. Mula naman sa Linwood, Washington State ay nakikinig na si Ate Emmy Pagyo Chodoro. Magandang gabi rin po si Ate Jing Cervantes. Palagi kaming naka-tune in sa inyong programa. Naku, maraming salamat po no, sa mga suki nating kaagapay. Nandyan na rin mula sa Lopez, Quezon, habang nagpapahinga daw si Ate Eva Puyok Mata. Si Tristan Wyatt Gulay, nakatutok na rin, maging si Hill Coaching at si Zara Swartz. Nako, sana po ay napronounce ko ng ayos ang inyong surname. Si Ate Zara Swartz ay nag-hello sa atin at bumabate ng magandang gabi. Si Ate Ella De Juan, hello daw mga kaagapay. Shout out sa lahat ng member ng Carmen Christian Church dyan sa San Agustin Romblon. Ako, isa po yan sa mga gusto kong puntahan no, dahil napakaganda ng dagat dyan sa Romblon. Hello, hello po sa mga kaagapay natin mula sa Romblon. Kumusta po ang weather natin dyan? Sa pinapa-shoutout niya ang Flaviano family, ang Madalang family, ang De Juan family at ang Mores family. Hello, hello po sa inyong lahat. Si Edgardo Elizaga ay bumabati na rin at ang cute ng kanyang pagbati, kaagapay. Masayang gabi. Yes, masaya ako kaagapay na makasama ko po kayo. Totoo ka lang. Ano pa man kaagapay ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, eh maraming salamat po sa inyong pagtutok. Muli po magsama-sama po tayo, no? At comment ka na rin kaagapay kung ano ang inyong ginagawa sa mga oras na ito? Ano ang inyong mga ganap? Kamusta ang inyong araw? Kamusta ang inyong Tuesday? Abangan ko kaagapay ang inyong update sa akin, no? At pag-uusapan natin ng Consumer Act of the Philippines, no? Lalo ngayon na nagmamahal yung mga bilihin, magpapasko, di ba? Mahalaga na malaman natin yung karapatan natin bilang isang consumer. Kaya tuto ka lamang kaagapay. At kung meron din po kayong mga legal concerns, sa abangan ko ang inyong katanungan. Oo, padala nyo na po kaagapay ang inyong mga legal concerns para maipahabol natin, no, sa ating kaagapay na attorney. Pero sa puntong ito, tayo po muna ay magbibigay daan sa ilang mga paalala. Pero muli po, wag po

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Ikaw pa rin po ay nakatutok. Dito pa nga rin po ang programang Heartline, Tuesday Legal Edition. Samahan niyo nga po kami para po sa ating diskusyon patungkol po sa iba't ibang mga usaping legal at sa pagsagot po ng mga katanungang legal. Kung kayo kaagapay ay may nais pong paksang mapag-usapan dito sa ating programa ay mag-comment lamang po sa ating ongoing Facebook live streaming o kaya naman po ay magpadala po ng inyong mensahe. Hanapin niyo lamang po ang ating official Facebook page. Kung meron po kayong legal concerns, meron po kayong topic na nais mapag-usapan, magpadala ka na kaagapay ng mensahe. Muli ako po si Kayla Escalante, ang inyong kaagapay ngayong Martes. Sa pagkakataong ito ay kasama na po natin ngayon ang ating makakaagapay na attorney. Ito po si Attorney Jedrek ng Attorney Jed.
2: This is Kayla at sa ating mga listeners.
1: Attorney, maraming salamat po sa inyong panahon na muli po ay magkasama po tayo dito po sa ating programa para makaagapay po ng ating mga kaagapay at mapag-servisyuhan po natin ang ating mga kaagapay. Attorney, bukod po sa pagsagot po sa mga katanungang legal, ay nais na rin po nating kunin, no, yung pagkakataong ito na makapagbahagi po ng kaalaman tungkol po sa mga usaping legal. Kung kaya't sa gabing ito ay atin pong pag-uusapan ang patungkol sa Consumer Act of the Philippines dahil tayo nga po ay mga consumer po, no, ng iba't ibang mga produkto at serbisyo. Kaya mahalaga na malaman natin ano nga ba ang batas na ito, ano ang sakop nito, ano ang karapatan natin at tungkulin sa batas na ito at ano yung mga pinagbabawal at penalty na maaari nating harapin kung meron tayong lalabagin sa batas na ito. At yan nga po kaagapay ang pag-uusapan natin ngayong gabi with Attorney Jedrek. Kaya po, Attorney, ano po ba itong Consumer Act of the Philippines at ano-ano po yung mga sakop nito?
2: Okay. So ang Consumer Act, ito ay pangunahing batas natin on consumer protection. So ano ba dapat kailangan i-protect sa consumer? Siyempre yung ating product quality and safety standards. So lahat ano bibili natin, dapat may certain kalidad and dapat safe siya sa atin. Mm-hmm. No? Okay. So, may mga pinagbabawal dito, yung mga sales act, mga deceptive credit terms, na ganyan, no? Pinaprotektahan din yung consumer against that. Then, ano ba ang sakop? It applies actually across the full supply chain, no? Mula sa pag-manufacture ng produkto, pagbenta, no? Wholesale, pati sa pag-distribute, no? Retail distributors, pati na rin sa mga repair and service enterprises. Kasama na rin dito ang mga nag-i-import, no? So, sakop lahat yan, no? Importers and even, siyempre, sa ating mga locally made goods.
1: So, basically, ito po ay para maging ligtas po, no? Yung mga produkto na ating tinatangkilik. Attorney, ano po yung mga ipinagbabawal? Mga ilan lang po na, siguro po ilan po na pwede po nating maibigay sa ating mga kaagapay na mga ipinagbabawal po sa batas na ito?
2: Oo, marami. Malawak nga itong batas na ito. May paliwanag lang natin ay merong pinagbabawal dito ang tinatawag na deceptive sales acts or practices. O yung marang may halong panluloko, panlilinlak. No? A seller may not misrepresent yung mga characteristics. Lalo na yung quality niya. Siyempre, yung benefit. Yung kanyang presyo. Okay? Yung origin of the product or service. So, hindi pwede yung mga misleading or deceptive itong mga ginagawa ng mga sellers just to sell, just to convince consumers to buy their products. Magaling na mawal yun. Okay? So, hindi rin pwede kung yung tinatawag na unfair sales or unconscionable practices, yung seller, hindi rin pwede i-take yung unfair advantage daw of a consumer's inability to protect yung kanyang sariling interest. No? At lalo-lalo na, bawal ang false, misleading, or deceptive advertisements. Bawal yun. Diba? Kung nari, galing ito pala, sabihin, galing Korea, hindi pala. Ano, parang ganun. Diba? At lalo-lalo
1: Apo.
2: na, merong mahigit na pinagbabawal yung sale of unsafe or non-compliant na consumer product. Siyempre, lahat ng maprodukto natin na manufacture, distribute, ay dapat it should meet the safety and quality standard established by law. Siyempre, lalo na, the government, kung regulating body natin, like yung Food and Drug Administration, di ba po, sa ating mga food, medicines, cosmetic products, ay dadaan dapat po ng approval, no, ng ating FDA. Ayun po, ang ating mga pinagbabawal sa batas na ito.
1: Opo, so talagang ito po ay para protektahan po, no, ang mga consumers po na tumatangkilik ng iba't ibang produkto. Ano po, attorney, ang tungkulin po ng consumer and at the same time po ng business owners na nakapaloob po dito sa batas na ito?
2: Okay, so yung sa ating batas, both the consumers, no, and the business owners have responsibilities. Ang point na ang objective ng batas ay to ensure meron tayong fair, safe, and honest transactions. Yes. Well, sa consumers, ano ba expected sa atin? Maging responsible consumer. Paano? By being informed about the products that they purchase. Paano ba? Ikaw ba, sis? May binibili ka, binabasa mo ba ang label and instructions?
1: Opo.
2: Ayun. Eh, ang una dapat, no, inform, eh, no, read the label instructions and to use the product properly. Yan, no? Then, sa business owners, syempre, manufacturers, distributors, sellers, they have to provide safe and quality products. By how? By giving accurate, complete information about the goods and services. Lalo-lalo na, they must honor warranties, no, and refrain from a deceptive, misleading sales acts and advertisements. So again, ang bottom line, dapat meron tayong fair, safe, and honest transactions.
1: Okay po. So hindi lamang ito sa consumer, even yung mga business owners ay meron ding karapatan at tungkulin dito po sa batas na ito. Sino po, attorney, ang implementing agencies dito po sa Consumer Act of the Philippines?
2: Right. Pag-usapan natin ang mga government agencies. Well, the lead dito, siyempre, ating Department of Trade and Industry, or yung DTI, no? Siyempre, sila dito, no? In charge of creating yung mga polisiya dito, no? At i-implement nila yung mga nabanggit natin kanina, paano kung merong mga commit na mga deceptive trade practices, no? So, sila yung magre-regulate at mag-implement ng batas, no? Siyempre, kasama po dito, pinag-uusapan natin safety, di ba, ng ating mga consumers. So, DOH o Department of Health and the Food and Drug Administration, sabi ko ngayon, FDA, no? Sila yung nag-regulate kasi ng food, drugs, cosmetics, and devices, no? To ensure that safe may quality standards for pharmaceutical products, no? Well, yun, dapat yung binibili, yung ba, si scale, lalo sa kababaihan natin, si scale na, yung mga cosmetic products.
1: Cosmetics, apo.
2: Pero pag isang pahid mo lang, gaganda ka na. Baka deceptive naman yun, di ba? Example, isang pahiran, ikaw ay puputi. Hindi naman po pwede, di ba? No? Or, siyempre, yung safety standards nga po yun dapat, no? Na dapat mga produkto natin, lalo na, lalong-lalo siyempre, no? These types of products, eh, we have to ensure the safety of the user. Ano man, imbis na mamuti, yung mangitim. Huwag magkasakit, no? Di ba? So, kaangkop dito yung ating DOH, FDA. No? Then lastly, the Department of Agriculture din, no? DA. No? May, of course, they handle agricultural and food product safety. No? Particularly those that needs to meet the pure safe supply standard before reaching the consumers. Ayan po ang ating mga government agencies involved.
1: Okay po, salamat po. Attorney, ngayon naman po na pag-usapan po natin no, yung tungkulin, yung karapatan ng consumer and ng business owners. Paano po kapag merong nilabag sa mga nakapaloob po dito sa batas na ito? Ano po ang mga penalties na maaari pong harapin?
2: Oo. Marami po talaga nakalagay sa batas na penalties. Summarize ko na lang na typically the penalties would range from payment of fines, pagbayad ng fine, and may imprisonment din, no? Siguro halimbawa, baka dapat malaman natin merong product quality and safety violations, no? So may fines to from 1,000 to 10,000 and imprisonment from 6 months to 1 year. Okay, so mabigat din, no? So, yung mga nag-violate din ng mga warranties and guarantees, may fines from 500 to 5,000 and or imprisonment from 3 months to 2 years. So, yung mga ganun to. Yung mga false advertisements din, may mga fines from 200 to 5,000, no? And imprisonment to 1 to 6 months. Okay? So, sino ba liable? Pag corporation, yung mga officers, no? Na liable dito. Responsible, the manager or director, okay, they will be the ones to be held criminally responsible. So, yung po.
1: Okay po. So ito po ay multa at imprisonment
2: Yes.
1: ang usually po na maaaring harapin na penalties dito po sa batas na ito. Attorney, ano na lamang po ang ating reminder po no sa ating mga kaagapay ugnay po dito sa batas na ito?
2: Opo, siyempre, kung sa ating mga brothers and sisters na businesses, siyempre, we should comply with this, no? Ating Consumer Act of the Philippines. Ay, dapat, we should strictly comply. Mahirap na mag-violate nitong law dahil may corresponding penalties. At siyempre, it's not naman because of the person or company wants to earn and then nagkaroon ng violation like hindi naging unsafe yung mga produkto palang ilabas, hindi po siyempre, no? Hindi po maganda yun. Nag-cause ng harm sa ating consumers dahil, o mali yung kanyang quality, advertisement. So, sa atin, of course, sa atin naman, if we're in the business of retail, we should follow the provisions of the law. We compliant po tayo, no? Dapat may mga FDA approvals po tayo. Okay, necessary government approvals. Then, pag consumer, we know our rights. Okay, be informed. Inform lang ang importante dito sa ating mga consumers, no? Read our label. We know what we are purchasing. So, yun lang po.
1: Maraming salamat po, Attorney, sa mga paglilinaw na yan tungkol po sa Consumer Act of the Philippines at maging sa reminder po ninyo na no, ukol po sa batas na ito. At kaagapay, yan po ay pauna pa lang po sa mga ating pag-uusapan dahil maya-maya naman po ay ating sasagutin na po ni Attorney Jedrek ang mga questions from our listeners and the viewers. Pero sa puntong ito ay tayo po muna ay magkakaroon ng short break para bigyan daan ng ilang mga paalala at awitin. Pero kaagapay muli po ang paalala ko po sa inyo na samahan niyo po kami at huwag niyo rin pong kalimutang i-share o itagpo ang inyong mga kakilala sa atin pong ongoing Facebook live streaming and even sa ating YouTube live streaming para sama-sama po tayong matuto no dito po sa ating pinag-uusapan. At muli po kung kayo po ay merong mga legal concerns, maaari nyo pa rin po yung maipadala sa ating Facebook page na 702-DZAS-FEBC Radio. At sa puntong ito, tayo po ay magbibigay daan muna sa ating short break. Maya-maya po ay magtutuloy-tuloy po tayo sa pagsagot po ng mga katanungang legal. Diyan ka lamang kaagapay, huwag kang bibitaw. Magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.

0: Hotline,
1: kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Kaagapay, nagpapatuloy po ang Heartline Tuesday Legal Edition. Kumusta po ba ang inyong pakikinig dito sa ating programa? Sana po ay kayo po ay napagpapala at meron po kayo napupulot na mga bagong kaalaman, no, na tungkol po sa mga usaping legal. Ako po si Kayla Escalante at kasama pa rin po natin si Attorney Jedrek Nang. At sa pagkakataong ito ay sasagutin na po ni Attorney yung mga questions, mga legal concerns na ipinadala at pinagkatiwala po ninyo sa amin. At muli kaagapay, i-share nyo na po ang ating episode. I-tag nyo na po ang inyong mga kakilala at sama-sama po tayong matuto dito po sa ating programa. Sa puntong ito, Attorney, ay sasagutin na po natin ang mga questions na ipinadala po ng ating mga listeners and viewers. Ito po ay ang unang katanungan po natin. Meron daw po bang expiration ang reklamo dahil nakapag-invest daw po sila nang aabot sa 4 million. Kaso daw po ay way back 2017 pa po iyon. So yun po ay 9 years ago. Pinangako daw po na may attachment kami sa main case nung attorney. Kaso until now, wala nang update sa amin kung may makukuha pa kami. Pwede pa rin ba kaming magreklamo? Meron kami mga notaryo. Nakalagay daw po ay personal loan na nakapangalan sa upline namin. So kung meron daw po bang expiration yung reklamo dahil nga po 9 years ago na po itong nangyari.
3: Alright, kasi sa ating batas may tinatawag tayong prescription, no? So parang may period of time lang within which a person can file an action, no, based on cause of action, no, for both civil and criminal cases may prescriptive period po tayong tinatawag. So ibig sabihin, pag nalaman kasi may cause ka na to file a case, you should act upon it, no. Yan ang rational behind this. Kailangan aksyonan mo, no? Sa krimen naman, pag nalaman mo nang may nangyaring krimen, tapos ay sinumbong mo, nalaman mo na, tapos sinumbong mo sa authorities, so wala silang ginawa for a certain period, ibig sabihin, magpe-prescribe na po. Ang ibig sabihin lang yan, you should take an active participation din, no? If you have a cause to file a case. Well, having said that, itong question ni ating listener is paano daw kung may agreement na raw silang pinirmahan, no? Eh, 2017 pa raw yun, no? Well, with the facts given, ganun kasi yun eh. Nasa ating civil code, yung mga actions in a written contract, may kasulatan, no? It prescribes in 10 years. So, mahaba na may panahon, no, to take any action on that contract. So, bilang may problema yung kontrata, pwede pong i-file yung kaso sa korte, no? So, within 10 years. So, in 2017, eh, mapasok pa naman siya.
2: Pasok pa po.
3: 10 years. Kung if that's the case, no? So, pero sabi niya, kung ang isang sitwasyon, another alternative there is, kung merong panlulokong ginamit nga, no, dito sa iyong sitwasyon, baka pwede rin naman po tayong mag-file din ng criminal complaint. Na sinasabi ko lang, pwedeng estafa, no, pag may kasama pong panluloko, fraud, deception, no, panluloko. So, tignan po natin kasi depende po yan kung sinabi nyo nga, 2017 pa, 9 years ago, mukhang po pwede pa naman. No? But, the good thing, importante gawin nyo is to get all your evidence at ang dokumento nyo, communications, and yung patitignan, no, kung papasok pa ba ito sa prescriptive period ng pag-file ng isang criminal case din.
2: Okay. Opo, pero kung sa usapan po na panahon ay pasok pa naman po ito dahil sa 2027 pa po magte-10 years.
3: Yes.
2: Okay po. Susunod po na katanungan, usapang loan pa rin po, pero ito naman po ay involved po ang OLA. Magtatanong lang daw po siya, may nag-alok daw po kasi sa kanyang Viber business account with verified na badge. Sinubukan ko po for business development. 4,000 yung offer, pero 2K lang daw po yung natanggap. 2K, 2,000 plus. Sabi ko, ibabalik ko naman, pero wala pang due date. Nakatanggap na daw po ng message na sasaktan daw po yung buong family. So, meron po nga pananakot. Noong araw ng due date ko, hindi ko mabuksan yung link na ibinigay sa Viber at nabuksan po kinabukasan, overdue na. Naging 5,000 plus na po ito at patuloy pa rin po ang pangaharas nila. Ano po kaya ang pwede kong gawin dito?
3: Okay, so... Well, ang pagpokolekta po ng utang ay, well, the general principle here is a creditor, no? Naniningil na utang, hindi pwede po gumamit ng pananakot or threat, no? Or any form of harassment. Okay. Kahit naman sila ang may karapatan na maningil. Okay. Dahil una-una, nasa ating batas yan na all great threats ay bawal. Ibig sabihin, you threaten someone by infliction of a crime, no? Ay papatayin, gugulpihin. Hindi pwede yan dahil yan ay isang krimen, no? Malinaw yan sa ating batas. Lalo na if the person threatened, believe, no? That the threat can be carried out on that. And that is a crime of grave threat. Na ano dapat mong gawin dito? Ngayon, i-preserve mo lahat ng mga ebidensya nyo. Messages, records, no? Para pwede kang mag-file ng reklamo. No? Pwede mo pa-imbestigahan sa police. No? May manangyari sa'yo. Okay? Tsaka, on the other hand, ganun din. In addition, sa ating Securities and Exchange, no? Commission, ay pinagbabawal din ang mga tinatawag na unfair debt collection practices. Mm-hmm. No? Siyempre, yung mga borrower, dapat sila magbayad. Kailang obligasyon. Pero ang creditor must collect debts through lawful means and not through any intimidation or threats. So, mm-hmm. Yun, bawal po talaga yun. Ginawa sa inyo ng pananakot.
2: Mm-hmm. Okay po. So, bawal po ito, no, sa batas. Meron na tungkulin yung umutang na magbayad, pero may tungkulin din naman yung nagpautang na maging mindful din naman, maging makatao sa paniningil. So, yan kagapay. Kung ikaw rin po ay may kaparehas na gantong sitwasyon, yan po ang kasagutan ni attorney sa katanungan ito na ano po yung pwedeng gawin kung may pangaharas from OLA. Susunod naman po ang katanungan na attorney ay tungkol po sa apelido po sa birth certificate. Gaano daw po kaya katagal yung proseso o kung pwede pong tanggalin yung apelido ng tatay sa birth certificate ng bata? 5 years na daw po kasi na walang sustento. Nung humingi, ang bare minimum gusto ibigay. Ayaw makipagkasundo sa actual na gastusin ng bata dahil nag-aaral na rin po ito hanggang sa pumayag ang ama na tanggalin na lang yung surname niya para di na rin siya guluhin pa dahil may bago na itong kinakasama. Gusto na lang daw po na tanggalin yung apelido, so nagkasundo po sila. Pwede daw po ba ito at ano po ang dapat gawin?
3: Alright, sa pagtanggal ng surname ng father or the child, well, to answer it straightforwardly, hindi po pwedeng nag-agree lang kayo tapos pwede lang tanggalin yung apelido. Hindi po pwede, kawawa naman yung mga bata kung ganun lang, no? It's up to the parents' decisions or agreement. So, removing a father's surname from a child's birth certificate will not be automatic, or it's not as simple, no, as the agreement by the father and the mother. So it has to go through a proper court action. Well, I think the issue here sa tanong ni listener is hindi kasi nagsusuporta itong si tatay. Okay? Ito. Alright, so ano po ang iyong remedyo ngayon kung hindi po nagbibigay ng sustento ang iyong father? Well, first, under, of course, our family code, meron pong responsible po ang magulang, di ba? To support their children based on one their needs and the means of the parents. So I think seeking the removal of the surname of the father is not the correct remedy here, but you should file an action in court, petition for support dapat yan, no? Humihingi ka ng suporta. Or sinasabi mo sa korte na i-order, no? Si tatay na magbigay ng suporta sa anak because that is a responsibility under the law.
2: Mm-mm.
3: Okay, so depending pa on any other circumstance and facts, baka po pwede rin ito umabot na violence against women and children, ha? Sa mag kasi tawag dyan, economic abuse, no? Yung hindi pagbigay ng suporta. Okay, pero may mga karagdagang facts pa dapat yun, no? Yung sa bawsi, kailangan. Baga, sinasadya talagang hindi ibigay, no? Para pahirapan yung nanay, tsaka yung anak. So, pwede umabot yan sa isang kaso, bawsi. So, again, dalawa yung remedyo mo dito, eh. No? Filing petition sa support, no, korte or bawsi, violence against women.
2: Okay po. So medyo masalimuat din po, no, itong usapin ito. Another question po ay tungkol naman po sa installment na lupa. May nakuha daw po silang installment lot at hindi kami nakabayad for a year. Tama lang daw po ba na i-forfeit nila yung property ng walang maayos na advice sa buyer? Nakapagbayad na po kami ng almost 200,000 para dito, hindi na kaya namin makukuha yung naging payment. Ah, kung hindi na daw po mababawi o makukuha yung naging payment nila. So ano po, attorney, ang ating ma-advise po dito?
3: All right, sa pagbigay, magbayad ng installments, napakahalaga po nito, ha, mga listeners, dahil una-una meron po tayong batas diyan to protect yung mga ating mga buyers, no, through installment. Mm-hmm. So meron tayong tinatawag na Republic Act 6552 o tinatawag na Maseda Law. Ano po ito? So, ibig sabihin, if you have paid significant installments already to the seller, hindi lang basta-basta pwede rin i-forfeit ng seller, no, yung property by non-payment of an installment, by failure to pay an installment. No? Ang ibig sabihin nito, ganito, if you have paid at least, pinaprotekta ng batas, 2 years ka na nagbibigay ng installment payment, no, kailangan may mababalik din sa inyo yung seller, no, ay cash surrender value. Pero again, meron po itong mga requirement sa batas. Dapat may due process, may notice, no, and all that. Okay? So if you have paid for less than 2 years, no? Well, meron pa rin namang kailangan ng mga requirements ang batas natin, like notice, no? And kailangan magbase rin po ito sa inyong kontrata na pinirmahan. So whether or not you can recover, sinasabi mo 200,000, will depend on the terms of your contract, the number of installments you've already paid, the number of years, okay? So tingnan natin, and whether or not the developer complied with the requirements of the Maseda Law. So, i-review nyo po lahat ng terms ng kontrata ninyo, yung contract to sell, proof of payment ninyo, meron bang notice po na ibigay sa inyo, no? Okay? So, depende po yan sa lahat. So, but, nevertheless, may batas po tayo nagpo-protect sa mga buyers, no? From forfeiture of their property because of unpaid installment.
2: Okay po. Another question po, attorney, may na aksidente po akong motor. Tapos napaayos ko naman po lahat ng damage. Pero bakit po naghihingi ng 20,000 pa para daw doon sa hinulugan niya sa motor, para daw po maibalik sa kanya yung iba niyang pera? Required po ba na pati daw po yun ay bayaran niya?
3: Ah, okay. So, damages naman tayo, no?
2: Mm-mm.
3: So, sa mga nakabangga, nag-cause ng damage ng property, ayon sa batas natin, ano ba kailangan yung bayaran ng damages. No? Pero ito yung tinatawag kasing actual damages. Ibig sabihin, kailangan yung bayaran, ano ba yung actual na nagastos? Di ba? Noong nasira. So, basically, this can be proved. Kailangan yung actual damages ay may proof dapat ito, no? From the other party, yung siyempre, na damage, no? So, the person damaged has to submit proof na ito yung kanyang ginastos. Di ba? Para mapaayos yung motor. So, it's sa case na ito, pag naayos na po talaga yung motor, all repairs were done, then dapat ano na ito, no? The actual damages should be settled, di ba? Yung 20,000, kung nagre-represent naman yan ng installment payment, ay hindi dapat kasama yan doon sa damage. Sila naman yung kinalaman sa aksidente, yung installment payment, no? Okay? Does that make you responsible for that, no? Okay? So, kailangan, ang point nito, kailangan niya i-substantiate yung kanyang claim. Okay? Otherwise, yung liability mo is only limited doon sa actual damages, no? Base doon sa nangyaring aksidente.
2: Okay po. So may ano rin po dito, may sinasabi rin po ang batas pagdating po sa mga ganitong usapin. Ito naman po ay pasalo unit. Opo, ito po ay talamak po ngayon, no. May papers daw po na pinirmahan at may mga pictures, evidence at requirements. Kaso hindi daw po hinulugan nung sumalo. Nakiusap siya na hintayin ang pagbabayad niya hanggang tumawag na lang siya na kunin na daw po yung sasakyan at ipahatak na dahil na aksidente yung unit. Kinausap namin na bayaran yung delayed ngunit wala daw siyang pera. Alam ko na may laban dahil may mga pinagkasunduan kami pero paano daw po yung dapat gawin? Diretso na daw po ba agad sa pulis?
3: So ito yung mga hindi na binayad, yung hindi na tinuloy.
2: Opo. Opo, yung mga pasalo po, pinasalo po sa ibang tao.
3: Yung installment payments.
2: Opo, yes. Opo.
3: Pero paano kung hindi na nagbayad? Ito, well, yung kanyang huling question, diretso po ang pulis. Well, to address that, mukhang hindi naman criminal case ito. No? Ipagbayad ng installment, siyempre this purely civil matter, ibig sabihin yan, base kasi sa konstitusyon natin, wala pwede namang makulong dahil sa hindi pagbayad ng utang. So, hindi po criminal matter ito. It's a purely civil na tinatawag. Example, best example pa civil case nga, yung breach of contract or a breach di pagsunod sa iyong mga agreement. So, I think ito yung mga nangyari naman dito. No? Hindi sumunod sa usapan. No? Pinag-agrihan ninyo. Well, anong gagawin mo naman ngayon? So, first thing that you should do is you should send a demand letter na magbayad siya. Kaano ba yung hindi mo nabayad, pati na rin danyos, no? So, pag hindi in-ignore ang iyong demand letter, kailangan mo mag-file ng civil case kayo, no? To enforce the agreement and to recover the damages. So, ganun po ang gagawin ninyo. Civil matter lang po kasi ito eh, hindi pagbayad. Yung hindi pwedeng dalhin sa pulis itong matter. Okay, so again, I send a demand letter kasi nasa batas yun, kailangan sumingil ka, no, formally. Bayad ka naman, ito, utang mo sa akin. Pag di siya nagbayad, that's the time that you can resort, no, to judicial processes.
2: Okay po, so demand letter po muna. Opo, para po formally ay maipaabot mo sa kanya na sinisingil.
3: Oo, kailangan kasi yun.
2: Okay po. Usaping utang pa rin po ito ang kasusunod nating katanungan. Year 2023, so 3 years ago, may inutangan daw po siyang 50,000 pesos sa tao. 20% per 2 weeks yung interest hanggang sa hindi ko na nabayaran kasi sobrang lubog na ako. Naibenta ko na sa kanya yung bahay ko kasi hindi ko na kaya. Pero may utang pa rin daw po siya na 50K sa kanya. Lubog na ako pero total na naibayad ko na sa kanya ay 200,000. Ngayon, may pinapirmahan daw po sa kanya na 135 na lang yung sisingilin niya sa akin para matapos na. Pero di daw ako magbayad ay ipapa-small claims niya ako. Ano daw po ang inyong advice, attorney?
3: Ang observation ko dyan sa tanong na yan is nangutang siya, pero yung rate ng interest na 20% every
2: Opo,
3: two.
2: Per 2 weeks.
3: Parang napakataas.
2: Malaki
3: 20%
2: po.
3: 82 weeks. Okay, ganito. No? Well, meron kasi tayong usury loan na titawag, pero sinuspend yung... Sa kayo kasi, suspended yung ceiling of how high interest can be charged. Mm-hmm. No? But then again, ang ating Korte Suprema sa mga kasong na umabot sa kanila, sinasabi ng Korte Suprema naman, eh, pag ang interest ay tinatawag na unconscionable, no? O baga, ano ba, unconscionable, hindi karapat dapat, no? Iniquitous, masyadong beyond one's conscience na, parang gano'n, no? Masyado mm-hmm. na pataas, yung na mapaliwanag, no? At ito ay nire-reduce o ay kinanalify din ng ating Korte Suprema. So, ibig sabihin yan, bawal yung mga sobrang taas yung interest na hindi na makatarungan. No? Okay? So, in this case, 50,000 lang ata binaro mo. And then, nagbayad ka na raw ng 200. Baka naman, ano na yan, sufficient. No? But based on your, what's your agreement here, no? With the creditor? Tapos may pinapapirma sa iyo na in-acknowledge na 135 balance. Sa akin lang, tignan mo yung detalye. Huwag basta-basta rin pumirma. No? Baka naman, ibig sabihin yan, baka gamitin pa laban sa iyo yan. Eh, no? Na nag-agree ka, magbayad ng 135. So, sa akin lang, suriin nyo mabuti yung papapirmahin sa iyo. But what is it about? What exactly? What are the details for that? No? Siguro 135 pag pwedeng, hindi ko alam, ito receipt na ba yan? Or, tingin ko, parang bagong agreement na naman yan eh. Mm-hmm. 30,000. So, maingat ka doon. Ha? No? So, yan ang mga advice ko. Oo.
2: Opo. Attorney, meron po kasi dito na kapag daw po hindi siya nakabayad ay small claims. Pasok po ba ito sa small claims?
3: Ayan, balik tayo small claim. Lagi naman ang topic natin yan. Mm-hmm. Small claims is a claim any amount that will be less than a million. You can go to claim. So, sa case na ito, papasok. No? So, I think wala pa namang a million. No? So, pwede siyang kasuha ng creditor actually to collect. Tinatawag na small claims. So,
2: mm-hmm. Okay po. So, pasok
3: ito. Bilis kasi yung small claims. Kumbaga, there is a fixed procedure for that. No, hindi na parang full-blown trial. Hindi parang yung impeachment proceedings natin. Hindi na siya ganun. Mas mabilisan. Mm-hmm. Magbabase lang yung judge dito sa mga dokumentong isinumite ng creditor. No? Kung meron ba talagang utang si debtor, i-reviewin lang ng judge. And then, okay, decision na agad. Magbayad ka na. Kung meron ng ebidensya, na pagkautang, babayarin na agad ng korte. Ganun lang yun.
2: Okay po. So, pero to answer yung question niya ay yes po, ay sakop po ito ng small claims. Another question po, muli po ay tungkol po sa sustento po ng father sa kanyang anak. Saan daw po ba o paano po yung process para magreklamo tungkol po sa sustento ng ama? Kasal daw po sila and may apat na anak. Ang mga edad daw po ay 9, 6, 3 at may newborn. Nagpadala daw po ng 3K sa isang buwan. So 3,000 sa isang buwan. Yung reklamo na pwede po sanang makulong. Paano daw po kaya yung process?
3: Kung yun ay ipakulong. Okay. Pangalawang tanong na to dito sa topic.
2: Apo.
3: Gawin natin ha, mga ganyan issue. Sabi ko sa inyo, legally, parents are obligated no to provide financial support to their children. Sa batas yan. So, hindi lang yung moral obligation. Mm-hmm. Legal obligation. Sabi ng batas. No? Kasi Siyempre, dapat bago kayo nag-anak, eh, dapat alam yung responsibilidad ninyo. Kaya nga ang advice sa atin lagi, di ba, no? To be, ano rin, financially prepared before we start our own families. Kasi nga, may corresponding obligation. Di na lang pwedeng wala lang, di ba, no? Even the law obligates, no, the parents to support the children financially. Now, what if the father is not providing or providing insufficient or irregular support? It's not consistent. As I said kanina, your legal remedy ganito. You have to file a petition for support. Kailangan mo na po sa korte. Pag ginandaan sa usapan, sa korte na. Yung korte na magsasabi, hoy, magano ka, tatay, kailangan mo magbayad ng monthly support. So may mga paraan yan, no? Siguro, ma'am, kung hirap din kayo, siyempre, you can always approach the public attorney's office, no? If you do not have the means. Again, lagi ko rin in-instruct sa lahat ng listeners natin, access to justice, no? Saan tayo pupunta for legal services kung wala po talaga tayong means? Well, we can go to the public attorney's office. Secondly, you can go to the IBP, Integrated Bar of the Philippines, sa lugar ninyo. At laging meron niya free legal assistance program. Every day yan, pwede kayo lumapit. Kasi obligasyon din namin mga abogado yan, no? Na magbigay po ng ano, free legal aid service. Paminsan-minsan, no? Magbigay ng free legal aid. So kasama sa IBP yun na tinatawag, yung grupo ng mga abogado sa lugar ninyo, no? Thirdly pa, meron pa. Kung busy masyado sa IBP, ano, pwede kayo lumapit sa law schools kung nasaan ang siyudad ninyo. Dahil ang mga law schools din, nagpo-provide, may tinatang na legal aid clinic. Ito, pwede kayo lumapit doon. Dumulong doon. Kailangan nyo ng tulong legal. No? Na libre. Siyempre, kasama po ito kasi sa legal aid. Yung legal aid kasi kasama po ito sa curriculum ng mga law students ngayon. Kailangan nila mag-render ng, kumbaga, ma-experience din nila, no? How to provide legal services sa ating komunidad. So, ayun din yun. Pwedeng lumapit sa mga law schools. Okay yan. Hindi lang naman ibig sabihin yung mga estudyante. Of course, they will be supervised by a lawyer or so. Of course, no? So, ito yung mga paraan, ano, sa ating listeners, no? So how to have access to legal services. Okay. Siyempre, the means, you can go to any lawyer you want. Di ba po? Kaya sa mga impeachment proceedings sa lawyers natin. Or your trusted lawyers, of course. Mga nag-guest dito sa show ni Sister.
2: Yes.
3: Marami po nag-guest dito. Ayun nga, ganun po, no? So, you can go to the PAW if you qualify, no? Dapat kasi may indigency, no? Certificate indigency. So, ito, yung huli ng, siguro sa galit lang yan, gusto nyo lang ipakulo kung yung tatay. Eh, hindi rin naman automatic, no? Because mere non-payment of support, no? Is not a criminal case. Sinabi na ng Supreme Court yan. Hindi, marami rin tatay na nakukulong na ngayon. By not giving financial aid, it's not really actually a criminal case. And what would amount to a criminal case? Tanong natin. Yung usun na tanong dyan.
2: Apa.
3: Well, sabi rin naman ng Korte Suprema, pag yung hindi pagbigay ng suporta, no, ay kumbaga willful ito at sinasadya para mapahirapan yung nanay at yung nanay at kanyang anak. Willful. Merong to produce emotional

0: OJ, marami po talaga kasi kasong ganyan, no, na hindi pagbigay ng suporta ng father to the family. Eh, kadalasan, umaabot na pa ng criminal case na bawsi, no? Kasi nga, nakalagay sa batas, may tinatawag na economic abuse, no? Hindi pagbigay ng financial support. Inililaw na nga po ito ng Korte Suprema. Sinabi, hindi po lahat ng non-payment is a criminal case. Kailangan may willful, no? Withholding of the support. So, medyo basbawasan na rin yung ganong kaso, pero meron pa rin, no? So, ano ba ang dapat? Siguro, sa ating listeners, eh, diba, again, siguro na lang, konting advice na lang din before you start a family, di ba? To make sure na you have the means to support. Hindi pag wala lang kaka-problema. Di ba po? Kaka-problema yung pamilya. Yung pa-cause ng problems. Tumabog pa to support. No? Nagkakasuhan pa yung wife against the husband. So, syempre, sana mag naumabot po sa ganoong level. No? So, we must, you know, we enter into marriage, start family, no? To be responsible enough, no? To face, to meet our obligations. Diba, no? Isa lang yun. Or find a way, diba? To meet your obligation to support the family. Kasi nasa batas nga po yun. Again, ha? To reiterate, hindi lang po ano lang yan. Moral, no? But it's a legal obligation. Ano pa ba? Ano ba bang natakel pa natin? Mga utang.
1: Mga utang po, as
0: Utang
1: usual.
0: ay ganun talaga. So, for creditors naman, there is, you know, you cannot, ang principle dyan, you cannot take the law into your own hands. You know, you cannot resort to harassment tactics to collect the obligation. There is a way, proper way to do that. No? Which is, you know, demand. Send a demand letter, file small claims, ganun talaga eh. Ano? Medyo, or a rule, tawag natin, ano tayo, we're a nation with, abide with the rule of law. Hindi pwede nating gamit, no? Sarili natin yung batas, no? So, bawal po yung mga pananakot, harassment, diba? Sa debtor naman, eh, syempre, no? Kailangan mo ma-comply obligation. Pwede kayong pagbayarin ng korte nga sa small claims. No? Sa atin lang is to fulfill our obligations. Di ba? No? Iwasan na natin yung mapailan pa ng kaso. No? Siyempre, the other party, the creditor will be allowed to claim damages or interest kung tumagal-tagal yan. Okay? So, yan lang po, mapaalala. And access to justice, of course. Accessible naman po ang ating legal services sa bansa. No? Huwag natin isipin na, of course, lawyering entails expenses. No, totoo naman din, meron talagang mga professionals, no? Of course, mga lawyers. But then again, sa mga talagang nangangailangan na wala namang means, there is a way to access justice, no? With the PAO, the IBP, to the legal aid clinics of law, all law schools.
1: Okay po. Maraming salamat po, Attorney Jedrek, sa mga paalalang yan at sa pagsagot po no sa mga questions from our listeners and viewers. Siguro po, Attorney, baka po may mga kaagapay po tayo na nagnanais pong mag-reach out sa inyo. E paano po ba nila kayo makokontak?
0: Ayan po. Thank you for this opportunity na maano namin yung promote din namin yung office namin. No? So our office is located at 1209, Unit 1209, East Tower of the Tectite Towers here in Ortigas Center, Pasig. If you want to visit us, no, for any legal queries, feel free, no, to drop by our office from Monday to Friday. We're open office hours. 1209 Unit 1209 at the East Tower Tectite. So Baanlo. You can also check out our website. No? Baanlo, baanlo.com. Doon po lahat ng detalye namin. Salamat po, Sis Kayla.
1: Maraming salamat po, Attorney Jedrek, ng God bless you po.
0: God bless po sa iyo at sa ating listeners.
1: Muli, no, nagpapasalamat tayo kay Attorney Jedrek Nang para po sa kanyang pakikiagapay sa atin sa gabing ito, sa kanyang pagsagot sa mga legal concerns from our listeners and viewers at sa mga reminders na ipinaabot niya, no, sa atin ng mga kaagapay. At sa puntong ito, dahil po sa ating limited na oras, tayo po ay kailangan na mag-wrap up. At sa ating pagtatapos, sa lahat ng ating napag-usapan, no, may iba't iba tayong concerns, legal concerns, may iba't ibang pinagdaraanan, no, ang bawat isa sa atin. Ay, marapat lamang na ipagkatiwala natin ito sa Panginoon. Kaya naman, halika kagapay, samahan mo ko sa isang panalangin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa oras na ito na malaya po kaming makalapit, Panginoon, sa iyo. Salamat sa iyong patuloy na kabutihan, katapatan sa bawat isa sa amin. Dahil anuman, Lord, yung aming sitwasyon, mayroon po kami mga kanya-kanyang battles in life. May kanya-kanya po kaming concerns, may kanya-kanya po kaming pinagdaraanan. Na yung katotohanan, Panginoon, na anuman ito, anuman ang mga ito, ay nananatili kang Diyos, nananatili kang in control at nananatili kang mabuti. Salamat po, Panginoon, sa assurance na yon. Ang dalangin po namin, Panginoon, hindi po lingid sa inyo ang aming mga pinagdaraanan, ang aming mga concerns. Sa iyo po namin ito ay pinagkakatiwala dahil kung kami lang po, Panginoon, wala po kaming magagawa. Kaya nga po, sa iyo po namin ito ipinagkakatiwala. Ikaw po, Panginoon, ang Diyos ng kapayapaan, Diyos ng kaayusan. Kaya Lord, yung mga kaagapay po namin na dumaraan ngayon sa iba't ibang legal concerns, Lord, ikaw po ang manguna sa kanila, ikaw po ang mag-bless sa kanila, Panginoon, at ikaw po, Panginoon, ang kumilos, Panginoon, sa mga sitwasyong ito. Hindi man po namin alam kung paano po masosolusyonan, pero yung katotohanan lamang po na kayo po ay kumikilos, anuman yung aming sitwasyon, yun po, Panginoon, ay napakalaki ng assurance sa amin. Salamat po dahil nananatili kang mabuti. Salamat po dahil nananatili kang tapata. Salamat po dahil laging nandyan ang iyong grace, ang iyong love para sa aming lahat. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa sa amin. Salamat din po sa buhay ni Attorney Jedrek na nakasama po namin sa programang ito. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kagapay, ka nawa po ay napagpala ka at meron kang mga napulot na bagong kaalaman, bagong aral, mga kaalaman sa legal na usapin dito po sa ating programa. At maaari nyo pa rin pong i-share ang ating episode, itag ang inyong mga kakilala para po patuloy po nilang mapanood ang programang ito at patuloy silang makapulot na mga bagong kaalaman tungkol sa mga usaping legal. At muli kaagapay, kung meron po kayong topic na nais na mapag-usapan sa programang ito, ay maaari po kayong magpadala ng message sa ating official Facebook page, FEBC Radio. At kung meron din po kayong mga legal concerns, padala nyo rin po yan kaagapay at atin po yung babasahin at sasagutin ng ating mga kaagapay na attorney dito sa ating programa. At sa puntong ito, ako po ay magpapasalamat na, no, sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Muli ang ating pasasalamat kay Attorney Jedrek Nang na palaging available para umagapay dito sa ating programa. At sa iyo din, kagapay, salamat po sa iyong pagtutok dito sa ating programa. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na Martes para po sa another edition ng ating programa. Muli, ako po ang inyong nakaagapay ngayong Tuesday. Ito po si Kayla Escalante at sumiyo ang programang Heartline Tuesday Legal Edition. God bless you!
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Mas mas pinagtatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, Ka-Express Mate. Ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY FM. The station that cares. And of course, yes, kasama niyo po sa biyaheng ito, walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Kaya hello, hello, and kumusta sa inyo mga ka-Express Mate? Parang medyo matagal-tagal ata tayong hindi nagkita, no? Yun lang ang feeling ko. Pero I am so glad dahil ikaw ay narito, nakikinig, nag-aabang, at nakasakay na dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. Kaya ano man ang inyong pinagkakaabalahan, whether kayo ay on your way home, whether ikaw ay nagpapahinga muna saglit, whether ikaw ay may mga tinatapos pang bagay sa inyong eskwelahan, sa inyong opisina, o sa inyong tahanan, abay, palaging may espasyo para sa'yo dito sa ating UV Express. Kung medyo nababagot ka na sa inyong biyahe, kung medyo nababagot ka ng mag-antay ng masasakyan, kung medyo nababagot ka na or nabubor ka ng mag-antay sa iyong sundo, or baka naman may inaabangan kang taong magsusundo sa iyo, whether yan ay iyong magulang, whether yan ay ang iyong loved one, special someone, abay, mas magiging extra special yan pag ikaw ay nakaantabay sa ating programa.

0: Kaya para masimula na ang ating biyahe. Ayan, today po ay naka-regular ride ang ating biyahe. Ibig sabihin nito, eh dadaanan natin ang ating tatlong stopovers na mag-uumpisa sa ating driver's drops. Ako, na-miss ko to. Kaya ano pang inaantay mo ka Express Mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY FM. Kaya tara, sakay na!
1: Driver's Drops.

0: Hey, yes, yes. Hello. And we're still right on track dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. Yes, na-miss ko to mga ka-express mate. Sana ay na-miss nyo rin ako. Sana ay na-miss nyo rin ang ating mga stopovers dito sa programang ito. And of course, every second stopover ng ating biyahe, dito tayo nagpapatugtog ng mga awiting requested ng ating mga pasahero. Kaya kung may favorite song ka dyan, o kaya naman kung may nais kang kantang gusto mong i-dedicate sa special someone, mapa nanay mo man yan, tatay mo, anak mo, a friend, or maybe naman itong taong ito ay extra special para sa'yo, narito ang mga paraan para ma-send mo ang iyong song request kay Express Mate. Text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573. Maaari ka rin mag-comment sa ating Facebook Live kanina sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. Mag-like at mag-follow ka na rin sa ating YouTube and Instagram accounts. That's FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY-FM. And of course, meron din po tayong online streaming sa bit.ly/thewayfm. Kung ikaw ay palaging connected sa internet, palaging may mobile data, or kung hindi ka nawawala ng internet connection, abay, we recommend this online streaming. Dahil kung ikaw ay nakikinig sa online streaming, pwede ka pang makagawa ng ibang mga bagay sa iyong phone, no? And syempre, yan, sa mga miyembro na ng ating Kyrian's Official GC, pwede ka rin dyang mag-send ng iyong song requests. Good evening kay Brother Tony. And a comment ng good evening bro Alvis dito sa ating Facebook Live. Magandang gabi rin po kay Rowena Madridea, Madrideo Botalon. And syempre magandang gabi rin po sa mga tagapakinig natin dyan. Alam kong excited ka na sa pangalawang stopover natin dito sa biyaheng ito. Kaya ano pang inaantay mo ka-express mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara! Sakay na!
1: Roots on Request.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Yun. And tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. And inyong napakinggan ang mga Witing na Parabang by Mariah Deborah. Tama bang pag-pronounce ko nun? And syempre narinig yun rin ang mga awiting Ngiti by The Juans at ang awiting Alon by JL Gaspar. Syempre we're still right on track dito sa ating programa. And na-miss ko tong, na-miss ko tong gawin, no? Kasi sa mga nakaraang araw ay naka-autopilot mode ang ating biyahe. Dahil nabibisi po ang inyong driver. Kailangan munang iparada yung ating... ay, hindi naman sa iparada. But more on, kailangan munang mag-autopilot ng ating biyahe. Pero ngayon, yes, dinadaanan natin ngayong sandaling ito. Ang ating ikatlong stopover na theme tracks, kung saan tayo ay nagpapatugtog ng mga awiting umiikot sa isang tema. Kaya naman alam kong inaabangan at excited ang ating mga ka-express mate about this. Pero syempre, yan, bago ang lahat, hello po sa mga kaka-tune in pa lang sa kanika-nila mga PM radios. At hello din po sa mga nakaantabay dyan sa ating online streaming site. Kaya naman, ano nga ba ang tema natin ngayong araw na ito sa ating theme tracks? Ikaw ba, ka-express mate? Pagdating sa seating arrangement, meron ka bang tinatawag na bias? O kaya naman, meron ka bang tinatawag na paborito? Yung tipong kung pwede lang na siya palagi ang iyong katabi. Kung ikaw ay nasa classroom siguro, gusto mong katabi syempre yung medyo matalino para meron kang source ng information pag nag-quiz kayo. Kaya naman siguro gusto mo yung close friend mong makatabi sa inyong classroom. Dahil pag boring siguro yung lesson o kaya pag walang ginagawa, magchichismisan kayo. O di naman kaya, siguro kung may paborito kang katabi, ito siguro yung taong may lihim kang pagtingin. Next naman, ito naman siguro yung crush mo. Sino bang pumapasok sa iyong isipan, ka-express mate? Pag sumasagi sa iyong isipan ang katanungang, sino ang gusto mong katabi? Pagdating sa seating arrangement man yan, pagdating sa... group works, group tasks. O kaya naman, siguro sino yung gusto mong palaging nandyan at your side? Ano man ang mangyari sa iyong buhay through thick and thin. And ako pagdating sa school, nung ako ay estudyante pa, yan, ako gusto ko pag may katabi ako, hindi yung boring. Yung tipong pwede ko siyang makapagkwentuhan pag medyo hindi ko naiintindihan ang lesson. Yan, yung mga close friends ko, ika nga. Pero naranasan mo na rin baka, express mate, yung ayaw kang tabihan. Siguro, who knows? Baka hindi ikaw yung favorite person ng taong yun. Masakit, di ba? Kaya naman, baka hindi ka lang nakapag-mumug.
ng araw na yon, kaya medyo hindi kanya gustong tabihan for that day only. O kaya naman, kung ikaw ay isang estudyante, naranasan mo na rin ba yun? Yung pag may exam, nagsisilipatan yung mga kaklase mo. Parang ang papangit naman ng ganong ugali, no? Either ayaw kanilang makatabi dahil wala kang naiaambag sa kanilang ano, sa kanilang test paper. O kaya naman siguro ikaw yung tanong ng tanong sa kanila, nakukulitan na din. Pero di ba, ang sakit pa rin pag ayaw kang tabihan or ayaw kang samahan ng taong gusto mo. Be it a friend, be it someone special. Kaya naman, yung mga awiting ating mapapakinggan sa ating theme tracks ay may mga temang patungkol sa mga taong nais mong katabi. Or patungkol dun sa mga taong kung pwede lang, no, eh sana palagi natin silang kasama, palagi natin silang katabi, whatever situation it is. Kaya ang ating tema, yan, ka-express mate. Parang sa biyahe lang, no? Sa mga jeepney, sa mga uwian or papasok sa iyong trabaho or eskwela. Yan, may mga tao kang nakakatabi. Yung iba doon, eh, palagi mo namang nakakasama, especially kung iisang place lang naman yung pupuntahan nyo. And also, there are those na siguro isang beses or maybe a few times mo lang makakasama. And then after that, wala na. Kaya pakinggan natin ang mga awiting ito na may mga, yun, nabubulol na ako, no? Na may temang katabi or tabi. Kaya ano pang inaantay nyo, ka-express mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

Sabi sa Psalms 145 verse 18, "The Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth." Tayo manalangin. Dear Heavenly Father, Lord God, ako po'y nagpapasalamat dahil kasama-sama po kami ng aking mga ka-express mate. Ingatan niyo po nawa ang bawat isa and I hope na makarating po ang bawat isa ng ligtas sa kanikanilang mga tahanan and no, ay makapagpahinga po sila ng maayos upang magkaroon po kami ng sapat na lakas kinabukasan. Lord God, thank you for always being there for us. Sa tuwing ayaw po kaming tabihan ng mga tao, kaya naman sa tuwing ayaw po nila kaming samahan sa iba't ibang sitwasyon ng aming mga buhay, you promised, Lord God, na you are there, you are with us, and wala po kayong planong iwan kami through thick and thin. Thank you, Lord God, for being the God who is always present. Thank you, God, dahil kahit wala po kaming maibigay sa inyo, kayo po, Lord God, ay hindi tumitingin sa mga bagay na yon. And you still give us the greatest gift that we can have, and that is a relationship with you. Panginoon, maraming salamat po, and thank you, Lord God, sa pagsama sa amin sa bawat segundo ng aming buhay. Ito po ang aming pasasalamat at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM, the station that cares. Maraming salamat ka Express Mate sa inyong pagsama sa akin sa episode na ito ng ating biyahe. And syempre bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, shoutout kay Nanay Masing na sabi niya dito nakikinig siya habang nagluluto ng peanut candy. Hello po sa inyo Nanay Masing. And hello din kay Kuya Zeke na sabi niya dito, hi ka UV Express, Guapo ARA. How are you po? Still listening sa radio po here in LA po. Salamat. Yan, shoutout sa inyo Kuya Zeke. And sabi din ni Kuya Zikno, happy birthday, Momsi. Enjoy your day. God bless. Yes, happy, happy birthday po sa ating nag-iisang Momsi Shelo Ibasco. And yun na nga ka-Express Mate, pansamantala muna tayong maghihiwa-hiwalay. Tandaan mo kung ayaw ka man katabi ng iyong crush, kung ayaw ka mang tabihan ng mga besties mo, kaya ng mga close friends mo tuwing mag-e-exam. Kaya naman kung walang gustong sumama sa'yo tuwing medyo mahirap ang sitwasyon ng buhay, tandaan mo na si Lord, abay, palagi siyang nandyan. Maraming salamat kay Don Ramon Diaz na sinamahan tayo sa ating technical side. And iiwanan ko kayo ng kantang Tabi by Yeng Constantino. At eto, namiss ko talaga to ka-Express Mate. Siyempre, sa tuwing tayo ay pansamantalang naghihiwa-hiwalay sa programang ito, no? Hindi talaga dapat mawala yung ating motto or linya tuwing magtatapos ang ating programa. Ka-Express Mate, palagi mong tatandaan, ha? The road may be long, but His grace will carry you on. I will be seeing you soon. Ingat, God bless, and ingat sa biyahe. Bye-bye!

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
3: Time check. 6:30 p.m.
4: Madiliman ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa tanglaw.

Magandang gabi po sa bawat isa. Sa muli, narito po tayong muli sa ating radio station at sa ating Facebook Live dito sa The Way FM. So, kayo po mga kapatid ay patuloy na sumusubaybay ngayon. At narito pong muli ang inyong lingkod, Pastor Rick Bagara ng GCF Santo Domingo, na patuloy na nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako sa maikling oras sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So kapatid, kaibigan, kabayan, nasaan ka man ngayon, anuman ang iyong ginagawa, nasa trabaho ka pa man or nasa bahay na nagpapahinga o nagluluto, may request po ako. Sana sumandaling mag-post lang muna tayo. Sana paunlakan mo ang aking paanyaya na samahan niyo po ako sa maikling oras sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, sapagkat naniniwala po ako, I do believe, na ang sabi nga ng ating Panginoon, nasusulat, hindi lang nabubuhay ang tao sa pamamagitan ng tinapay, bagos sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang labi. So tayo po ay patuloy na makakapamuhay sa mundong ito na mayroong taglay-taglay na kalakasan dahil sa salita ng ating Panginoon. Kaya bago po tayo magtuloy-tuloy ay inaanyayahan ko muna ang bawat isa na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa muli kami ay dumudulog sa iyong banal na presensya at patuloy na nagpapakumbaba sa iyo, tumihingi ng iyong gabay, ng iyong patuloy na divine intervention sa aming buhay. Sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, samahan niyo mga po kami. Patuloy mo nga pong buksan ang aming puso at kaisipan at ang iyong mga salita ay patuloy na isilid dito upang sa ganon ang lahat ng aming matututunan sa gabing ito ay amin pong maisabuhay at ang pangalan mo, Panginoong Hesus, ang patuloy na maitaas sa lahat ng aming mga gagawin. Maraming salamat po sa pangalan ni Hesus naming Panginoon. Mga kapatid, mayroon po akong tanong. Have you ever experienced a moment when you need to make an important decision in your life? Huh? Pero hindi mo alam kung ano ang dapat mong piliin. May mga pagkakataon sa buhay na kailangan nating magdesisyon, tama po ba? May mga pagkakataon kailangan nating mag-pause muna para pag-isipan ng maigi kung ano yung ating gagawing pagdidesisyon. Dahil may mga pagkakataon na kailangan nating pumili or susuko na lang ba tayo? Yun po yung challenge, no? Dahil may mga pagkakataon na sa ating pagdidesisyon ay mayroong effect sa ating pamilya, may effect sa ating career, may effect sa ating ministry, may effect sa ating buhay, no? At ang pinakamahirap ay hindi laging nalalaman natin yung tamang desisyon. Minsan ang pinakamahirap ay yung mapili natin yung maling pagdidesisyon, ano? Kaya ang tanong natin ngayon ay how do we make timely decision? Dahil ang ating pong title is making timely decision. So ang tanong po ngayon is how to make timely decision? Paano tayo gagawa ng tamang decision sa tamang panahon? Sa ating devotion ngayon na ating pag-aaralan po ay ang pangyayari sa buhay ng mga Israelite noong sila ay naapektuhan doon sa kung ano yung kanilang nabalitaan. At itong umepekto sa kanila ay epekto, malaking epekto doon sa pananampalataya nila. Ano? So, ang title nga po natin is Making Timely Decision. Ano ba yung dapat naging decision nila na taliwas dito sa ginawa nilang pagdidesisyon? So, bago po tayo magtuloy-tuloy at
para makita kung ano yung mga punto to make a timely decision, ay ibigay ko muna sa inyo kung ano yung background ano po. So, ang background po ng ating tatalakayin ay actually ito po ay mababasa natin sa Book of Numbers chapter 1 at chapter 14 verse 1 hanggang 9. So, ang mga Israelite sa pagkakataong ito sa Book of Numbers ay nandun na sila dun sa papunta na sila sa Promised Land. At yung itong puntong ito, nagpadala si Moses ng 12 tribes, representative ng 12 tribes para i-spy itong Land of Canaan. So, nung bumalik itong sampo, kasi kasama pang 11 at pang 12 si Caleb at saka si Joshua, itong sampo nung bumalik ay nagbalita sila ng negatibo dahil sa nakita nila kung ano yung mga nakatira doon sa Kanaan, kung ano yung mga nandoon, mga higante, no? So nagbalita sila na ng negatibo, na hindi nila kayang i-conquer itong Kanaan bagkus sila ay maaring lamunin ng buhay. Sabi na lamunin ng buhay ng mga higante. So dito ay dito natin makikita kung ano yung naging response nila, ano. Pero taliwas naman ang yung binalita ni na Joshua, dahil si Joshua at Caleb ay nagpakita ng ibang pananaw. O, kinilala nila ang mga hamon, pero mas nagtiwala sila sa pangako at kapangyarihan ng Diyos. Sa Numbers chapter 14, makikita natin ang naging reaction ng buong bayan. So, umiyak sila, nagreklamo laban kay Moses at kay Aaron, at gusto pa nga nilang bumalik sa Egypt at batuhin itong si Moses at ang kanyang mga kasama. Imagine that. Ang mga taong nakasaksi ng kapangyarihan ng Diyos ay natakot sa mga hamon na nasa harapan nila ngayon. So, they allowed fear to influence their decision. So, sa halip na magtiwala sa Diyos at sumulong sa kanilang pagtupad sa pagkukonquer doon sa Promised Land, ay nagpadaig sila sa kung ano yung naging negatibong balita. Pero sa gitna ng kanilang takot, tumayo sina Joshua at Caleb at hinimok ang bayan na huwag matakot. Dito natin makikita, mga kapatid, ang mahalagang katotohanan. The decision we make today can affect the direction of our lives tomorrow. Kaya napakahalaga na matuto tayong gumawa ng mga desisyon na hindi kontrolado ng takot, kundi ginagabayan ng salita ng Diyos at ang pananampalataya natin sa ating poong may kapal. So ngayon, paano tayo gagawa ng timely decision? Ito yung tanong. So let us consider the two importance principle na matututunan po natin. Ano po ba yung principle, ang unang-unang principle? So dito po ang una po nating punto. The first principle is avoid paralysis by analysis. So, ang mga Israelita ay nagkaroon ng paralysis, mga kapatid, na na-paranoid sila. Na-paranoid sila nung marinig nila ang balita ng 10 spies tungkol sa Anakites na nakatira sa Kanaan, ang mga higanting Anakites, no? Sila ay nagpanik agad at gusto na nilang bumalik sa Egypt. At yun nga, gusto pa ngang batuhin si na Moses. Ang kahalintulad ng ganitong pag-response ay tulad ng prenescent naturi ni Ivan Pavlov, no? Ayon sa kanyang pag-aaral, kung saan mo ilagay daw ang stimulus, ay yun din ang kanyang response. Ito yung tinatawag na stimulus response. So, ang pag-aaral about dun sa isang pangyayari, na kapag ang isang bagay, yung stimulus, kung ano yung stimulus is nakakagalit, at ang isang tao na inilagay mo dun sa sitwasyong nakakagalit, siya ay galit din. Kung nakakatakot,
ang response is nakakatakot. Pero ito yung tinuturo ng ating Panginoon. So along the way ng pag-journey ng mga Israelite ay tinuturuan ng Panginoon kung paanong hindi magre-response agad dun sa sitwasyon na kanilang kinalalagyan. So kung ang sabi nga, kung ang isang anak ng Diyos ay inilagay sa sitwasyon na kakagalit, dapat hindi siya nagagalit kaagad. Dahil sabi nga doon, ang stimulus response ay nangyayari lamang dapat sa hindi anak ng Diyos o hindi kumikilala sa maaring itulong ng Diyos sa kanya. Dahil ang stimulus response, kung ano yung sitwasyon, yun din yung kanyang response. Pero tinuturo sa anak ng Diyos ay ang stimulus analysis then response. So, ay hindi katulad nga po ng mga Israelite, nung nabalitaan, nag-response sila kaagad. So, dapat tayong mga anak ng Diyos, nag-a-analyze muna kung ano yung dumadating na balita sa atin. So, kailangan nag-gather tayo ng information. So, ito yung una is gathering information. Huwag tayong padalos-dalos kung ano yung dapat na i-response doon. We need to collect the facts, no? Timbangin ang mga posibleng consequence at unawain ang sitwasyon. Ikalawa, seek godly wisdom. Manalangin tayo at humingi ng payo sa ating Diyos, sa ating pagluhod, humingi tayo ng gabay niya. So ang ikatlo, recognize when it is time to act, no? Napapanahon dapat yung reaction, yung action natin. Hindi natin kailangan malaman ang bawat detalye ng hinaharap bago tayo gumawa ng susunod na hakbang. Kapag malinaw na ang ating responsibilidad, sapat na ang impormasyon at ang susunod na hakbang ay naaayon na sa salita ng Diyos, no? At ang pangalawa, mga kapatid, point number 2 is exercise faith over fear. Piliin ang pananampalataya sa halip na magpadala sa takot. Nang marinig ni Joshua at Caleb ang negatibong pananaw ng mga tao, anong ginawa nila? Pinunit nila ang kanilang damit bilang pagpapahayag ng kanilang matinding kalungkutan sa kawalan ng pananampalataya ng kanilang kababayan. Pagkatapos, sinimok nila ang mga Israelita na huwag maghimagsik laban sa Diyos at huwag matakot sa mga taong naninirahan sa Kanaan. So, sinabi nila na huwag matakot sa mga tao roon sapagkat ang Panginoon ay suma sa kanila. Ano ang pagkakaiba ng pananaw nila Joshua, Caleb at pananaw ng 10 spies? Hindi dahil hindi nila nakita ang mga higante, hindi dahil hindi nila nakita ang matitibay na pader ng lungsod, hindi dahil hindi nila alam ang mga panganib na kanilang kakaharapin. Nakita nila ang hamon, pero hindi nila hinayaang maging mas malaki ang mga hamon kaysa sa kanilang Diyos, no? Napakaganda, no? The 10 spies focus on the size of the obstacles, but Joshua and Caleb focus on the greatness of God. Mga kapatid, ang pananampalataya hindi nangangahulugang hindi na tayo nakakaramdam ng takot. Faith does not mean the absence of fear. It means choosing the trust, choosing to trust God even when fear is present. So, minsan natatakot din tayo, natatakot tayong magsimula ulit, natatakot tayong magbago, natatakot tayong harapin ang isang problema, natatakot tayong tanggapin ang isang responsibilidad. Natatakot tayo dahil hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Pero ang tanong ay hindi lamang may takot ba ako? Ang mas mahalagang tanong ay, sino ang papayagan kong gumabay sa aking desisyon? Ang aking takot o ang aking pananampalataya sa Diyos? So, nasa iyong desisyon, kapatid. Pero sinasabi ng Panginoon, mas malaki ako kaysa kung ano yung kinakatakutan mo. So, ayan mga kapatid, bago po tayo magtuloy-tuloy, ay makapakinig muna tayo ng isang awitin sa ating radio station at sa ating Facebook Live ay makakapanood naman tayo ng ilang mga paalala. Sige po.

Ayan. Napakagandang awitin po, ano. God will make a way. So ano man ang sitwasyon mo, kapatid, ang Panginoon, I do believe na kasama mo siya. And I do believe that He will make a way. So siya po ang nakakaalam kung ano yung ating mas magandang response. Kaya wag po nating kaliligtaan. Sabi nga, sa ating journey, pinapaalala sa atin na don't let the book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may able to do what is written in it. Then you will be prosperous and successful. Nais ng Panginoon na tayo ay maging matagumpay. At ang sabi nga ng ating Panginoong Jesus, pumarito ang magnanakaw para magnakaw, pumatay at magwasak. Ngunit pumarito ako upang bigyan ko kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya mga kapatid, tandaan po natin na napakagandang plano ng ating Panginoon sa atin. Basta tanggawin lang po natin ang mga natututunan po natin na mga principle sa buhay. I-apply po lang natin ito. Makikita mo kapatid, ang patuloy na divine intervention ng ating Panginoon ay may experience mo, at patuloy na para sa iyong ikabubuti ang mga mangyayari sa iyong buhay. So sige po, bago po tayo magpaalam, ay tayo po muna ay manalangin. Sige, manalangin po tayo. Ama naming Diyos na mapagmahal, aming Amang nasa langit, maraming salamat sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng karunungan at direksyon sa buhay. Panginoon, inaamin po namin na kuminsan ay dumadating ang pagkakataon na kami ay nakapag-desisyon ng padalos-dalos dahil sa takot. Minsan, sobra kaming nag-iisip, sobrang nag-aalala at nagdududa dahil hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Patawarin mo nga po kami, o aming Diyos, sa pagkakataong inayaan naming manaig ang aming takot kaysa aming pagtitiwala sa iyo. Bigyan mo nga po kami ng karunungan upang makilala ang tamang desisyon, pasensya upang suriin ang aming mga pagpipili ang desisyon. Ama namin Diyos, pagkalooban mo nga po kami ng lakas ng loob upang gawin ang sumusunod, ang mga sumusunod na hakbang na dapat naming pinipili. Tulungan mo nga po kaming huwag padalos-dalos. Turuan mo nga po kaming magtiwala sa iyo. Tulad ni na Joshua at Caleb na sa kabila ng hamon ay kinilala nila ang kapangyarihan at katapatan mo sa kanilang buhay. Dalangin ko nga rin po Panginoon na sa bawat nakikinig at nanonood ngayon, kung may mga kapatid kaming humaharap sa mahirap na desisyon tungkol sa pamilya, trabaho, kalusugan, finances o kinabukasan, gabayan mo nga po sila. Nawa ay makagawa sila. Makagawa kami ng mga desisyon na ayon sa iyong salita. Bigyan mo nga po kami, Panginoon, ng patuloy na karunungan na nanggagaling sa iyo. At aking nga rin pong nais na ipanalangin ang aming kapatid na nakakaranas ng asma, Panginoon, ng severe na pag-ubo, o aming Diyos, ang aming kapatid na si Jenna De La Rosa, o aming Diyos. Ang iyong miracle healing, o Father God, ang kanya nga pong maranasan. Kayo po ang patuloy na magbigay sa kanya ng kagalingan. Dahil tunay nga po ang aming Diyos, ikaw po ang aming dakilang doktor na kayang pagalingin anuman ang sakit na aming nararamdaman. Maraming salamat po, aming Diyos. At ang lahat ng ito ay amin pong dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen and Amen. So ayan,
Bago po tayo magpaalam ng tuluyan, ay ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga kapatid na kababayan, kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa ating radio station at patuloy na nanonood sa ating Facebook Lives. At sa muli, ako po ay nagpapasalamat din sa ating nakasama sa ating technical side, Don Ramon Diaz, no? At maraming pong salamat sa inyo pong pagsama. So ang akin pong iniiwan sa inyo is ang patuloy na pagpalain kayo ng ating poong may kapal. To God be the glory. Amen. Bye-bye.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig, ito ang CARE 104.3 The Way FM. Balitang hatid ay buhay at pag-asa kasama si Yvette Pao dito sa Marhay na Bareta.

Magandang araw mga kaibigan, saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.

sa bawat desisyon, sa bawat salita, at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

Mas napagtibay ba ng marhay na bareta ang inyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kayong magbahagi ng inyong mga naging realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@bwaywi.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM. Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman, at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng manghamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo.

mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahatid ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna

0: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
1: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
0: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
1: Magsalabat ka! Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
2: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
0: Ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
1: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
2: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
3: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

Good morning, isa na naman pong mapagpalang Wednesday ng umaga sa iyo kaibigan, Kakarian. Ngayon po ay October 14 and base po sa international calendar ay ngayon nga daw po ay World Standard Day. Mayroon palang ganitong paggugunita, no? Na standard day, world standard day. Ito po ay bilang pagpupugay sa mga tao na nagunilang nag-really work hard, kundi ay talagang mini-maintain yung mataas na standard, mataas na quality ng kanilang mga gawain. Kaya sa lahat ng ating mga kamanggagawa dyan, ay good morning sa iyo, lalo na sa ating mga manggagawa na hindi lang nagsisipag, hindi lang nagtsatsaga, kundi talagang nandun ang kanilang mithiin na sila ay gumawa ng mabuti, o ang kanilang mga gagawin ay magkakaroon ng napakaganda at mamintinan nila yung ikang standard o quality ng kanilang mga ginagawa. Good morning po sa mga magulang ng mga estudyante na kanina pa naging abala na para sa paghahanda sa kanilang mga anak, pagtulong sa kanilang mga anak bago pumunta sa kanilang mga school. And sa mga estudyante naman ay good morning po sa inyo. Ingat lang sa inyong mga pagbibiyahe, lalo na ngayon na mga babigla-biglang pabago ng panahon. Ako po si Pastor Abel Manzanilla, ang inyo pong nakakasama every Wednesday dito po sa programang Mabungang Panalangin. Handog sa inyo ng CARE 104.3 The Way FM, ang himpilan dito po sa kabikulan ng Far East Broadcasting Company, member po ng KBP. Sa pangalan po ni Kuya Jun Apinado, ang ating Chief Tech, ay naway samahan nyo kami sa loob ng 30 minutes na ating ikang ay pananalangin at pagnilay-nilay salita ng Panginoon. Pwede po kayong makapag-ugnayan sa atin sa pamagitan ng mga numbers na ito ng 0998-843-0573, and of course sa ating FB page sa comment section lang po ay pwede nyo ipadalangin yung mga pagbati, prayer concern at ano pa man ang mga mensahe. Dito lang po sa page ng FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At ganyan din po, tayo ay mapapanood din sa YouTube and Instagram sa FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At of course man, kung gusto nyo mapakinggang buong buo na eksakto kung anong napapakinggan sa radyo, ngunit mapapakinggan nyo ito din sa kung saan man kayo panig ng mundo, ay mag-login lang po kayo sa online streaming. Lalo na yung ating mga musika dyan ay eksaktong kung ano ang napapakinggan natin sa radio ay mapapakinggan natin. Dito lang po yan sa online streaming ng bit.ly/thewayfm. And of course, kung ikaw naman ay member na ng ating GC, ang ating Carians Official GC, ay pwede po kayo, feel free po na magpadala po kayo na magpadala po ng mensahe at pagbati, lalo na po ng ating mga prayer concern. Nabanggit ko nga kanina na today is World Standard Day, so allow me to share about sa ating mga daily work. Ano po? Isa pong maikli at common na talata ang ating titingnan sa umagang ito. At ito nga po ay mula sa Colossians chapter 3 verses 23 to 24. Sabi po sa ESV, "Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ." Dito po sa mabuting magandang balita Biblia,
Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyong buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahan ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Pagpalain po pagkabasa ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga kapatid, ang mataas na kalidad ng trabaho, obviously po and normally, lalo na po dito sa human standard, ay tinitingnan sa resulta. Ano ba ang naging bunga? Ano ba ang katapusan ng iyong ginawa? Ito ba ay maayos, malinis? Ito ba ay ginawa na hindi lang mabilis kundi talagang pumapasa sa ating standard, ika nga sa quality control ng inyong pinagtatrabahuan, ng inyong kumpanya? So that's a normal thing and yun naman talaga ang dapat, ano? Ngunit sa standard ng Panginoon, unang salita ng Panginoon ay hindi lang sa kinalabasan ng gawain. It's not about what, no? What's the result, o ano ba ang naging bunga, what's the quality. Pangalawa na lang yon. Dahil ang unang-una na concern ng Panginoon, no, number one ay how. Hindi po what, kundi how. Hindi po ano ang nangyari, ano ang naging bunga ng iyong ginawa, kundi paano mo ginawa. Napakalinaw po ng salita ng Diyos na ating binasa kanina, na sabi niya, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo. Sa madaling salita, kahit daw po napakaganda ng resulta ng ating ginawa, ito ay pumasa sa standard ng anumang basihan, ng anumang sukatan sa ating mga trabaho. Ngunit kung ito ay hindi buong puso na pagkagawa, ito ay ginawa natin para sa ating sariling kapurihan, sa honor ng sinuman, hindi sa Panginoon, ay mukhang hindi yon katanggap-tanggap sa Panginoon. Dahil nga, sabi nga po sa verse 24, tayo po ay naglilingkod sa Panginoong Jesus, kay Kristo. Mga kapatid, mga ating mga kaibigan, kung i-maintain po natin na ang itong basihan ng salita ng Diyos na kung ano man ang ating ginagawa ay ginagawa natin para sa Panginoon, maiingatan tayo sa anumang mga pagkakamali. Mahirap po pagka ang ating pinakamotibo ay yung sumasagot doon sa tanong na ano, na dapat maganda ang resulta. Dapat mataas ang kumakwalify doon sa pamantayan ng ating mga bosses, ng ating mga amo, ng ating mga kumpanya. Kapag yun ang mas ating prioridad sa ating the way tayo magtrabaho at wala yung kung paano o kung para kanino tayo, para kanino natin ito gagawin, ay na malakas ang tentasyon o ang tendency na mandaya tayo. Total, wala naman nakakakita. Katulad ng mga estudyante, nakakalungkot sa ngayong panahon na maraming mga estudyante na ang kanilang motibo sa kanilang pag-aaral ay yung makapasa o magkaroon ng mataas na marka, mataas na grade, hindi na yung learning itself. Abay, nakakalungkot yun. Delikado yun. Kasi kahit pala hindi mo naintindihan yung lesson, kahit hindi mo naunawaan, basta't mataas ang iyong grado, mataas ang iyong mark, okay lang yun. Naku, mahirap po ang ganoon. You know? Kaya ngayon, kahit mandaya tayo sa ating mga examination, mandaya tayo sa ating mga gawain, dahil nga basta't maganda, mataas ang kalalabasan nito, ay okay lang. Ganun po, kadeligado, ang ganoong motibo
Kaya may abiso, ika nga, may advice na ang salita ng Diyos sa atin na mas tingnan natin, mas maging motivation natin sa ating lahat ng mga gawain, estudyante man o nagtatrabaho, na para kanino mo ito ginagawa. Dahil magkaroon man tayo ng pagkakamali, no? Magkaroon man tayo ng pagkukulang sa resulta nito, ay madali natin itong maituwid. Madali natin itong matanggap. At magkaroon palagi tayo ng kababaan ng puso dahil nga gagawin natin ito para sa Panginoon. And even kahit sa mga mahirap na gawain, ay makakayanan natin ito. Bakit? Dahil nga ginagawa natin ito para sa Panginoon. Minsan po baga, no? Minsan pagka wala nang nakatingin sa atin, minsan nababawasan ang kalidad ng ating mga gawain. Ngunit isipin mo na lang. Sa akin din, mga kaibigan, kapag ako ay para bagang natutukso na okay na to, total ako lang naman na nandito, total ay wala naman nakakita, binabago ko ang isipan at pinapaalala ko ang sarili ko na ang Panginoon ay nasa akin. Ang Panginoon ay nakakita sa akin. Ang Banal na Espiritu ay nasa akin. Siya ay nangungusap, siya ay nag-observe. Kaya kahit lang po yan sa pagwawalis lang sa bahay, paglilinis lang, paghuhugas lang ng mga pinggan, alam niyo po kung inaayos niyo o hindi. Alam niyo po kung naayos niyong nagawa o hindi. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, kung standard lang naman ang pag-uusapan, wala nang mas higit pang basihan o batayan o motivation na ang isang bagay ay gawin natin para sa Panginoon. Mga kaibigan, mga kapatid, lalo sa mga nakantabay sa radyo, pakinggan po muna natin itong napakagandang awitin para sa iyo at ila naman po mga paalala para po sa mga nakantabay sa FB Live.

0: pagkakataon pong ito, tayo po ay darako sa pananalangin. At pag Wednesday po, ang ating focus ng ating prayer ay sa network ng FEBC. Lalo na po ang himpilang ito ng Care 104.3 The Way FM. Tayo po ay papangunahan ni Pastora Elsie Cagumbay ng Intercessors for the Philippines. Good morning po, Pastora Elsie, at maaari na po kayong manguna sa pananalangin sa umagang ito.
1: Isang mapagpalang umaga po sa lahat po na nakikinig sa ating pong programang Mabungang Panalangin. Kumusta na po ang bawat nasa tahanan, sa mga lugar na nararating ng ating pong programang Mabungang Panalangin. Ang pagpapala po ng Diyos ay patuloy na maranasan ng bawat isa. At tunay nga na ang kapangyarihan ng ating banal na Espiritu Santo ay patuloy na makita sa atin at turuan po tayong manalangin. So sa lahat po ng mga may karamdaman, patuloy po tayong manalangin sa Diyos na ang kalakasan sa ating physical na katawan ay patuloy nga na magkaroon ng kagalingan. Physically, spiritually, financially, mentally ay patuloy ngang magkaroon ng tagumpay. Kaya patuloy po tayong manalangin sa 8 pillars of society. Patuloy natin idulog ito sa ating Diyos na banal at ang ating pong ipapanalangin ang ating pong art in media na tunay nga in entertainment, na tunay nga na magkaroon ng kagalakan ang nasa larangan ng ating pong media in entertainment. At tunay nga na ang buhay nila ay magkaroon ng tagumpay. So Aba, patuloy po kaming nananalig at nampalataya sa iyo na kami ay patuloy na sumusuko sa iyong banal na harapan. Kami pong inaalala sa iyo, sa iyong banal na presensya, ang art, media, and entertainment sa aming bansa ay tunay nga na patuloy mo po silang palakasin. Patuloy nga, Aba, na magkaroon sila ng perseverance, O God, compassion. Tunay nga na yung kanilang commitment sa kanilang mga trabaho ay tunay nga na ipagkaloob mo. Makita ang katotohanan sa lahat ng mga binabalita at magkaroon sila ng patient, O God. Natunay nga na ang lahat ng kanilang mga gagawin ay patuloy maisuko sa iyo. Aming dinudulog sa iyo ang aming pong radio station, yung Care 104.3, The Way FM. At patuloy mo nga silang palakasin. Patuloy mo nga pong abutin ang lahat ng pangangailangan sa radio station na ito. At tunay nga na ang lahat ay magampanan ang tungkulin ng bawat isa. Sa art man yan, sa media and entertainment, patuloy namin itong isinusuko sa iyo. Na magkaroon ng tagumpay ang aming entertainment ay tunay nga na maging kagalakan mo sa iyong banal na harapan. Even po ang sining ng aming bansa ay patuloy nga, O God, magkaroon ng tagumpay. Sa larangan po, Panginoon, ng mga pinapakita nila na sining, yung art, Panginoon, sa aming bansa, yung aming entertainment sa aming bansa, ay patuloy nga maging kalugod-lugod sa'yo. Pukawin mo po ang bawat puso ng nasa media, at tunay nga ang lahat nilang ipapahayag ay katotohanan ayon sa iyong kalooban, na magkaroon ng tagumpay ang bawat isa. At patuloy po namin itong pinapasakop sa iyo ang lahat ng ito, na magkaroon ng kagalingan ang bawat isa. Tunay nga na ang karunungan ay nagmumula sa iyo. Matanggap po ng nasa art, media, and entertainment ang tunay na pagtitiwala sa iyo. In the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Knowledge and understanding of the Holy One. patuloy po kami nagpapasakop sa iyo at manatili po kami sa iyo habang panahon. At sa lahat din pong mga nakikinig sa Abot Kamay sa Panalangin, patuloy po kami, O God, O Diyos, na nagpapasakop sa iyo. Patagpuin mo po ang bawat isa. Magkaroon po ng tunay na pananampalataya sa iyo, pananalig. At yung passion namin na manalangin, ipatuloy namin makamtan. At ang pag-asa ay patuloy nga namin, O Diyos, hallelujah, malakaran sa aming pananalig at pananampalataya sa iyo. We bless your name, Abba. We magnify your name. In the name of your Son, Yeshua, Messiah, Adonai. Amen.
0: Tuloy-tuloy po tayo sa pananalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon muling binigay mo sa amin na makapakinig ng iyong salita at maging kabahagi sa pananalangin sa araw na ito. Salamat din sa pagkakataon muling na binigay mo sa amin sa araw na ito for us to do something sa aming mga gawain, sa aming mga trabaho. Lord, salamat sa trabaho na mayroon ang aming mga tagapakinig, ang aming mga mahal sa buhay. Salamat sa pag-aaral ng mga kabataan. Amin nga lang pong dalangin, O Diyos, mula dito sa himpilan, sa iyong gawain, ito, Panginoon, ang FEBC Bicol, at maging sa lahat ng mga tagapakinig, sa bawat tahanan, Panginoon, at sa kanilang mga kung saan sila nagtatrabaho at sa kanilang mga negosyo. Nawa ay mapanatili namin ang mataas na standard, ang kagandahan ng kalidad ng aming gawain, hindi para sa aming kapurihan, kundi para sa iyo. Nawa sa anumang mga gawain ay panatilihin po naming isipin na ikaw ay nasa amin, nakatingin at handang magbigay ng kalakasan, karunungan, gabay at pangunguna, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagpala mo sa aming mga tagapakinig. At dalangin din po namin, specifically sa mga nahihirapan sa kanilang mga gawain. Lalo na wa po kami magtiwala, magpasakop sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa karunungan at gabay at pagpala sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, mga kaibigan, tayo po manabot ng oras ng pamamaalam dito po sa magandang programang Mabungang Panalangin. Well, sa pangalan po ni Pastora Elsie Kagumbay, ang nanguna sa ating panalangin, and sa ating naging co-pilot sa umagang ito, sa panguna din ng ating chief tech na si Kuya Juna Pinado at ang kanyang kasama na si Kuya Mon Diaz. Ito po si Pastor Abel Manzanilla. Patuloy na nagsabing anuman ang inyong naging tulog at gising, laman ng puso at damdamin, tandaan natin, it's a new day, a new hope, it means we are alive. Have a great day, kaibigan. Magkita-kita po tayo sa Sabado sa Walk Through the Bible program, 7 to 8 in the morning. God bless.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Miyerkules, 14 sa buwan ng Oktubre 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, Information Caravan isinagawa kaugnay ng paggunita ng International Day for Disaster Risk Reduction kahapon, Oktubre 13, 2026. Governor Noel Rosal kinondena ang pagpaslang sa media personality na si Adrian Nacion Loterte. Navfersol Artificial Reef at mga katuwang na ahensya pinalalakas ang pangangalaga sa karagatan sa pamamagitan ng Project Navy sa Bacacay Albay. APHO naglagay ng mental health booth kaugnay ng pagdiriwang ng National Mental Health Week. At ngayon po sa mga detalye. Isinagawa ang makabuluhang information caravan sa Barangay Dapdap sa lungsod ng Legazpi kahapon. Ayon kay Ms. Beverly Armenia ng Legazpi City Disaster Risk Reduction and Management or DRRM Office, ang aktibidad ay bilang paggunita sa International Day for Disaster Risk Reduction kahapon, Oktubre 13, 2026, sa pangunguna ng Office of the Civil Defense Bicolo o CD Bicol. Layunin ng aktibidad na ito na patatagin ang kahandaan ng bawat pamilya at mag-aaral na dapat ay magsimula mismo sa ating mga tahanan at paaralan. Ani Armenia, ang paghahanda sa sakuna ay hindi lang trabaho ng isang ehensya ng pamahalaan, kundi tungkulin ng bawat isa sa atin. Sa pakikipagtulungan ng Legazpi City LGU, 57 Barangay Councils, Dapdap Elementary School at Philippine Information Agency, layo ng caravan na ibahagi ang mahalagang gabay ukol sa mga dapat gawin kapag may panganib man o sa normal na panahon.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, kinondena ni Albay Governor Noel Ebriaga Rosal ang pagpatay sa media personality na si Adrian Nacion Loterte. Kaugnay ng nasabing pangyayari, nangako si Governor Rosal na paiigtingin ang pagsisikap para sa masusing imbestigasyon at agarang pagkamit ng hustisya para sa biktima. Sa kanyang opisyal na pahayag, sinabi ni Rosal na hindi pa natutukoy ang motibo sa likod ng pagpatay, ngunit mariin niyang tinututulan ang anumang pagtatangkang supilin ang kalayaan sa pamamahayag at pagpapahayag, lalo na kung humantong ito sa pagkitil ng buhay. Pinigyang diin ng gobernador na hindi kailanman maituturing na katuwiran ang anumang hindi pagkakasundo, pagkakaiba ng opinyon, paniniwala o personal na hinaing upang makamit o manakit o pumatay ng kapwa. Nangako rin si Rosal sa pamilya at mga mahal sa buhay ni Loterte na gayon din sa mga Albayano na sisikapin niyang matiyak ang masusing pag-iimbestiga sa kaso upang mapabilis ang paghatid ng katarungan. Iginiit pa ng gobernador na hindi niya hahayaang magkaroon ng kanlungan ang karahasan sa lalawigan ng Albay. Nagpaabot din siya ng pakikirami sa pamilya at mga kaibigan ng nasawing media personality.
1: Baretang Bicolandia.
0: Navfersol Artificial Reef at mga katuwang na ahensya pinalalakas ang pangangalaga sa karagatan sa pamamagitan ng Project Navy sa Bacacay Albay. May ulat si Rachel Ann Belenario.
2: Huling pinagtibay ang pangangalaga ng kapaligirang pandagat sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng Naval Forces Southern Luzon o Navfersol Artificial Reef na pinamagatang Project Navy sa karagatang sakop ng Barangay Sugod, Bacacay Albay. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng Navfersol at Philippine Navy katuwang ang Department of Environment and Natural Resources o DENR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, Local Government Unit ng Bacacay, Barangay Sugod at iba pang mga katuwang. Kabilang sa proyekto ang paglalagay ng 60 na espesyal na fabricated reinforced concrete ng artificial reef blocks. Maingat na idinisenyo ang mga ito upang magsilbing artificial na tirahan ng mga marine organisms mapalaganap ang sari-saring buhay sa karagatan at masuportahan ang likas na pagpapanumbalik ng mga nasirang ekosistemang pandagat. Napili ang Barangay Sugod bilang angkop na lugar para sa paglalagay ng mga artificial reef matapos ang mga pagsusurig isinagawa ng DENR at BIFAR. Layunin din ang inisyatibang ito na makatulong sa pangmatagalang pagpapanatili ng yamang dagat at yamang baybay. Gayon din sa pagsuporta at pagpapalawak ng mga oportunidad sa kabuhayan ng mga lokal na mangingisda. Ang inisyatibang ito ay bahagi ng mga civil-military operations ng NAVFORSOL matapos ang pagdiriwang ng kanilang 49th anniversary. Layunin itong higit pang mapatatag ang pakikipagtulungan at ugnayan ng mga komunidad sa baybayin.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, naglagay ng mental health booth ang Albay Provincial Health Office o APHO sa pamamagitan ng kanilang mental health program sa Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO Building. Ang naturang inisyatiba ay bilang bahagi ng promotion ng stress management and psychological well-being sa pagdiriwang ng National Mental Health Week. Ang naturang booth ay nagpapakita ng Social and Behavioral Change Communication o SBC materials na naglalaman ng mga praktikal na stress management tips at may impormasyon na makatutulong sa pagtaas ng public awareness tungkol sa mental health. Sa pamamagitan din ng naturang inisyatiba, hinihikayat din ang publiko na matutunan ang malusog na paraan ng coping strategies, gawin ang self-care at isabuhay ang pang-araw-araw na kasanayan na sumusuporta sa mental well-being. Inibitahan din ng APHO ang publiko na imbis o basahin o bisitahin ang kanilang booth at tingnan ang mga babasahing material para sa mas malalim na pagkaunawa sa mental health care at ang kahalagahan ng managing ng stress.
1: Paretang Bicolandia.
0: International Day of Disaster Risk Reduction o IDDRR inobserbahan kahapon at suporta sa mga mangingisda sa Camarines Sur, pinagtitibay ng National Anti-Poverty Commission. Narito ang dagdag na ulat ni Rachel Ann Belinario.
2: Inobserbahan kahapon October 13, 2026, ang International Day of Disaster Risk Reduction o IDDRR. Ang naturang aktibidad ay may temang panatag na tahanan at paaralan. Layunin itong maisulong at mapanatag ang kahandaan ng mga pamilya, gayon din ang kaalaman ukol sa mga early warnings at risk reduction. Ang aktibidad ay may opisyal na temang Resilience Starts at Home. Mapapansin na ang Bicol Region ay isang disaster-prone area dahil sa geophysical location nito at lubhang vulnerable sa iba't ibang uri ng natural na mga kalamidad, tulad ng bagyo, pagputok ng bulkan at lindol. Pinayuhan naman ng lokal na gobyerno ng rehiyon ang mga Bicolano na maging handa sa anumang kalamidad sa pamamagitan ng limang mahalagang paalala, kagaya ng maghanda ng emergency go bag na sapat sa 3 araw, alamin ang mga official advisories ng mga lokal na pamahalaan, sundin ang mga evacuation orders at safety instructions, sumali at makilahok sa mga simulation exercises at makipag-ugnayan sa mga emergency responders. Mas pinatibay ang suporta sa mga mangingisda sa Camarines Sur sa naganap na Food Conservation Program o FCP, Fish Commodity Consultation with Fisher Folk of Camarines Sur and Regional Interagency Coordination Meeting kahapon, October 13, 2026, sa Municipal Hall ng Bato, Camarines Sur. Ang naturang inisyatiba ay pinangunahan ng National Anti-Poverty Commission, Cooperatives Sectoral Council o NAPC-CSS. Layo ng aktibidad na matukoy ang mga pangangailangan at hamon na kinakaharap ng mga mangingisda, mapalawak ang kanilang oportunidad sa pamilihan, at mapahusay ang pagproseso at pangangalaga sa mga produktong isda sa pamamagitan ng koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan at mga lokal na stakeholder ay nilayo na matukoy ang mga programang magpapalakas sa kabuhayan ng mga mangingisda, magbabawas sa pag-aaksaya ng mga produktong isda at magsusulong ng ligtas at napapanatiling pangisdaan. Ito si Rachel Ann Bilinario para sa Baretang Bicolandia.
1: Baretang Bicolandia.
0: Nagkaroon naman ng pagpupulong ang Committee on Agriculture and Fisheries sa pangunguna ni 3rd District Board Member Wilfredo A. Maronilla kamakailan sa Old Sangguniang Panlalawigan ng Albay Session Hall. Layunin ng nasabing pagpupulong na bigyan ng pansin ang mga lokal na epekto ng Super El Niño phenomenon sa sektor ng agrikultura at fisheries. Sa nasabing multi-sectoral hearing ay pinagsama-sama ang nangungunang stakeholders, kasama na ang mga kinatawan mula sa national government agencies, provincial department heads, municipal agriculturists, health officers, at academe at maging ang local farming, fishing at livestock cooperatives para magkaroon ng komprehensibong assessment at makatatag ng unified mitigation strategies. Ang mga pag-uusap ay nakatuon sa magiging epekto ng tagtuyot sa irigasyon, diskusyon sa focus on mitigating the impacts of dry spell on irrigation, kung saan nandun din ang pagtalakay sa kalusugan ng mga hayop, aquaculture operations at pangkalahat ng food security. Ang nasabing komite ay naglalayo na alamin ang mga kinakailangang legislative, administrative at budgetary measures kasama na ang drought relief at crop insurance corpo support para protektahan ang livelihoods ng local o rural community sa buong Albay sa gitna ng nang nangyayaring hamon sa klima.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, matagumpay na naibalik sa kanyang pamilya sa Kamalig, Albay, ang isang Individual in Street Situation or ISS kamakailan sa pamamagitan ng DSWD or Department of Social Welfare and Development Pag-abot Programa. Ito ay matapos manirahan sa lansangan ng daraga dahil sa kawalan ng matitirhan at maayos na hanap buhay. Ayon sa DSWD Bicol, naging posible ang ligtas na pagpapauwi sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan ng daraga at Kamalig upang matiyak ang maayos na pagbabalik benepisyo o pagbabalik ng benepisyaryo sa kanyang pamilya at komunidad. Bukod sa reintegrasyon, pinagkalooban din siya ng DSWD ng pinansyal na tulong upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan at magsilbing panimulang suporta sa pagbangon ng kanyang pamilya. Ayon pa sa ahensya, nakaangla o nakaangkla ang inisyatiba sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na ilayo sa panganib ng lansangan ang mga vulnerableng individual at pamilya. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., patuloy na isinusulong ang pagtitibay ng pangmatagalang intervensyon at serbisyong makakatulong sa pagpapabuti ng kanilang pamumuhay.
1: Baretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, nagsisimula na ang Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO sa paghahanda para sa ika-anim na taon ng programang My Forever sa Albay. Layo nitong bigyang pugay ang mga senior couple na nagdiriwang ng kanilang ika-50 anibersaryo ng kasal na isasagawa sa Albay Astrodome sa buwan ng Nobyembre ngayong taon. Ayon sa PSWDO, nasa 418 na mag-asawa mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng Albay ang nakatala para sa nasabing programa. Matatanda ang matagumpay na nasa igaon ay isagawa ang programa noong nakaraang taon na may temang My Forever sa Albay, ika-5 kabanata. Celebrating 50 Years of Marriage, kung saan tumanggap ang bawat mag-asawa ng insentibong nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Nagpapatuloy pa rin ang paghahanda ng PSWDO upang matiyak ang matagumpay na pagsasagawa ng nasabing programa.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balitang lokal, bumuo ang Police Regional Office 5 o PRO 5 ng Special Investigation Task Group or SITG at pinaigting ang Manhunt Operations kasunod ng pamamaril sa media personality na si Adrian Nacion Loterte, kilala bilang Golden Boy sa Puro 4, Barangay San Roque, Daraga Albay, dakong alas 4 ng hapon noong Oktubre 12, 2026. Batay sa paunang investigasyon, nag-aasikaso si Loterte sa kanyang inupahang panel o panaderya nang paputukan umano siya ng isa sa dalawang hindi pa nakikilalang sospek. Agad na rumisponde ang Daraga Municipal Police Station at dinala ang biktima sa Daraga Doctors Hospital para sa medical na atensyon. Nasa kasawi ang palad po ay pumanaw din siya sa araw na iyon.
1: Mayon Updates.
0: Para naman po sa ating Mayon Update, nasa alert level 2 pa rin ang Bulkang Mayon na nangangahulugan ng pagbaba ng aktibidad nito. Nakapagtala naman ng 11 volcanic earthquakes, nakikita pa rin ang banaag sa tuktok ng bulkan at mayroon namang 1,474 na tonelada ng sulfur dioxide flux. Ang plume or steaming ay umabot po sa 400 metrong taas mula sa crater. Katamtamang pagsingaw na napadpad naman sa kanluran, timog kanluran at kanlurang hilagang kanluran. Nagkaroon din ang pamamaga ng bulkan na may panandali ang pag-impis sa hilagang silangan bahagi nito. Patuloy pa rin po ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone at paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Umiiwas pa rin po na sa mga lugar na ito dahil posible na mangyari ang biglaang pagputok o steam of phreatic explosions, rockfall mula sa tuktok ng bulkan, pag-agos ng lahar, kung may matitinding pag-ulan.
1: Paretang Panahon.
0: Para naman po sa lagay ng panahon sa araw na ito ng Miyerkules, Oktubre 14, 2026, ay makakaranas po ang buong Bicol Region ng katamtamang init na sasabayan ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Ayon po sa opisyal na ulat ng pag-asa, makararanas ang rehiyon ng maulap na papawirin na may dalang pag-ulan o thunderstorms dahil sa epekto ng shear line. Ang kondisyon naman po ng temperatura ay mula 24 degrees Celsius hanggang 32 degrees Celsius. At meron din pong bahagyang maaraw na magiging maulap o partly sunny to overcast. Mataas ang halumigmig o humidity kaya asahang medyo maalinsangan ang pakiramdam. Sa hapon naman hanggang gabi ay nasa 45% hanggang 60% ang tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms, partikular na sa dakong hapon. Samantala, ang araw ay sumikat kaninang alas 5.35 ng umaga at lulubog mamayang alas 5.26 ng hapon.
1: Salita ng pag-asa.
0: Mula naman po sa Salmo 121 verse 5, ang Panginoon ang nag-iingat sa iyo. Siya'y kasama mo upang ikaw ay patnubayan. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Miyerkules, 14 sa buwan ng Oktubre 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanella. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Paretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag

0: kung tawagin ay Aedes aegypti. Ilan sa mga kaso ng dengue ay asymptomatic o walang anumang sintomas na pinapakita, ngunit kadalasan ang pangkaraniwang sintomas nito ay mataas na lagnat, rashes at pananakit ng kasukasuan. Kaya ugaliin ang paglilinis ng paligid, lalo na ang kalsada at kanal, tuwing alas 4 ng hapon bago magsimulang kumalat ang mga lamok na Aedes aegypti sa paglubog ng araw. Huwag kalilimutan ang apat na T: taob, taktak, tuyo, takip ng gamit na pinaglalagyan ng tubig para puksain ang posibleng pamahayanan ng mga lamok. At kung kinakailangan gumamit ng insecticide upang masigurong masusupil ang lamok na dalay pinsala, pahirapan ang lamok na Aedes aegypti. Alas 4 kontra mosquito. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development at ng CARE 104.3 Dway FM. Dahil ang bawat buhay ay mahalaga.
1: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
2: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
1: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
2: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pangalis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
3: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
1: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
2: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
3: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
4: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming

0: ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: ano ang kailangang gawin kung posibleng na-expose sa HIV virus.
1: Agad na kumonsulta sa healthcare provider. Maaari kang bigyan ng post-exposure prophylaxis o PEP treatment kung ang exposure ay within 72 hours o 3 days. Kung lumampas na sa 3 araw, maghintay ng 3 buwan bago magpa-test. Ang maagang pagtuklas ay magbibigay sa iyo ng mas maraming pagpipili ang pamamaraan ng paggamot para ma-overcome ang side effects ng virus.
0: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Magandang umaga, araw po tayo ng Miyerkules 14 sa buwan ng Oktubre taong 2026. Para sa bagong araw, ito po si Heidi Bernardo Sampang.
3: Bagong araw, bagong balita.
2: Mga balita ngayon, 3 sa 4 na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio binawi ng House Prosecution Panel. National Bureau of Investigation isinumite sa Ombudsman ang resulta sa pag-aaral ng SALN ng Vice Presidente. At sa kalakalan, singil sa kuryente tumaas ngayong Oktubre. At ngayon sa detalye ng mga balita.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Inanunsyo ng prosecution ang pinakamalaking pagbabago sa impeachment trial nang bawiin ang 3 sa 4 na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Formal nang inalis ang mga artikulo hinggil sa grave threats, confidential funds at bribery. Tanging ang Article 2 patungkol sa aligasyon ng unexplained wealth ang itutuloy sa paglilitis. Ayon kay Lead Prosecutor Representative Gervil Luistro, sapat ang mga ebidensya sa aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman para maipagpatuloy ang kaso. Tinutulan naman ito ng depensa. Giit ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison, hindi na mabibigyan ng pagkakataon na ilahad ang kanilang panig patungkol sa mga binawing aligasyon. Anya, direkta itong paglabag sa karapatan ng Vice Presidente para sa due process. Nagpahayag din ang depensa ng kanaisang magpresenta pa rin ng testigo sa bawat article. Matapos ang pagkonsulta sa mga senator judge, inanunsyo ni Presiding Officer Francis Escudero ang pagtanggap sa desisyon ng prosecution. Dahil dito, hindi na pagbobotohan pa ang mga binawing kaso at hindi na rin kailangan ng depensa na magpresenta ng ebidensya para sa mga ito. Pinagaan din ni Escudero ang pagbabawal sa mga panig na talakayin sa publiko ang mga binawing aligasyon sang ayon sa naunang sub judice ruling. Ito ay para bigyan umano ng pagkakataon ng Vice Presidente na ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga kinanselang articles of impeachment sa pamamagitan ng ibang platforms. Magpapatuloy ang impeachment trial sa November 9 para naman sa presentation of witnesses ng depensa.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Kaugnay nito, iginiit ng prosecution na hindi pinagkaitan ng pagkakataong sumagot ang depensa sa impeachment trial kasunod ng kanilang desisyon na iurong na ang 3 articles of impeachment. Para sa detalye, narito ang report ni Shaira Gabornes.
4: Itinanggi ng prosecution na pinagkaitan ng pagkakataong sumagot ang depensa ni Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment trial kasunod ng pagtutol ng kampo ng Vice Presidente sa pag-urong ng prosecution sa 3 sa 4 na articles of impeachment. Ayon kay prosecution spokesperson Attorney Terry Ridon, nagkaroon ng pagkakataon ang depensa na tumugon sa mga testigong iniharap sa mga nagdaang pagdinig.
5: Pero each and every witness, na mag-cross-examination for the person to survive scrutiny. So hindi yung totoo na walang pagkakataon kung sumagot.
4: Iginiit ni Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan na nabigyan ang depensa ng pagkakataong suriin at magsagawa ng cross-examination sa mga testigo, kaya hindi umano masasabing pinagkaitan ito ng pagkakataong tumugon.
6: Alam nyo, they were given the opportunity to cross-examine. Tsaka nyo, presenta na nga yung mga videos, photos, statements nila, mga news articles. They were doing that all along. So hindi po natin masasabi na they were deprived to present their own countervailing facts to what we are presenting to the court. They cross-examined all our witnesses for hours, for days. So hindi po masasabi ng defense na hindi po sila nabigyan ng pagkakataon.
4: Dagdag ni Ligutan, hindi bago sa impeachment proceedings ang pag-urong sa ilang articles at maaari umanong balikan ang kasaysayan ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona bilang halimbawa.
6: Again, hindi po ito bago, hindi po ito unprecedented, nangyari na yan sa Corona trial.
4: Ipinaliwanag naman ni Redon na pinili ng prosecution na ituon ang kaso sa Article 2 na tumatalakay sa aligasyon ng unexplained wealth ng pangalawang pangulo dahil ito umano ang may pinakamalakas na ebidensya. Dagdag ni Redon, with prejudice ang pag-urong sa tatlong articles kaya hindi na maaaring ihain muli ang mga ito sa pareho kaso. Batay sa testimonya ni Forensic Accounting Expert Attorney Alexander Cabrera, umaabot sa mahigit 800 milyong piso hanggang 1.5 bilyong piso ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng vice-presidente. Shaira Gabornes, FEBC Network News, Senado.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang balita, isinumiti na ng National Bureau of Investigation sa Ombudsman ang resulta ng investigasyon sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni Vice President Sara Duterte Carpio para sa kaukulang pagsusuri at aksyon. Inihambing ng NBI ang kanyang SALE noong 2024 at 2025 sa mga certified copy ng mga titulo ng lupa mula sa Land Registration Authority. Kasama sa mga isinumiting dokumento ang mga SALE ni Duterte Carpio, 22 titulo ng lupa para sa 14 na ari-ari ang nakasaad sa kanyang SALE at mga mapa, larawan at video mula sa surveillance. Iniimbestigahan din ng NBI ang mga ari-ari ang iniugnay sa bise at kanyang pamilya kasunod ng mga aligasyon ng paghahatid ng pera di umano ni dating patrolman Rodolfo Gracioso Jr. Hinamo naman ni Davao City Representative Paulo Duterte ang NBI na ilahad ang mga ebidensyang susuporta sa mga aligasyon. Gayunman, itinanggi ni VP Duterte Carpio ang issue at sinabing dapat nang asahan ang anyay mga paninira sa kanya, lalo pat papalapit na ang halalan sa 2028. Dagdag pa ng pangalawang pangulo, sa kabila ng mga pag-atake sa kanya ay hindi siya magbibitiw bilang pangalawang pinakamataas na leader sa bansa.
3: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Singil sa kuryente, tumaas ngayong Oktubre. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
4: May dagdag singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco ngayong buwan ng Oktubre. Ayon sa Meralco, tumaas ng halos 31 sentimos kada kilowatt hour ang singil sa kuryente dahil sa pagtaas ng generation charge. Mula sa 14 pesos at 74 centavos kada kilowatt hour noong Setyembre, naging 15 pesos at 6 centavos na ito ngayong buwan. Katumbas ito ng dagdag na higit 62 pesos sa buwan ng bill ng mga pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Paliwanag ng Meralco, dulot ito ng pagtaas ng singil mula sa First Gas at Wholesale Electricity Spot Market dahil sa mas mataas na gastos sa fuel at mga pagsasaayos sa bill. Sa iba pang balita, nagpaalala ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employer na sundin ang tamang holiday pay sa Nobyembre 1 at 2 na special non-working holidays at Nobyembre 30 na regular holiday. Ayon sa DOLE, ang mga papasok sa trabaho sa Nobyembre 1 at 2 ay may dagdag na 30% ng kanilang basic wage para sa unang 8 oras habang umiiral ang no work no pay policy sa mga hindi papasok. Samantala, ang mga magtatrabaho sa Bonifacio Day sa Nobyembre at 30 ay dapat bayaran ng 200% ng kanilang sahod para sa unang 8 oras. Nilinaw din ng DOLE na ang mga hindi papasok sa regular holiday ay makakatanggap pa rin ng buong sahod. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 62 pesos at 73 centavos. Sa Canadian dollar, 44 pesos at 94 centavos. Sa Singapore dollar, 49 pesos at 1 centavo. Sa Saudi riyal, 16 pesos at 70 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
3: Bagong araw, ulan, panahon.
2: May minomonitor na tropical cyclone ang PAGASA sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan, 2,340 kilometers, silangan ng extreme northern Luzon. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras, taglay ang lakas ng hangin na 45 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 55 kilometro kada oras. Samantala, Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakaaapekto sa Visayas at Mindanao, habang northeasterly wind flow ang umiiral sa northern Luzon. Magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat sa Visayas at Mindanao dahil sa ITCZ. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mahihinang pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley dulot ng northeasterly wind flow. Habang ang Metro Manila na lalabing bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat bunsod ng localized thunderstorms. Maglalaro ang agwat ng temperatura mula 24.6 hanggang 32.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:47 at lulubog dakong 5:37 ng dapit hapon. Sa pagbabalik ng bagong araw, dating Pangulong Rodrigo Duterte muling humarap sa ICC para sa ika-apat na status conference. Iloilo Representative Janet Garin at iba pang dating health officials pinawalang sala sa kasong graft kaugnay ng Dengvaxia vaccine. At sa palakasan, Alex Iyala at Zeynep Sonmez bigo sa round of 32 ng Wuhan Open Doubles.
3: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Muling humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court para sa ika-apat na status conference bago ang nakatakdang pagsisimula ng paglilitis sa November 30. Sa pagdinig, inilatag ni Presiding Judge Joanna Corner ang schedule ng trial. May mga magiging pahinga kada oras bunsod ng lunch break batay sa rekomendasyon ng mga eksperto dahil sa edad at kondisyon ng dating Pangulo. Una nang nagpasya ang ICC na fit for trial si Duterte at nauunawaan ito ang mga paratang, proseso, ebidensya at papel ng mga abogado sa paghahanda ng depensa. Tinalakay din sa pagdinig ang dami ng mga ebidensyang inihain ng prosecution, kabilang ang mahigit 5,000 dokumento at 8,000 iba pang mga datos. Kinwestiyon ng depensa ang dami ng mga dokumento at giniit na tila gumamit ang prosecution ng artificial intelligence sa pagsusuri ng ebidensya. Itinanggi naman ito ng hanay at sinabing sinuri ng mga analyst at abogado ang mga dokumento. Samantala, sinabi ng prosecution na maari nilang pagtibayin ang paglilitis ang bilang ng higit 3,400 na nasawi sa drug war. Gayunman, pinagtatalunan pa ng magkabilang panig ang bilang at kung alin sa mga pagkasawi ang may kaugnayan sa kampanya kontra illegal na droga.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Hindi na walang sala naman ang Sanigan Bayan 2nd Division, si Iloilo Representative Janet Garin at mga kapwa akusado sa kasong graft. Ito ay kaugnay ng umano'y irregular na pagbili ng 3.5 bilyong pisong halaga ng Dengvaxia vaccine noong 2015. Kabilang sa mga na-acquit ang dating health undersecretaries na sina Gerardo Bayugo, Kenneth Hartigan-Go at ilang dating opisyal ng Philippine Children's Medical Center. Ayon sa prosecution, illegal umanong inilipat ang pondo ng gobyerno para sa pagbili ng bakuna na hindi pa kasama sa expanded program on immunization ng Department of Health. Ikinatuwa naman ni Garin ang desisyon at sinabi na tagumpay ito para sa mga siyentipiko at eksperto sa kalusugan na sumuporta sa programa ng pagbabakuna. Nagsimula ang kontrobersya sa Dengvaxia noong 2017 matapos ibunyag ng kumpanyang Sanofi Pasteur na maaaring tumaas ang panganib ng malubhang dengue sa mga nabakunahang hindi pa nagkakaroon ng dengue infection. Dahil dito, matatanda ang sinuspinde ng pamahalaan ng programa ng pagbabakuna na nakasaklaw sa daan-daang libong mga mag-aaral.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang balita, mga local government unit, inatasan ng Department of Interior and Local Government na palakasin ang mga hakbang para sa tuloy-tuloy na serbisyo ng tubig at kuryente bilang paghahanda sa El Nino. Para sa detalye, may ulat si Lynn Garcia de la Cruz.
7: Hinikayat ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga local government units o LGU na tiyakin ang tuloy-tuloy na supply ng tubig at kuryente sa harap ng El Nino. Batay sa advisory, pinag-utos ng DILG ang pag-update sa contingency plan at pagbuo o pinababalik ang local El Nino team. Nanawagan ang kagawaran sa mga LGU na madaliin ang permit para sa pagkukumpuni ng mga tubo, pagtitipid sa tubig, i-promote ang recycling at paggamit ng rainwater harvesting at catchment system. Para sa enerhiya, pinaghahanda ang mga LGU ng backup power system, sapat na supply ng gasolina at magtayo ng mga emergency water storage at resupply plants sa sandaling magtagal ang mararanasang matinding tag-init. Dapat ding tiyakin ang reserbang tubig at kuryente sa mga ospital, paaralan, evacuation centers at emergency facilities. Samantala, tiniyak naman ng Manila Electric Company o Meralco katuwangang pamahalaan ng kahandaan nito na posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa. Ayon kay Meralco Vice President at Head of Corporate Communications Joe Saldarriaga, regular din ang isinasagawang maintenance, upgrade at pagpapalakas ng distribution network para matiyak na nasa maayos na kondisyon ang mga pasilidad ng kuryente. Nanawagan naman ang Meralco sa ng mga customer na maging masinop sa paggamit ng kuryente. Kabilang narito ang pag-unplug ng mga appliance kapag hindi ginagamit, paggamit ng natural light at pag-set sa 25 degrees Celsius ng thermostat ng aircon. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News.
3: Bagong araw, balitang bayan.
2: Task Force na tututok naman sa epekto ng Super El Nino nais na simulan sa Ilocos Sur. Ito at ang iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
8: Naghain si Ilocos Sur Board Member Pablito Sanidad Jr. ng panukalang ordinansa para bumuo ng Ilocos Sur Contra Super El Nino Task Force. Layunin itong pag-isahin ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapaghandaan ang posibleng epekto ng El Nino kabilang ang matinding init, tagtuyot at kakulangan sa tubig. Ani Sanidad, tututukan ng task force ang proteksyon sa kalusugan, agrikultura at kabuhayan. Kapag naaprubahan, inaasahang mapapalakas ang paghahanda at pagtugon ng lalawigan sa mga panganib na dulot ng El Nino. Samantala, nagbabala ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod City laban sa paggamit ng mga pekeng medical certificate, reseta at pagkakilanlan ng mga doktor. Ayon kay Hospital Chief Dr. Joanne Serrada, ginagamit umano ang mga pekeng dokumento upang makahingi ng tulong sa DSWD at iba pang ahensya ng gobyerno. Kinokopya umano ang pangalan, lagda at lisensya ng isang doktor nang walang pahintulot. Dahil dito, pinayuhan ang publiko at mga ahensya na tiyakin ang pagiging tunay ng mga dokumento bago iproseso ang anumang hiling na tulong. Sa iba pang balita, nasawi ang isang radio broadcaster sa Daraga, Albay matapos pagbabarili ng dalawang hindi pa nakikilalang suspect sa loob ng kanyang panaderya. Ayon sa pulisya, iniimbestigahan ang posibilidad na may kaugnayan sa trabaho bilang mamamahayag ang pamamaslang. Kilala ang biktimang si Adrian Loterte sa kanyang mga komentaryong politikal. Bumuo na ng Special Investigation Task Group upang matukoy at mahuli ang mga suspek. Gayun din kinondena ng National Press Club ang krimen at nanawagan ng hustisya. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
3: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Nabigo ang tambalang Alex Ayala at Zeynep Sonmez laban kina Annelina Kilinina at Diana Yastremska ng Ukraine 6-2-6-3 sa round of 32 ng Wuhan Open Doubles. Maagang nahirapan sina Ayala at Sonmez matapos makalamang agad ng 4-love ang mga katunggali sa unang set. Bumawi ang dalawa sa second set ngunit nanaig ang Ukrainian duo matapos ang sunod-sunod na errors. Dahil dito, tuluyan ang nagtapos ang kampanya ni Ayala at Sonmez sa Wuhan Open matapos matalo sa singles competition.
3: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Wagi naman ang NXLED kontra PLDT 2516, 2520, 2518 sa 2026 PVL All-Filipino Conference C-Club Series. Nanguna sa NXLED si Brooke Van Sickle na may 11 points habang tig 9 points naman sina Myla Pablo at Jackie Acuña. Nagpahayag ng kasiyahan si Van Sickle sa kanyang pagbabalik matapos hindi makapaglaro dahil sa minor shoulder injury. Pinasalamatan niya ang suporta ng kanyang mga coach, teammates at ng management. Sa pagbabalik ng bagong araw, bagong PCO at DICT secretaries na numpana sa harap ng Pangulo. Bureau of Customs wala ng backlog sa mga abandonadong balikbayan boxes. At sa ibang bansa, Iguazu Falls sa Argentina pansamantalang isinara sa publiko dahil sa El Nino.

0: FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Nanumpana sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawang pinakabagong miyembro ng gabinete, hinirang ng Pangulo si Robert Joseph Montes de Claro bilang bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology o DICT, kapalit ni dating Secretary Henry Aguda. Si de Claro ay dating Social Security System President at Chief Executive Officer. Isaanya sa pagtutuunan ay ang banta ng internet sa mga kabataan at plano niyang makipagtulungan sa mga organisasyon para pag-aralan ang iba't ibang panukala patungkol sa social media ban sa mga menor de edad. Samantala, nag-oath-taking din sa palasyo si bagong Presidential Communications Secretary Lino Cayetano na pumalit kay dating Secretary Dave Gomez. Si Cayetano ay dating General Manager ng PTV o People's Television Network. Anya, misyon niya na maibaba ang mensahe ng gobyerno sa bawat Pilipino ng malinaw at sa iba at ibang kaparaanan.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa ibang balita, Bureau of Customs, wala nang backlog sa mga abandonadong balikbayan boxes. Nagbabalik para sa detalye si Lynn Garcia de la Cruz.
2: Kinumpirma ng Bureau of Customs na wala ng backlog o nakapending na abandonadong balikbayan boxes mula sa mga overseas Filipino workers matapos na maihatid ang lahat ng ito sa mga recipient. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Napomuceno, nakapagsampa sila ng criminal complaint sa Department of Justice laban sa cargo firm na Makati Express Cargo Incorporated at limang iba pang cargo forwarders sa pag-abandona sa mahigit 36,000 balikbayan boxes sa mga ports sa Manila, Cebu at Davao. Samantala, pinalalahanan naman ng Commission on Filipinos Overseas o CFO ang mga non-resident Filipinos o NRFs na tignan ang accreditation ng kanilang mga cargo forwarder at kanilang counterparts sa Pilipinas bago makapagpadala ng balikbayan box habang papalapit ang Kapaskuhan. Payo ni CFO Chairperson Dante Ang II, bisitahin lamang ang official website ng Philippine Bureau of Customs at tignan ang listahan ng accredited cargo forwarders para sa maayos na pagpapadala ng balikbayan boxes. Para sa maraming mga Pinoy na nasa abroad, sinabi ni Ang na ang balikbayan box ay higit pa sa isang shipment dahil ito ay kinakatawa ng ilang buwang pagtatrabaho at bunga ng kanilang pagsisikap para maipadala sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Karaniwang laman nito ay mga canned goods, chocolates, damit at laruan. Alamin ang tamang proseso at basahin ang Bayani Box Guidelines upang matiyak na ligtas, maayos at panatag ang bawat padala para sa mga mahal sa buhay. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, City of Manila.
0: Bagong araw.
1: Samantalang sinara sa mga turista ang Iguazu Falls sa Argentina dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig sa Iguazu River na iniugnay sa El Nino. Umabot sa mahigit 6 beses mula sa normal ang daloy ng ilog kaya nagpatupad ng temporary closure. Ayon sa mga United Nations expert, nagdudulot ang El Nino ng pagbabago sa hangin, pag-ulan at lagay ng panahon. Binuksan din ito sa mga turista matapos maging normal ang agos ng tubig.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: 11 tripulante ang nawawala matapos lumubog ang cargo ship na tinamaan ng drone sa baybayin ng Bulgaria. Ito na ang 2 barkong lumubog sa lugar sa loob ng 1 linggo. Ayon sa mga opisyal, 5 ang mga nakasakay ay nasa GIP. Dahil sa insidente, ipinatawag ng Bulgaria ang Russian ambassador at hindi naman direktang sinisi ng Bulgaria ang Russia. Ngunit, sinabi ni Prime Minister Rumen Radev na nakikinabang umano ito sa nangyari lalo pa sa relasyon nito sa Ukraine.
0: Bagong diwa.
1: Mula sa unang Juan 3:18, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa.
0: bagong balita.
1: Kabuuan ng ating mga balita ngayong Oktubre 14, taong 2026 sa tid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang, nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumain niyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang oras, 6:59.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras, alas 7:01.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marhay na aga, Pilipinas.
1: Good morning po, Sindoga Boss.
0: Magandang umaga po sa inyong lahat. Buenos dias. Mm-hmm. Kumusta po kayo ngayong araw ng Merkules?
1: October 14.
0: Kalahatian na tabi ng buwan. Kumusta naman ang inyong mga araw na nakaraan?
1: Kumusta po inyong mga buhay-buhay, mga tuga?
0: Hari naway nasa mabuti kayong kalagayan ngunya na pagkaaga. Opo. Sa grasya po at sa biyaya ng ating Panginoon saan man kayo inaabot ng ating broadcast.
1: Mm-hmm.
0: Medyo mainit ngunya. Ito na ba ang simula ng El Nino?
1: pero nag-uran man baga
0: kasi. Nag-uran man kasi wapan.
1: Okay lang na magparainit. Basta nag-uran
0: man. Basta nag-uran-uran man. May pasok tabi ngunya.
1: Yes.
0: May love sa trabaho, may klase.
1: Busy-busy man sa tuyang mga nanay, sa tuyang mga tatay, pasiring man sa trabaho.
0: Mm-hmm. Sa mga nasa syudad, ang mga tatay paduman sa kanilang mga trabaho. Mm-hmm. Ang mga nasa upland paduman
1: sa uma. Kumbako sa dagat.
0: Oh, pero sa ngunyan, ining alas 7 na pagkaga, puan ini.
1: Mainit na ini.
0: Oo, tsaka ang mga taga-uma kasi, nag-aaral mo sa liyan, alas 5.
1: Basta, basta mahiling mo ng liwanag dyan.
0: Paduman na yan, patukan na yan. Ngunyan, grabe na ang pawis kayo ni ngunyan.
1: Ay, oo, sigurado yan. Yung mga parauma, sir, nauna pa yan sa manok mag, ano?
0: Nagturaok. Tsaka pag alas 10 kayang marami, pag alas 10, mainito ng marami.
1: Ayun, grabe na yan. Surrender kami kaya, sir, pag nagbabakbol kami. Na grabe ang init, lalong-lalo na pag kwarisma.
0: Surrender.
1: Day kaya.
0: Kaya sa mga kumpanyeros y kumpanyeras, ta? Sa tuwing mga kababayan na nasa umangunyan, maray na pagkagatabi isendo gabons.
1: Sana padagos man lugod ka wong pakusugon. Itaw kang Diyos ang proteksyon sa isendo sa maghapon.
0: Hirasan ka mukhang kagurangnan ki marhay na hawak.
1: Opo.
0: At siyempre ingat-ingat din, ano? Magbalon ka mukhang tubig. Oo, dahil kaya kalimutan ang pag-inom ki tubig.
1: Tama.
0: Para lagi kitang maray. Oras na naman para bumangon.
1: Oras naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para tubangon tangal daw na ini. Nadawa nga na may mga rimalasos, may mga pagsubok sa buhay, kaibanan tang Diyos.
1: Oras naman po para gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa.
0: Ini po ang programang Oras na Pilipinas, Bicolandia. Ang programang magbibigay sa inyo ng mga impormasyon at syempre
1: at mga inspirasyon.
0: Kasama tayo niyan digdi, katabang ta sa studio, ang lalaking pinagpala ng kulot na bangs.
1: At may vibrato.
0: May vibratong tagoy. Mal. Pag nagluluwas ka siguro mo, hahanapon na ang vibratong tagoy mo.
1: Malanit yan nun. Kaya di mo ba yan pagpara luwaso na talent mo?
0: Iyo, matindi yun ang talent kayo. Ano ini talentadong Pinoy.
1: Pare kene pa intermission on ta si mo
0: iyo.
1: Sa Disyembre.
0: Iyo. Mm. Tapi gahanap yan kan tao bayan. Magpreparar ka na mo ki sarong kanta.
1: Sumay vibrato.
0: May vibratong tagoy. Iyo.
1: Yan.
0: Kami po ang mga lalaking nangangakong sa araw na ito ay babawasan ang inyong mga kalungkutan
1: at magdadagdag ng kahit kunting kasiyahan.
0: Siyempre, nag-iisa lamang El Solamente, Rico Jelet.
1: At ang nagsusulong, guwapito, walang iba, Ronnie Rinsales.
0: Bago ito magdagos-dagos ka, Ronnie, magduman muna kita sa tataramon kang kagurangnan sa Proverbs 3, 9 and 10.
1: Proverbs
0: 3, 9, and 10. Ito po ang pagkasabi. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine.
1: Sabi digdi sa Tagalog, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siyang iyong handugan. Ganda.
0: Ang verse 10.
1: Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan.
0: Ayun, napakaganda ng ano. Meron dito ang tawag dito, privilege and responsibility.
1: Yes.
0: Paminsan-minsan kaya mga tugang, ang gusto ta palagi ang pribileyo.
1: Kabuon ta kang responsibilidad.
0: Oo, tingnan mo karon eh pag iguaning tawag dito ayuda.
1: Ah,
0: panuon yan.
1: Pero ngani pag mag magsabi nang oh, sumanatawan kay ayuda magrilinig.
0: Magrilinig. Ayan, wara tapos langawon an, di ba? Pag masabi oh lahat nganya mag-replanting, langawon yan. pero pag may ayuda, ay alas 4 pa nakapila na. Yeah. Araw
1: puro,
0: kita kayan.
1: Puro pribilehiyo.
0: Puro pribilehiyo. Digdi sa verses 9 eh. Verse 9, responsibility.
1: Verse 10,
0: privilege.
1: Yo.
0: Ang gusto ta pirmi, privilege, gusto ta itong then your barns will be filled to overflowing.
1: Iba yung gan, yung honor diyan. Ibang klase
0: ibang
1: yan.
0: Klase. Ang gusto kasi natin laging puno ang satuyang dispenser. Puno ang wallet.
1: Oo, puno ang lagan ki kuyan, ki grocery.
0: Yan ang mga gusto ta. Ang mga prayer ta palagi, you Lord, panuon mo man tabi ang wallet ko.
1: Panuon mo man po ang laman kang ref me.
0: Pwede man yun eh. Ang Lord naman natin ay hindi kuripot na Diyos. Okay, kaya lang may responsibilidad.
1: Yun.
0: Ang sabi-tabi dyan, honor the Lord with your wealth.
1: Sa lahat ng iyong kayamanan.
0: Sa lahat ng meron ka. Paano ba mag-honor the Lord? Sa sunod na...
1: Yan ang apot.
0: Oo, sa sunod na statement, nandun. Ibigay mo sa kanya ang pinakaina, maina mong bahagi.
1: Yun ang pinaka sabi dyan. Yung pinaka...
0: Mainam na bahagi.
1: Opo.
0: Anong ibig sabihin ng pinakamainam na bahagi?
1: The
0: dalawang klase yan sa Bible, mga tugang. Una, yung literal na first fruit.
1: And?
0: Your tithes.
1: Oo. Yung pinakahigit. Hindi yung tira-tira.
0: Hindi yung tira-tira. Ibig sabihin, pagkaka-first, pagkakasweldo mo, wag yung tada lang ng mga bariya.
1: Yung para bang inuna mo na, inuna mo na lahat. Bago yung sa Diyos. Hindi dapat bago muna. Dapat sa Diyos
0: muna. Sa Diyos muna.
1: Bago yung ibang dispensations ng inyong pera.
0: Ang problema yan, naalala lang natin ang Diyos kung dahing-dahi na kita.
1: Yan nga, yung pagkasabi.
0: Pag naubusan na, saka na naalala ang Diyos.
1: Pero pag may pagpapala.
0: Ay nako, diretso tulos. Kung ano mga barakalon dyan.
1: Uunahon, so... karaunan.
0: Oro na ako sa barakala.
1: Barayanan. May talagang nakadesignate naman itong barayanan. Pero remember, ang sabi dyan, parangalan mo daw si Yahweh. Parangalan mo. Ba?
0: With the first fruit of your crops.
1: Yes.
0: Pinakamainam, parangalan mo siya sa pagbibigay ng paggamit mo ng tama sa pinakamainam na bahagi ng blessing sa iyo ng Panginoon.
1: Tama.
0: Paano paggamit nito ng tama?
1: Oo.
0: Ay, nire-require niya tayo
1: na
0: magbigay tayo ng ating tithes.
1: Yun. Magbigay tayo sa ating Panginoon.
0: Ayun.
1: Kaya, kapag nagawa mo ang responsibilidad, may pribilehiyo ka ngayon.
0: Tama. Eh, tingnan mo naman, Karon, 14 ko niyan.
1: Oo.
0: Anong boot sabihin ka yan?
1: Sa aga.
0: Sa aga. Ang iba nga ni, 14 pa lang, iguana.
1: Iguana yan.
0: Iguana.
1: 13 nga ni, iguana.
0: Oo, yung iba, 13, 14, 15, 16. Iyo yan ang mga tawanan ni.
1: Ang iba nga ni, 25, sir.
0: 10-25. 10-25 ang iba. Pero ang natural, normal, 15-30. Mga tugang, dahil nindo pagkalingawaan.
1: Ayun, kita.
0: Kita.
1: Normal.
0: Normal natin.
1: Everyday normal.
0: Oo. Huwag ka mag-alala, Karone. You will smile.
1: You will smile.
0: Uy, nakalimutan ko pala itaw sa'yo mo.
1: Sure.
0: Suko yan nga ni. Susabon ito.
1: Yung pala kasuapon. Grabe man kaya, madali ko kasuapon.
0: Yung madali ka man kaya. Sige, yun po mga tugang ha. Huwag din nyo kalilimutan kung kayo man ay pinagpala ng Diyos. Amen. Do not forget, God is asking us to honor Him.
1: Yes. Tingnan natin sira yung privilege para makita niya yung privilege. Yung privilege sabi doon sa gayon.
0: Sa gayon.
1: Kamalig mo ay lagi nang aapaw.
0: Ibig sabihin sa gayon, ibig sabihin resulta.
1: Oo, sa gayon. Yung resulta ng iyong responsibilidad na ginawa, ang pangako ng Diyos, aapaw, sisidla ng inumin mo, hindi nga matutuyan. Yan. Ibig sabihin, provided na provided.
0: Provided. Yan kasi ang description dyan, yung buhay nila nung araw.
1: Oo, ang kamalig noon, malaki yan.
0: Malaki yan.
1: Tsaka, yan yung imbaka ng pagkain nila.
0: Oh, tsaka yun ang hanap buhay nila noon. Oh. Yung yung wine naman, yung mga katas ng ano baga, ng grapes.
1: Inumin. Ay, prosperity ang kanya.
0: Oh, yun ang ibig sabihin nito, papagaanin ni Lord.
1: Tama.
0: Ibi-bless niya ang hanap buhay mo.
1: Yun na ibig sabihin na makakaiba ka ng iyong kailangan.
0: Magkakasavings ka. Yun. So, ang tinutukoy dito, hindi lang sa mga magsasaka, no? Kundi tama. Ito ay description ng pagpapala ng Diyos kung ano man ang hanap buhay mo.
1: Amen.
0: Ha? Kung ikaw ay magsasaka, kung ikaw ay negosyante, kung ikaw ay empleyado, ang iyong sisidlan ng blessing ay pagyayamanin niya ng Panginoon.
1: Kaya huwag na huwag niyong kakalimutan ang Diyos.
0: Honor the Lord with your wealth. So, ito ang tanong. Sa ngayon ba, nauunor ba si Lord sa mga blessing mo? Ikaw lang ang masaya.
1: Sa ngayon ba, nahahandugan mo ba siya? Saan mo idadalhin ang handog? Yun ang tanong siya. Saan mo dadalhin ang handog?
0: Siyempre, meron siyang itinakdang,
1: church. Lugar para church. Magbigay ng handog.
0: Ayun. So yan tabi ang paalala natin, lalo na kunyan, ang iba sa inyo ay masweldo na kunyan, ang iba sa aga, ang iba na inot na. Please be guided accordingly.
1: Tama.
0: Okay. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa paalala ng mga blessings namin na hindi dapat sinasarili namin for our own satisfaction. There is a guidance coming from the scripture na dapat naming i-honor ang may likha sa pamagitan ng pagbibigay sa Kanya ng mga pinakamainam na bahagi ng aming ani. And that should start from our tithing. Nawa, Panginoon, ay turuan niyo kami na parangalan ka sa pamagitan ng pagbibigay sa iyo ng malagang pinakamainam na bahagi kung ano man ang natanggap namin galing sa iyo. At naturalmente, yung resulta nito ay lalo mong pagpapalain ang mga taong sumusunod sa iyo. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa at ingatan sa buong maghapon na ito. Sa pangalan ni Jesus,
1: Amen.
0: Ayan, dagos-dagos ang kita mga tugang. Alas 7:15 na yung pagkaaga. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na.
1: Good morning po sa Indo. Kapi, kapi, kapi.
0: At pakishare tabi kang sa tuyang link.
1: Yes po.
0: Sa mga listeners natin sa Radyo Diyos Maray na pagkaaga tabi, sendo gabos.
1: Sa mga silent listeners na dyan, na maski dahil may tabi na nakukumusta, pero yaon ka mo, Maray na pagkaaga po sa Indo.
0: Tsaka dahil tama na aram kung sino ang kukumusta unta.
1: Iyon nga eh. Kaya,
0: General na sana.
1: Ayaw, sa gabos na paradangog.
0: Sa radyo.
1: Sa radyo, kang oras na Pilipinas, Bicolandia, Maray na pagkaaga tabi sa Indo.
0: So kung po pwede, pagkaminsan, magparamdaman tabi ka mo, no? Mm-mm. Kahit once a day.
1: Yes.
0: Once a day.
1: And kung gusto po nindo, duman sa mga paradangog ta, igaw po kitang GC. Kung gusto po nindo, i-chat po nindo kami. Tayad mi ka mo duman.
0: Ayun.
1: Yeah.
0: Saka magparamdam lang. Para kami tabi ay listener nindo.
1: Yes po.
0: Yeah. Kadakul kaya ayang karon ni na, minsan pag nagirilingan, di ba, sa church, sa ibang church, or sa anong lugar, tatara mo niyan. Kayo po, si Solamente. Listener ngayon kami ng ON PB.
1: Kayo po ngayon si Mr. Guapito.
0: Iyo.
1: Ika ngayon sumaingipon sa ngalangala. sabi nga ni Sister Jocelyn Aydalia, ako daaso, grabe ang bertod.
0: Bertudan
1: da.
0: Ibig sabihin, nagdadarangog ka mo.
1: Nagdadangog. Si Sister Jocelyn ay dalyabuda sa mga dyan nagkakaraon, ng mga mga driver na truck dyan. Ay, grabe dyan ang gan.
0: Kaya saan ba ang sa indang tindahan? Minsan magtambay kita.
1: Sa unan sa may, ano nga, bago magdita?
0: San Joaquin.
1: San Joaquin.
0: Oh, sige. Pasyaran tayo. Good morning tabi sa mo dyan, kapatid,
1: ha? Sister Jocelyn ay dalyan na JL. Good morning.
0: Ano ang sa indong masira mo na paniraan dyan mo dyan, ha?
1: Masiram gabi dyan. Kung pansit, mainit na sa bawah. Anong pigluluto mo dyan, Sister Jo?
0: Anong masira mong pamao dyan, ha?
1: Mag-chat ka daw sa muya.
0: Pasyaran mo ka dyan.
1: Sige.
0: Maraming pagkaga tabi sa mga yaw na sa Facebook Live. Sister Rowing San Miguel, Lokinario. Salamat tabi sa imo.
1: Sabi, and good morning man kay Tere. Sabi niya, morning sa Indo. Nata, morning lang. Warang good.
0: Ano na, pero iba. Maraot ang gising mo.
1: Garo maraot ang gising ni Tirek. Warang good. Morning lang.
0: Oo. Sabi ni Tirek, kami wara sahod, kaya products na world class na lang po ang bigay sa inyo. Tama pa ugma, napapaugma ni Indo kami. Kakadangog sa Indo.
1: Iyo baga.
0: Iyo, igwan na siya sa inyong pampaugma.
1: Igwan na pampaugma. Salamat tabi, Tiri. Pero dahil ko pa na...
0: Nalingawan ko, Tiri.
1: Pero sabi ni SM, unang taram, Tiri. Sabi ni SM, sana all may barley soup.
0: Iyo, SM. Tinawanan kami. Tingsaro kami.
1: Pero iyo man da ang gamit ni SM sa face niya.
0: Iyo, ay kaya pala malasot lang.
1: Ang apotunta at yan, si Madam...
0: Madam.
1: Tural ba? Si...
0: Sa kung ano ang gamit niya.
1: Oh, at yan, apotunta.
0: Iyo. Maray pa.
1: Mamumukha na naman kita dyan na.
0: Iyo ang guest na dyan.
1: Oh,
0: ay, sa bulating maray. Dahil talaga, dapat mo, pagtataraman mo kami kung si Madam Turalba ang guest me.
1: Nag-foundation.
0: Mapulbo kami.
1: Ayaw, paka dyan, bago ayaw. Kami mag-bag, paka kami baga, si spot.
0: May balong kang pulbo?
1: Ikaw ah.
0: Oh, sa bulating, iyo.
1: Iliwan man bag ko, sir. Gusto mo mailing ang bag ko? Kumplito yan.
0: Iyo? Pati lipstick?
1: Oo.
0: Ah? Pag-preparan tayo ano yan. Tanganing ano, magmukha man kitang kaagidsa na.
1: Ikuha ko dyan, sir, na lotion.
0: Iyo, ba't hindi yun ka talaga?
1: Ikuha ko dyan pabango.
0: Iyo, ba't hindi yun ka talaga?
1: Ikuha ko dyan alcohol.
0: Wow.
1: My mouthwash.
0: Wow.
1: Kapos yan, kumplito.
0: Iyo.
1: My lip tint.
0: Matindi yun ka talaga. Kaya pala ang kudis mo ay malasot.
1: Malasot na. Tandi, sabi nga ni Tiri, ang kulit ko daa, grabe mag-produce kay melatonin.
0: Iyo,
1: kaya pigpig-prevent ko yan.
0: Matindi. Hatsyan na pakatapos ka. pag nagtaram na si SM, hatsyan sa kasabay sa bagayo. Iyo, ma-retouch kita. Ta.
1: Sige.
0: Telma Rosine, good morning po. Mga pangas, kape po tayo. Ay, maray ka pa nagkakape, Sister Telma.
1: Opo.
0: Ano tabi ang pang-kape? Mandataho ng kape siya na.
1: Dapat iyo, may tinapay.
0: Dapat igway ang ka-partner.
1: Putok.
0: Oo. Ano tabi ang ka-partner mo, Sister Telma, ng kape mo?
1: Yan. Kung ako pandisal. Uy, kaito sir, narumduman ko sir ang mga pandisal. Ang pandisal kaito sa masbati. Masiram-siram ang pandisal. Medyo may amis-amis.
0: Iyo, ngunyan baga.
1: Iba naman ang pandisal. Malunggay na ngunyan sir. Puro malunggay. Pero wala man ako na namitan.
0: Hindi, wala na namitan. Yung patay malunggay pandisal na ngunyan. Malipasan lang 30 minutos.
1: Matagaso na.
0: Garo na baging gapo.
1: Iba para hanap ko ba ya ang malunggay kung sa inya na parte.
0: Ang ibuon mo na sa nakayan.
1: Ano?
0: Baakon mo si pandisal. Tapos, kaagan mo down malunggay.
1: gumulay kang kalunggay.
0: Tapos
1: iyo ang ipalaman.
0: Ipalaman mo.
1: Mas maray pa ito.
0: Yan ang malunggay talaga pandisal.
1: Ay, sa muya kay ito na ang paglibot pati kang pandisal kay ito nasa karton.
0: Iyo.
1: Tapos may init-init pa yan.
0: Put. Tarog yan kaya.
1: Ay, maamis-amis. Budaan pandisal kay ito. Saro lang pati.
0: Ay, garo ka na binudala.
1: Ngunyan, saro.
0: Ay, nako.
1: Pilpilon mo ngunyan.
0: Ay, garo 5.
1: Matindi yun man ngunyan. Kumaon ka, puro hangin.
0: Iyo baga.
1: Sabira na.
0: Puro na baga.
1: Kaya baga, pag linaag mo sa kape, sir.
0: Ay, nako.
1: Tiga-absorb sa kape.
0: Oo, nawara na. Kaya doon na lang tayo
1: sa pandiputok. Iya, so mas mari pa itong putok.
0: Ito bagang may pula-pula sa ano? Anong tawag ka ito?
1: May pula-pula.
0: May pula bagang corona.

0: nakakaawa ang mga ngiti ninyong dalawa habang nagkakape. Pero kulang tabi, Michael, lang sa'yo mong sinabi. Ano nga ni
1: ang
0: partner kang kape?
1: Kang kape. Buga, anong kape?
0: Anong kape?
1: May mga klaseng ibang may kape, may 3-in-1. Ako din ako nagtitrain.
0: Dahil na ako nagtitrain one. Bawal na yung sarili yun ko.
1: Umaanyaya ng kaibigan yan.
0: Eyo,
1: bata so kaibigan ko kasubang.
0: Nakuliton pati.
1: Ay kasubang ginagpuuna naman
0: pa. Eyo. Ako dahil ko na siya pinbibigyan.
1: Kaya naghaplos akong hinaplosan ko sa kuyang tulak. Tagaro, grabe na naman.
0: Grabe na naman yung kaibigan mo.
1: Sabi rin ng kaibigan.
0: Daing supo. Daing
1: supo. Minalaw sa nasa.
0: Dahil, mabigi-imbita ka.
1: Ang ibig sabihin po sa muyang kaparkada, si Mr. Acid.
0: Acid.
1: Si Mr. Acid.
0: Acid reflux. Amerikano yan eh.
1: Amerikano.
0: Oo.
1: Kung sa Bicol, kung sa Tagalog, acido.
0: Acido.
1: Kung sa English, Amerikano.
0: Acid reflux. Yeah, ang gaha niya, GERD.
1: Pagbabae.
0: GERD. Kaway-kaway dyan tabi sa mga nakaranas, Binky. Ano? Sige, acid reflux. Matindi yun yan.
1: Sabi ni Michael Quintana, sa amon po, Nescafe.
0: Uy.
1: Nescafe.
0: Nescafe kag
1: biskwit. Nescafe lang po, kag biskwit lang kay Wara. Magabakal sa tinapay.
0: Pwede na yan.
1: Pwede na yan. Ano, ang biskwit yan. Ang biskwit na yan, pwedeng...
0: Pwedeng bagyo. Ito, bagyo baga na biskwit noong araw.
1: So, nasa lata?
0: Oo.
1: Narunduman ko man kayo ito, sir.
0: Paghaling Manila.
1: Pagnahaling Manila.
0: Pagbalik.
1: Siyempre, sa mga tugang may haling Manila.
0: Oo.
1: Madarayan kiso biskwit na.
0: Sarong lata.
1: Ang pipiliyon ko pati dyan, sir. So, may kulay. Abo ko kayo itong kwento.
0: Sa kuya man. Itong may palaman.
1: Yan. Ayun nga, so may mga kulay tapos may palaman. Abo ko kayo itong plain lang.
0: Ay.
1: Warang lasa.
0: Ayun. Masiraman kayo itong may palaman na malambot. Ano?
1: Oo. Garso-garo baga cookies.
0: Ayun.
1: Yan. Nag-abot yan sa muya, sir, kayo itong mga sambulan.
0: Ayun. Tanda ko laon eh. Itong 4 kantos.
1: So, kuyan, sir? So, galon?
0: Ikaw nga, kaya duwa yan. May bilog, may 4 kanto.
1: Tapos, pagkatapos kayo, sir, pag naubos, yan ang pinakaganming bagas.
0: Ayun.
1: Lagat kay bagas. Kung bako, laganan ka mga tinapay na sa mga matatagas baga.
0: So, mga kuyan ko niyan, sa mga kabataan ko niyan, dahil nanindo yan na.
1: Rice dispenser na sa inyo. Buda, iba naman ang mga pagkaon.
0: Pero may tinapay pa man ko niyan. Igwa pa man ko niyan yung mga arugay na biskuit.
1: Ako, sir, nakakanamit kang biskuit na sa ikaw na lang, salamay. Salamay na sana ako.
0: Iyon ang gano'n.
1: Baga.
0: Duman na kita nakakaon kay biskuit na yan. Salamay. Kaya kung gusto mo, pag duman ka.
1: Iyo.
0: Alam mo pati salamay, dahil ka man haputun kung kamag-anak o dahi.
1: Ay, dahi. Basta riyawang ka duman.
0: Basta riyawang ka duman. Tapos magturo-turo na hindi taluha mo.
1: Yan.
0: Igwa ka ng pagkaon.
1: Magduman ka sa, anong apod ka yan?
0: Sa gadaan.
1: Sa gadaan.
0: Maghiling ka. Maghibi-hibi ka din.
1: Oo, tapos magtaram kang, kung ko tabi yan, barkada.
0: Iyo.
1: Nag-iribanan kami sa arpina. O, dahi ka naman.
0: Dahi ka naman hapo to.
1: Tapos dumuman ka sa mayaran ni sa may lamisa.
0: Iyo na yan.
1: Pag naglatad, nakipagkaon.
0: I-number one ka.
1: Tira.
0: Iyo ang tabi, ang libreng restaurant. Iyo.
1: Oo. Mga lason ka, pag naglatad, nakipagkaon, dakulon.
0: Iyo baga. Libre ka ng almusal dyan.
1: Libre ka ng
0: snacks, panangalian.
1: May dulce ka pa.
0: Iyo.
1: May juice ka pa dyan.
0: Iyo. Kaya kung gusto mo na libre.
1: Sa Sarong Simana, nagtagahanap ka kay...
0: Hindi, magtambay ka lang yan sa...
1: sa in.
0: Duha yan. Sa may bugtong.
1: O naman sa... Dyan sa may... dyan sa may...
0: Buknot. Duha yan.
1: Matindi.
0: Magtambay. Iyo. Or pamahaw mo nga niya sa balyo.
1: Basog-basog ka dyan.
0: Basog-basog ka dyan. Iyo yan ang samuyang advice. sabi ni Telma Rosin, pwede man po baga supas na turutalinga.
1: Ay, na yan ngunyan na turutalinga. So medyo matagas.
0: Iyo, marayan. Igo, ang paborito ko pa yan.
1: Ay, sudut-dutan talaga.
0: Turutalinga baga. Kaya lang ibaho na ang lasa kang turutalinga ngunyan.
1: Nata.
0: Tawag dito, hindi na mahamis.
1: Ay, iyo. Bako naman pares kang... Bako naman ba yung pares?
0: Pares kang panahon. Iyo.
1: Dati, ang gusto ko yung baga, sir. So, medyo sumalumoy na. Tapos kakaunon mo.
0: Iyo baga. Saw-saw mo muna sa kape.
1: Niya, tapos video na gana. Siya naglambot na.
0: Naglambot na. Tirahon mo. Tapos, pag hindi yan malambot,
1: tanggal ang ipon mo.

0: Superstisyo mo? Ay, barari yan. Barari yan. Sigurado yan.
1: Dito sa Montreal, buhay na buhay pa rin. Paghali sa Manila, may biskwit na pasalubong. Kultura yan. Iyo, baga.
0: Iyo, duman sa mga...
1: Iyo.
0: Sa mga probinsya.
1: Iyo, to buhay na buhay pa rin yan.
0: Uy, happy, happy birthday.
1: Uy, nga pala.
0: Batiyong Cookie, happy birthday yan sa tuyang duwang katugangan dyan sa Biga. Ah. So, magayunon na agom ni Pastor Melvin.
1: Uy! Dahil na baga nagdadangog sa tuya yan.
0: Aram mo da, kung nata dahil nagdadangog.
1: Iyo?
0: Ang mata?
1: Oo.
0: Alas 8.
1: Ay, ano naman yan.
0: Ano na? Alas 8. Alas 8 yung media.
1: Grabe na. Di, tapos na kami.
0: Tapos na nga.
1: Anong aran man
0: kayo? Oh, yeah. Sister Judy Malati Yuzon.
1: Magtagamatakaman daw. Ang tawag diyan. Pag may garuma sa nakita na yung pinag-iribanan. Ano
0: nga, baga.
1: Ano yun? Ulitin mo naman. Ano yun? Ayan.
0: And Bro Remel Agustin, nagbabiyahin ni Kansayan Tricycle dyan sa
1: good morning.
0: Good morning and happy, happy birthday sa inyong
1: happy birthday sa inyong
0: duwa. Magka-birthday pati inyong duwa.
1: Natindi yun.
0: Pero pinakaana kaming pansit sa akin. Hintangon yan.
1: Di ba katong birthday ni Brother Melvin, nagduman kita?
0: Ayun nga ni.
1: Iyo.
0: Eh, pa, problema nga ni, wara ngon yan.
1: Kung imbitahan kita ni Judy.
0: Oo.
1: Di ba duman kita?
0: I-chat ko na lugod.
1: Iyo.
0: I-chat ko na ngunyan.
1: Ayo, maduman kita. Ayo.
0: Taraman ko naman.
1: Maagi kita duman. Sister Faye Adana, good morning. Mga guwapong mga pastor, maigos na lingkod ng Diyos. Pagpalain kayo. Salamat, tabi sa iyo. Sister Faye Adana, good morning.
0: Pika-chat ko, Sister Judy. Pero mahiling.
1: Lato ba? Hoy, Pading Ruel. Pading, good morning. Pasensya kahapon pa din. Nalingawan ko na igwa pala kami. Igwa pala kita dapat lunch kahapon. Nalingawan ko.
0: Nalingawan mo?
1: Iyo. Wara ka man kaya. Dekan man kaya kaibanan.
0: Kanakauli ako, sir. Ay, pero nakaulikot ako mga alas.
1: Gusto mo sa biyernes kita ng...
0: Alas 12.
1: May klase ako.
0: Nakulon ka, Goya.
1: Yeah, ikaw ba nga ba? May klase ka naman. Oy, pag,
0: speaking of, maturo na ako.
1: Ini si Karone, tabi mga tugang.
0: Lalakupon ko ang gabos na eskulahan.
1: Ini tabi si Karone. Taga deep-ed na ini.
0: Deep-ed. Bako deep-ed.
1: Deep-ed.
0: Deep-ed.
1: Kamag-anak mo na pala si Sikil. Si Sikil, deep-eder.
0: Deep-eder.
1: Ikaw deep-ed.
0: Deep-ed.
1: Matok doon na tabi ni si Karone sa dead end. Iyo. Ang unang eskwilan kaning sasampaan.
0: Oh,
1: Biga.
0: Biga. Big double A. Ang hapo dyan.
1: Matindi yan. Big double A ka
0: big
1: pala.
0: Big double A yan.
1: Ano yung ka dyan? Principal? Day man.
0: Superintendent.
1: Bagong laong superintendent.
0: Superintendent.
1: Siya tabi ang makapot. Kang home room. Home room.
0: Oh, ako makapot pati kang aral program.
1: Iyo. Matindi.
0: Papabasaon kong limang chapter.
1: Oo, matindi yun talaga.
0: At ay siguro kung itaw sa toya yan na aral program na kita magturo.
1: Ay, rimate.
0: Ang ipapabasa ko, Bible.
1: Bible. Tingnan mo. Si Karone, puon, kailan ang puon mo?
0: Ah?
1: Puon
0: baka next week, sir.
1: Next week nga puon ka na.
0: Matao pa kita ang parents consent.
1: Iyo. Pero mga tagi, paalala ko lang tayo, mga tugas. Paalala ko lang. Iyan tabi na pagtutukdo ni Karone. Iyan po ay voluntaryo.
0: Uy, voluntad yan.
1: Iyo. Voluntaryo tabi yan.
0: Sa diring bulsa yan. Wara yan ko yan.
1: So mga donor tabi ni Karone.
0: Honor.
1: Dahil tabi ka mo mag...
0: Ay, di ka mo mag...
1: Atras. Iyo. Wara man yan yung additional income.
0: Ay, pambira. Voluntad
1: kita tabi yan.
0: Ang kanta dyan, dugot pawis.
1: Kaipuhan niya pa nga yung panggasolina.
0: Oo. Lalo na, sir, sa Kabangan, sir.
1: Oo.
0: Sa Kabangan.
1: Ayo.
0: Kami, sir, sa Kabangan.
1: Matukdo ka
0: ba? Kaya, kanan mo kami, sponsoran mo kami.
1: Matukdo ka pa duman?
0: Ay, pambira. Sabay baga ko ni SM duman. Aram mo sa kuyang...
1: Tutukdoan mo duman?
0: Aram mo kuyang sa kuyang... Anong apod kaya? Position duman.
1: Iyo.
0: Superintendent.
1: Superintendent
0: duman.
1: Matindi yun ka talaga.
0: Pero araman, superintendent duman.
1: Oo.
0: Ang oras mi duman, sir.
1: Oo.
0: Alas 11 imidya pa alas 12:30.
1: Gutom.
0: Gutom. Nasa gutom condition kami. Kaya nangangapunan tabi kami ada.
1: Matindi yun, ano?
0: Oo, mahirap makamu sa mga gulong.
1: Basta si Caro ni, nasa dipid ni ni.
0: Iya, basta ang apod sa muya, dipid.
1: Dipid ni ni si Caro ni. Meron pa yung tinatawag dati sa amin na baston na tinapay. Sabi ni Buddy Roberto Llabori.
0: Ikuha pa baga sir, so nailing mo kayo doon sa tinapay sir na garo stick?
1: Iyon nga ni
0: baston nilang apod kayo ito?
1: Ano sa tuya kayo ito? Ligaw, ligaw, ligaw, ligaw,
0: lingaw ko man ito.
1: May baston pang tinapay. Yo. Sabi ni Tere, nagibumiyan sa iriga, tao warang binta kami, wara kaon. Kaya pag may gadan, amo nakikikaon kami sa bulati man.
0: Sabi ni Sister Pia, sabi, ano sabi niya?
1: O nakikikaon daan sa gadan, dahil warang na sindang makaon, grabe na aman.
0: Kaya mong palang Tere. Hi Sister Fiadana, good morning po mga guwapong mga pastor. Iyo. Maikos na lingkod ng Diyos. Pagpalain po kayo. Salamat abi
1: Ate. Ay magkasama pala kamo ni Tere sa ano, mga say. Dipid na kayo.
0: Oo.
1: Oh, kasama pala.
0: Kasama. Dipid ay, ko sinda naghabol lang sinda.
1: Oo, dipid na rin pala.
0: Ang kasabay ko so dikon mo sa
1: ayo.
0: Sa children's ata yan.
1: Ayo, ayo. Si Franz.
0: Si Franz Mayor.
1: Mayor, yeah. So mga taga-dipid na kayo.
0: Oo. Yun nga lang ane. Talaga na sa delinquenta kung kami. Time.
1: Ay, delinquent time. Dela 7:34 na. Dagos-dagos na kita. Maduman-duman kita sa Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.
1: Sa Damdaming Bayan tangon yan mga tugang, maray-maray na pag-urulayan tayo niya. No? Sa LGU ng Legazpi, pamumuno ni Mayor Hisham Ismael. Alam mo kasi mga karo na yun.
0: Oh.
1: Wara na bagang Boy Scout ngun yan. Pigali na.
0: Girl Scout, igwa.
1: Wara mang gira.
0: Ay, sir, igwa ng igwang Girl Scout.
1: Oh, pati Boy Scout pa.
0: Ang Boy Scout ang wara.
1: Oh, wara na ang
0: Boy. So, Girl Scout.
1: Igwa pa. Sa ibang school, wara na.
0: Wara na ang Girl Scout.
1: Sinabay iyan sa pag-alis kang C80.
0: Ay, yun ko tama mga importante.
1: Oh, inarali ang CAT.
0: Oo.
1: Inarali ang ROTC.
0: Inali, so...
1: Ah, so Boy Scout.
0: Boy Scout.
1: Anong araw, Scout. May Cub-Scout pa yan.
0: Ay, oo, Cub-Scout sa mga aki pa.
1: Oo, sa mga aki pa. Grade 1 hanggang grade 4.
0: Oo, grade 5 to grade 6, Boy Scout na
1: oo,
0: yan.
1: Oo, grade 1 to grade 4. Ah, to grade 3.
0: Grade 3, Cub-Scout.
1: Cub-Scout. Pag grade 4 to grade 6, Boy Scout.
0: Yun.
1: Pag college, CAT. Pagkarali na bagay yan.
0: O pa, hindi, high school, CAT
1: na. Pag high school, CAT. Pagkarali. Pati baga ba? Pati baga? Roti, siwara na.
0: Yun nga.
1: So, napasaya ang disiplina.
0: Nalawgan ko yan, sir.
1: Oo.
0: Nalawgan ko yan.
1: Gabos.
0: Gabos.
1: Iyo.
0: Nagka-scout ako.
1: Iyo.
0: Natuto ako, sir. Sa boys, duman ako sa Boy Scout.
1: Dahil ka na Girl Scout?
0: Muntik na. Dahil lang ako tinanggap.
1: Dahil lang tinanggap. Oo. Pero warara na tabi ay ngunyan.
0: Oo.
1: Ngunyan, ang LGU ng Legazpi, sa pamumuno ni Hisham Ismael, Mayor Hisham Ismael, taini, Boy Scout mga kampanahon daan, binuhay nindang Boy Scout sa Legazpi.
0: Maray-maray tabi, Mayor. Taramon nga. Naadalan ko, sir. Aram mo na naadalan ko sa Boy Scout. Naadalan ko ang magdisiplina sa pagturog. Magluto kibunay.
1: Iyo.
0: Na gamit lang ang kwan,
1: Kawayan.
0: Kawayan.
1: Mm-hmm.
0: Mag-tie kinat.
1: Mm-hmm.
0: Na different tie knot.
1: Oo, na-tying.
0: Na-tying.
1: Mm-hmm.
0: Uy, natuto ako duman.
1: Mm-hmm.
0: Aba, natuto ako, sir, magtipig.
1: Mm-hmm. Yung mga bado.
0: Ay, oo.
1: Oh, tabing tutok doon yan,
0: Oo, natuto ako magtipig. Mm-hmm. Natuto ako mag-ibuki arong-arong.
1: Iyo.
0: Oh. Mm-hmm. Isipon mo anong ibuki mo yan.
1: Iyo.
0: Kaya gano'n yan, nagagamit
1: ako. Nagagamit mo yan.
0: Oo. Mm-hmm. At saka, so disiplina, sir, sa karakter.
1: Iyo baga. Talagang pigtutok doon yan.
0: Tapos, tapos sa Boy Scout, lingaw ko na ugaring sa Boy Scout. Tapos, may paturo-turo
1: pa. May paturo-turo pa yan. Yung 10 commandments ng Boy Scout.
0: Oh. Ay, aram mo, matindihon yan kayo ito. Iribi ako kayo, sir. Nung day ako naka-duman sa regional.
1: Uy, nag-regional jamboree ako.
0: Aram mo, sir. Kaya itong panahon sa Muya, grabe kayo ang
1: pangangay po. Ang regional jamboree kang panahon sa buong Masbate, sarong lugar lang.
0: Oh, ang regional kung kayo ito, sir, sa Tikaw pati ko, ta?
1: No, sa Tikaw, duman sa Mo.
0: Oo. Tapos sa Monreal. Duman sa Monreal.
1: Mm.
0: Aram mo, sir, dahil ako naka-join. Grabe sa ibig ko.
1: Ang bira. No?
0: Grabing, grabe.
1: Ikaw, mate. Ikaw kato dati ang ano, Boy Scout leader.
0: Ay, oo. Kung sa Boy Scout leader man sana. Snappy yan.
1: Snappy yan.
0: Oo.
1: Ako noon.
0: Kaya lang, ako lugod sa day na kaiba.
1: Ikaw so, patuloy ang leader ka dahil lang sa kawaradon. Oh,
0: grabe kayo ito. Grabe ang ibig ko kayo ito. Ang sabi sa kuya ni mama, okay lang ayan. Oy. Tapag nag-high school ka, mag-CET ka na lang. Mag-CET officer ka na lang.
1: Ang ulay ko, kang day ka natanggap sa pag-Boy Scout, naglipat ka.
0: Hindi nga na ako tinanggap, sir.
1: O, kapanahon man ako, Karol. Grade 1 to grade 3. Cub Scout ako. Cub Leader Scout na ako katukang Cub Scout.
0: Mm-hmm. Ano man natutunan mo, sir?
1: Ay, kadakol natutunan ko naman.
0: Pagdalan sa kapo, ay, grabe ito. Pigtuturuan kami kay ito.
1: Natuto ako mag-ibo kay Arong-Arong. Sa mga pagtarali na yan.
0: Ay, oo, sa kawayan.
1: Ay, natuto ako kaya.
0: Sa ako.
1: Pagluto nga ni sa,
0: Bunay.
1: Ano, si Bunay. Ay, si Maluto.
0: Ay, sir. Tinuruan kami ang lutong bunay sa papel.
1: Mm.
0: Na piglalagan mo na kilana. Tapos pigbababawan ki bunay. Uy, day na luluto ang papel.
1: Grabe ang natututunan sa Boy Scout. Dapat di yan pigali.
0: Tama.
1: Dapat ibalik yan. Kaya saludo tayong tabi kay Mayor Hisham Ismail. Dapat gabos na eskwilahan sa Legazpi. Ibalik ang Cub Scout. Ibalik Tama. Ang Boy Scout. Ibalik ang Girl Scout.
0: Yes!
1: Wala ning half scout.
0: Warad yan na. Buda, warang dapat Boy Scout na lalaki.
1: Iyo, ba? O, day pwede dyan.
0: Pwede dyan ang Boy Scout.
1: O, day pwede maghalo sa Girl Scout.
0: Oh, kaya nga, pinagbawalan ako.
1: Bira yan. Kaya nga, day, dawag gustuhon mo. Day, pinagbawalan ka. Oo, kaya talaga, ano?
0: Inda ko si Dadero kung nag-Boy Scout.
1: Nag-Boy Scout ka man, Dadero. Oo, sa mga listeners tangon yan, ano, nag-Girl Scout mga kamo noon?
0: Ano kamo, uyon kamo na ibalik ang
1: yan.
0: Boy Scout?
1: Uyon kamo tabi na ibalik ang Boy Scout at Girl Scout sa mga elementarya.
0: Ako uyon ako, sir.
1: Oo, kamo mga tugang tabi ng mga rayaong pa dyan.
0: Uy, ang aki ko, naabutan pa yan. Naagihan pa yan, nag-Boy Scout pa si so duwa ko. May igwa yan sa Kurukarabaw. Igwa pa yan, Thai.
1: May Kurukarabaw pa yan. O kaya, yan. Nung araw, pag wara ko yung, kung wara kang Kurukarabaw dyan, puspuro.
0: Oo, puspuro.
1: Tsukaha ka puspuro.
0: Pero, mas maganda sa Kurukarabaw.
1: Pag may kwarta ka. Pag may kwarta ka. Pag warwara kang kwarta kang panahon.
0: Puspuro talaga.
1: Puspuro yan. Basta may Rizal.
0: Tapos puro ni Rizal baga.
1: Iyo. Pero pag yung gitara, habo ni Sir Kayan. Hindi nga pwede yung gitara
0: pwede.
1: Niya. Dapat ngayon su Rizal. Sabi ni Pading Ruel, nag-Boy Scout man da siya.
0: Ah, nag-Boy Scout ka man.
1: Kaya matindi rin si Karo, si Pading Ruel.
0: Natindi man pala nini.
1: Nag-Boy Scout man yan.
0: So, ibig sabihin, hali kita. Oy, product pala kita mga Boy Scout.
1: Oyo. Ikaw mo, nag-Boy Scout ka mga panahon?
0: Day man gay, majurit man gay din eh.
1: Kabis ka, majurit.
0: Majurit gayo dang kwan mo mon. Ha? Basta ni.
1: Kaya pala matindi ka magiwang-giwang.
0: O baka trumpeta so kan mo. Ang ginamit mo.
1: Kabis ka at manda si mon.
0: Ako talaga, ako ang day ko sinalian sir. So mag-band sa eskwelahan. So ano nga pa ganyan sa kasarabay bagay sa mga drama.
1: Lairam Bugle Corps.
0: Matanglayon?
1: Matanglayon yan.
0: Magpara pa. para practice.
1: Yan. Simbang natabi ka mo.
0: Nag-Boy Scout pala.
1: Hindi. Kamu daw, uyon kamu?
0: Na
1: ibalik ang scout?
0: Ay, uyon ako, sir.
1: Scouting? Ayan, mga listeners natin. Ano, ka Michael, uyon kamu? Sino pang marayang
0: si dyan? Tere, nag-girl scout man ini si Tere.
1: Hindi, yung lagi mga nga ni Aram.
0: Garo nagkawin man ini. Baka majorit.
1: Majorit ka rin si Tere. Ilingon tala. Simbaga daw, Tere. Nag-majorit ka kayto?
0: Iyo.
1: Tama.
0: Pero, ito, sir, mapili pag nag-majorit, sir.
1: Iyo.
0: Dapat wala kang piso sa...
1: Wala kang mga piso-piso. Kaya dahil ko ito naka-majorate.
0: Ade, lalo na ako, sir. Mapas ako.
1: Kung hilingin mo ang legs ko. Dahil ko nagsishort.
0: Ako, sir, ko yan ako. Talagang nagsishort ako.
1: Makusugon mo ng buot mo.
0: Mapa. Yaw na mapa kang Pilipinas, bukan China.
1: Aram mo kung bakit dahil ko nagsishort.
0: Nata.
1: Aaragawan ako kang mga... Kuyan dyan sa Legazpi.
0: Kang ano?
1: Kang mga...
0: Kang mga parker?
1: Parker.
0: Nakulon kang kaya ang piso?
1: Nakulon ang piso.
0: Matindi ang piso mo pati. Kasuanoy.
1: Kasuanoy pati. So 1972.
0: Kasi tama kayo mga pade. Diyan natin nakuha ang disiplina. Ako, natuto ako magdisiplina. Buda so pag... Ang ginibo kaya ka sa muya kayo igwa kaming drill. Ang drill sa muya, humanap ka mong matatabang. Dapat nindong magibong. So, sumagibo nindong ang kamarayan.
1: Iyo. Ang drill mo kang araw.
0: Oo.
1: Alam mo kung paano yan, ang command?
0: Anong command?
1: Pasulong.
0: Pasulong. Na.
1: No. Hapu, hapu, hapu, hap, hapu, hap.
0: Kaliwat kanan, kaliwat kanan, kaliwat kanan.
1: Nung araw, hapu-hap muna.
0: Hap.
1: Hapu-hap.
0: Hapu-hap. Iba man ang hapu-hap. Iba man ang hapu-hap ito, sir.
1: Yan ang bigtok do.
0: Oo.
1: Kaya sabi ni Tiri, ano man ang majority man na?
0: Majority siya.
1: Majority.
0: Ang majority sa kanyan sa Senado.
1: Yo. Majority man pala niya ni si Tire Campana.
0: Ano man ang kapot mo, Tire?
1: Ano ang
0: silbato?
1: Kapot? Silbato o baton?
0: Baton.
1: Ano ang hawak ko?
0: Bastonera
1: pala niya si Tire.
0: Bastonera. Bastonera pala niya. Si Michael, opo. Malaking bagay po ang Boy Scout. Daming practical tips na magagamit natin sa pang-araw-araw.
1: Yeah, tama.
0: Ako talaga gusto ko maibalik yan.
1: Mm-hmm.
0: Lalong-lalo na sa tuyang mga aki na wala ng anong tawag
1: ito? Ayun, mga
0: physical exercises.
1: Dahil nga ni nag-araram. Mga aki ngun yun. Dahil nag-araram ko ng mga trabaho sa bahay.
0: Ni maski nga ni magtali ki ayam. Dahil tatao.
1: Ay. Tapos harali unin doon ang Boy Scout. Wow.
0: Kami kayo to, sir, naka-adal ako mag-tie na. So, pangtali bagang pigdudurugtong-dugtong ang coin, oh?
1: Iyo.
0: Ang PC?
1: Oh, uy. Natuto kita kaya.
0: Oo, grabe yan kayo to. Tapos, so, pig-chichik pati yan kan leader.
1: Lalo na pag nagsama ka, Karo, nang kung naka-experience ang regional jamboree.
0: Ito nga nito, sir. Tayo kung competition bagadaan bako.
1: May mga contest duman or
0: one talaga ako naka, ito talaga ang namiss ko, sir.
1: Iyo.
0: Na regional jamboree pati ito.
1: May contest duman sa natanging, sa pagluto.
0: Dapat sa posible, sir. Duman. Ako ang kuyan duman. Ako ang anong apod kayo ni? Ang malaban duman sa natying sa nat.
1: Alam mo nang gaana kami duman karon ni.
0: Iyo?
1: Nang gaana kami duwa na ganahan kang tikaw, kang batuan.
0: Oh.
1: Naganahan may una ang pagibo kay Rong. Siyempre mga taga-Bulod kami.
0: Panduwa.
1: Pangduwa, nagana kami sa pag fire building.
0: Rumdum ko pa kayo
1: sa pagpaitok ng ano.
0: Ay, so, kan, so pagibuki.
1: Kiapoy.
0: Naman sa, uy, matindi ito, sir.
1: Ang teacher mi kaya, merong banal na daya.
0: Iyo.
1: Pigbabad muna sa gas.
0: Matindi man ito.
1: Ang ginamit, Ming, kahoy.
0: Kahoy. Tapos?
1: Bago kami mag-rally, binabad sa gas, magapon.
0: Ay, matindi, sir. Kami kaya, nag-ibo ako, sir.
1: Mm.
0: Ang ginibo ko sa pangkiskis. So, kiskisan, pigkaagan ko sukan kang puspuro.
1: Matindi. Ano ito? Daya o totoong?
0: Tapos, supigaro ko kayo ni, iguang ko yung kampalito.
1: Matindi yun nga, talaga.
0: Kapag nag-kiskis ito,
1: siglab tulon. Iyan ang natutunan.
0: Iyan ang mga natutunan.
1: Pero dahil nga lumbiro mga tugal. Dapat ito ibalik na Boy Scout at Girl Scout sa mga sa DepEd. Ano kaya tabigarali iyan kang DepEd? Wala na nga niyang values education.
0: Mm-hmm.
1: Wala nang good manners and right conduct.
0: Mm-hmm.
1: O inalis pa ang Boy Scout, inalis pa ang Girl Scout.
0: Wala na.
1: Inalis ang CAT, pati ROTC, rabo na baga kang mga estudyante ko niyan. Ano tabi ta mga estudyante ang nagde-decide?
0: Aram mo, sir, kung natay inalis sa Boy Scout, sa BSP, dahil sa pundo.
1: Nagpurunduhan na?
0: Bako, sir, nagkaigwa kay anomalya sa pundo.
1: ayusin lang, bako paghalion. Sinasakripisyo tayong matututunan kang mga aki dyan.
0: Sabi ni Michael Quintana, matahumpuan paghimo san kalayo sa patong kampag sapna.
1: Patong! Baga ka man andiri, mas batin nyo.
0: Sa patong!
1: Hindi matahong. Matahong! Matahong!
0: Matahumpuan paghimo san kalayo sa patong kampag sapna san buga sa kawayan.
1: Amo baga.
0: Ay, so sa kawayan.
1: Sa patong. Kawayan.
0: Kami kay ito, sir. Talaga ang pinagamit sa muya kayto. So, nangalason ba ako? So, papel, nadainagluho.
1: Kami kayto pinasap na sa damit.
0: Sa damit ka ba?
1: Sa t-shirt.
0: Oh?
1: Nagsap na kami sa t-shirt.
0: Matindi man ako.
1: Matindi yun. Taang sa muya ka tong Boy Scout trainer. Dating sundalo.
0: Kaya pala may mga Arab siya.
1: Oy, alas 7:48 na ni pagkakatabi. Kaya salamat kami mga tago, saludo kami tabi Mayor Hisham Ismail na binalik mo ang Boy Scout sa Legazpi.
0: Si Sim pala sabi niya, ako po majorit na nakita ni Papa ang suit, bigla pinaalis sa formation. Ali po to man gayud kaya sulog mo.
1: Pinalayas ka pala.
0: Eh, militar baga siya.
1: Oo, Colonel baga ang papa. Pambira, sino mareklamo?
0: Pinahali sa formation
1: sa akin. Pinahali ka pala, ayos.
0: Ayos kay Sam.
1: Okay, dagos-dagos sa kita mga tugang. 7:48 na in the morning. Madaman na kita kay SM sa kasabay sa paghayo.
2: Kasabay sa paghayo.

Far East Broadcasting Company Philippines ay may 13 stations sa buong Pilipinas. At ang FEBC Bicol ay ang Care 104.3 The Way FM. Ang ating transmitter site ay located sa Baliw Hill, Estanza, Legazpi City. At ang ating station naman ay located sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Kami po ay nag-iimbita sa inyong lahat upang kami ay sabayan sa paghayo. At para kayo ay makasabay namin sa paghayo, ay mayroon pong apat na kapamaraanan. Una na dyan, ang inyong pananalangin. Whether it is a corporate prayer or ito ay individual prayer, ang masambit niyo po kami sa inyong pananalangin ay isang napakahalagang bagay para sa ating gawain sa Ministeryo ng Radyo. At pangalawa, upang kayo ay makasabay sa aming paghayo, ay maaari po kayong mag-volunteer. At sa pamamagitan ng inyong pag-volunteer, pagpapagamit ng inyong mga skills, ng inyong mga talento, kayo po ay aming inaanyayahan sa pamamagitan ng pag-volunteer, hindi lamang sa pagpaprograma, kung hindi pati sa mga bagay na maaaring maitulong sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Ministeryo ng Radyo. At pangatlo ay sa pamamagitan ng pag-promote. Maaari niyo pong i-share ang ating mga program links at ganun din ang ating mga social media platforms. I-like and i-share niyo po ito upang mas marami pa ang makarinig na magandang balita ng Panginoon. Sa Facebook, i-type niyo lamang po ang FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM at sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 TWAY-FM. Maaari nyo din pong ipakilala ang ating himpilan sa pamamagitan ng online streaming. I-type nyo lamang po ang bit.ly/TheWayFM. At ang pang-apat ay ang pagbibigay. Ang ating istasyon ay non-profit, non-commercial, kung kaya po wala kayong mapapakinggan na anumang advertisement o commercial sa ating mga programa. At tuloy-tuloy na pagpaprograma ang inyong napapakinggan mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Wala din po tayong mga malalaking supporters dito sa ating himpilan. As a non-profit, non-commercial, ay nagpapatunay na ang ating pagsasahing papawid ay dahil sa faithfulness and goodness ng ating Panginoon. At ginagamit niya ang bawat isa na mayroong puso para sa Ministeryo ng Radyo. Kaya kung nais mo na ikaw ay maging bahagi nitong napakagandang investment para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, maaari kang makipag-ugnayan sa ating himpilan para sa iyong cash or check donation. At maaari din itong ipadala sa pamamagitan ng direct deposit or bank deposit or GCash. At maaari ka rin kumuha ng iyong coin bank. Sa pamamagitan ng coin bank ay maaari kang mag-ipon at pag ito ay napuno, maaari mo na itong dalhin sa ating himpilan o kaya naman ay maaari mo kaming tawagan upang ito ay aming kunin sa iyong lugar. Sa pamamagitan ng sama-sama nating pagtutulungan, ang pagsasahing papawid ng ating himpilan ay patuloy na nagpapakita ng kabutihan at faithfulness ng ating Panginoon. Alinman sa apat na yan na maaari kang maging kasabay sa aming paghayo ay malaking tulong para sa gawaing ito ng Far East Broadcasting Company Philippines dito sa Bicolandia. Kaya, kayo po ay aming iniimbitahan na makipag-ugnayan at sumabay sa aming paghayo. Muli, kami ay nag-iimbita sa bawat isa na sumabay sa aming paghayo sa himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines dito sa Bicolandia, ang Care 104.3 The Way FM. Kami po ay nasasabik na makada upang palad kayo, kakarian. Pagpalain ng Panginoon ang bawat isa.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna. Akuin
0: muna. Diba?
2: Laganap na naman ang sakit na dengue sa buong rehiyon ng Pilipinas. Tunay na nakakabahala. Ano nga ba ang dengue? Ayon sa DOH, ito ay sakit na dulot ng infected na lamok na kung tawagin ay Aedes aegypti. Ilan sa mga kaso ng dengue ay asymptomatic o walang anumang sintomas na pinapakita, ngunit kadalasan ang pangkaraniwang sintomas nito ay mataas na lagnat, rashes at pananakit ng kasukasuan. Kaya ugaliin ang paglilinis ng paligid, lalo na ang kalsada at kanal, tuwing alas 4 ng hapon bago magsimulang kumalat ang mga lamok na Aedes aegypti sa paglubog ng araw. Huwag kalilimutan ang apat na T: taob, taktak, tuyo, takip ng gamit na pinaglalagyan ng tubig para puksain ang posibleng pamahayanan ng mga lamok. At kung kinakailangan gumamit ng insecticide upang masiguro masusupil ang lamok na dalay pinsala, pahirapan ang lamok na Aedes aegypti. Alas 4 kontra mosquito. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development at ng CARE 104.3 Dway FM. Dahil ang bawat buhay ay mahalaga.
3: Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging hashtag lindol ready. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhin matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit

magpanik. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyani. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhing alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag Lindol Ready. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM.

0: Maraming maraming salamat po sa mga paalalang yan mula po unang-una sa ating station manager. Salamat SM Bet Pao. Patuloy po tayong nag-i-encourage sa inyo na samahan niyo po ang journey ng FABC Bicol, dahil tayo po ay mayroong very strong mandate. Ha? Yan po ay palaganap ang salita ng Diyos.
1: Until all have heard.
0: Yan po ang punot dulo ng ating broadcast. Kaya sa mga kapwa nating mananampalataya na naniniwala na dapat ang salita ng Diyos ay maipahagi sa sangkatauhan, ano pang hinihintay natin?
1: Pwede po kayong maging kasabay namin sa paghayo.
0: At syempre salamat din po sa mga paalala mula po sa ating stasyon. Uro at Chantabi. Uro at Chantabi, pag-urulayan ta ang ano? Pag-urulayan ta, Uro at Chan, ang sa SS na naman. Kasama natin, Uro at Chan, si Ma'am Jeanette Toral de Mapa. Nandiyan na? O sige. Dahil na pagparhalo yun ini. Mayroon ba natabi kita sa Servisyong Kerian?
2: Servisyong Kerian, tatak Kerian.

0: Ang kanya na pagkaaga, kay Baranta na naman, ang Miss Beautiful ng SSS. Ha? Na nagmumukha kaming
1: nunal.
0: Nunal. may tatanong ka baga dyan, ano? Kung ano ang ginagamit niyang
1: foundation.
0: Foundation, o kaya sabon. Sabon. Kaya ba natatabi ko niyan ang PIO ng SSS Legazpi Branch at pag-urulayan ta ang microloan program. Ano na yun yung microloan program? Mm-hmm. Ha? Kaya ba natatabi ko niyan si Ma'am Jeanette Toralio Mapa. Ma'am Jeanette, good morning!
2: Yes, good morning Sir Rico and Sir Ronnie at sa lahat po nakaantabay ngayon sa CARE 104.3 The Way FM. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Mm-hmm. Talagang kapag kasama ka namin, Ma'am Janet, kinakabahan kami sa aming arrival. At
1: may tatanong kami, Ma'am.
0: Uh-oh.
1: Ano daw po ang gamit mong sabon?
2: Ay, at siya, i-message ko sa iyo, sir.
0: Ay, gusto mo man magka-igoki.
1: Gusto mo magka
0: malasot lang, ano?
1: Malasot.
0: Kaso bago, Ma'am Jeanette, nang urulay may tungkol sa Boy Scout, Girl Scout. Mm. Oo.
2: Ay, wow.
0: Ngunyan, haputon may ka. Ikaw, kato, nag-majorate ka?
2: Actually, ma'am, mabibigla ka sa Rico. Pasabay ako sa, ano, garo ROTC.
0: Oh, will you?
1: Nag-officer ka, ma'am? Nag-officer ka ba, ma'am?
2: Nag-officer? Yes po.
0: Oh, ang iniisip niya, nag-majorate ka dahil pala.
2: Aram mo kung taano sa Rico, di ako nag-majorate. Left-handed kaya ako, di ako tatawa magpatun sa right.
1: Left-handed.
0: Pero pasado ko taano sa imong kutis, ano ma? Pasado ko taano.
2: Thank you po.
1: Kami dahil pwede, kami ma'am, dahil pwede. Ta, may mga piso sa muyang mga kanya.
0: Oo, ang legs may kaya, alkansyahan. ma'am, rekta na kita ma'am. Pag-urula yun, ano nabi ining SSS Microloan Program?
2: Yes, Sir Rico. Actually, pinakabago po yung programa kang SSS, ang Microloan Program or SSS Loan Lite. So, ini po ang bagong SSS Short-Term Member